non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci Amérique nga xamni rek lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji way ay rakam nonu ak njabo tamit nonu njabo tamit nonu ñun tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom mag moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan seigne modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassare ko ba nit ñi jot ci ñi diko TikTok dina len man TikTok mom bokk na ci yi nga xani mom ki wu mako dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci bari wa TikTok di dem rek mon xuma li TikTok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni luy jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñu bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem ba damay wax li alcorane ak sunna wax ak seigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni gar walé wu ma kenn yalla xamna ko gar walé wu ma kenn yalla xamna ko damay wax te yalla tax rek damay wax te yalla tax rek ah juñu nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko neele ta xamni matadik doom adama rek la waye lu bax rek la ci djiblu won lu bax rek la djiblu won kon jere ngeen jëf wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok di ma xaar jere ngeen jëf bisakum la khayr jisaahi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين دي لوس نيو لين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy éducation jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngee te yëruwul réew mu tàkk moo ko taal ndaw bu yaroo te jàngul ba tey réew mu tardé moo ko tardeel kon ñaar yooyu dañuy ànd muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax li ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'izinina wadribuhum alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran mo nuko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolter wu neena na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin neena ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la jël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bara wacce suñu loxo di leen sétane closer le bara di xolé nangul lañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kiris total al karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxé ci sax ñaata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam ci doomam dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ko yejeel si ñu ni doomam fu mu ko jeme ci kasoba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la légui demal wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodlu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro nga koy woutal borom kër ba djébal ko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len nya ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolou ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ta garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci karas ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy dégg baad yu agressif mu diko dégg nga xamni xalé bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xalé bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xalé bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa déme ñu fay fekk ño xamni kenn yëru leen ni mom ak patron bo xamni kenn yëru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ñangay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kéro patron ba di délu ci wat nga ni sa dooma ngay jangi métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fahala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fahala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaqutuhum khala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dootuma ko genn ben question la ko posé niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kéro 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax ca lay mak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier bokk bañ wacc alquran lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxi droit de l'homme gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sitti wa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq nahnu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lélé dañ koy firé planning xalé bi warona juddou nga planning ba du juddou heureum wala du juddou ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddou yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahay niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mune xana ragal dépasse qasiyata imlaq rek qasiyata imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioner ci mom té mo bëgg dundu lixi comme ay moromam day dem ubi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme lixi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi mune wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujj mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jandara la nekkon jandara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien samé ou grand samé kuñ nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jeun dara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radhiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ci daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu yubul ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok atté demal ci ñi seigne touba défar ñepp te jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba défar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fëggé buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daara tarbiya yi waye bu fekké ni daara tarbiya yi légui mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yu mag ya fa nekk dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay nguray ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom dodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wéx sidit gi xamne moy sidit gu wéx moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha genen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lusu sel la bi lusu sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lusu sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ñu ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujjii siditam gu ñuul gogou day dem ba dé bu féké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni siditam gu ñuul gogou déewul won su ñëwé day romb ay moromam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé siditam gu ñuul gogou mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ da ay satchi buñ da ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax siditam gu ñuul gi déewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ ko yettal bam nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourcent daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wette det ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu défar ko sitam gu wéx gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wéx ga ngi néw waye mu ñew fréquenté ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wéx rek gu ñuul ga dal di dépassé wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé siditam gu wéx gi sidit gu wéx gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara dugg ci rek benn daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ba daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuub duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñako duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doom gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari second mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaaral yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na usu billahi minha mu ni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéerax mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji yek jeffi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ci toj ga ci penc ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñu lukko mu meegu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yagg mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol len khusman male ba xaram bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy sahid man sayituma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara te pourtant ci xare bi la nekkon ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko war diko ye sayidina luqman al hakim fidan war njabotam ni len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot war len delu len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gañ pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakarñe ka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de yaangi lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masuliyé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un souverainera nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogou de xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagn pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين من موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو يي نيكو يوسا ماس ندوم di malay jëk xamal di la ci yé moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara wa xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko la nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma nga lay rappelé lo xamni wax yalla la muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonk seen ñaari wajur
wa wazayna al indhana bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni muniko rawatina wajibu jigen nga xani mom dajna lu mburu dajul ci tal ciona par ciona la la yore won ciona par ciona ciona ci kaw ciona ciona plus ciona egal ciona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom ciona plus ciona egal ciona mom la daj ci yow nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay ciona plus ciona egal ciona lañ daj ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophique yo xamni da nga wara na dund 80 ans 60 ans ngay dund dé da na la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant pilis ciona égal ciona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé ciona pilis ciona égal ciona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat suk presque 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé mi ngi ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona tandayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool té yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla un muna mune ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mune ko yow sa valeur mo upp lix mune ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lixi muna mune ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mune karaw gogo bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral la nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lixi lan moy lix xan le nga dé bayiko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def loolu yow man buma dé xol soné su Sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xamnako soné su Sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol leen xéttu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su Sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ni ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation bu andut ak éducation walay ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so démé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkenté ni ñaar yi mënu ñoo xacc ci ndabli wala ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dal ku mas di joxé dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk mune ko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona mune ko
waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax illa al masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bila sa nday ëmbé man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an walidey ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may njukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo njukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom doomu wutal ndenn de bo amé jom doomu wutal nawlé ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nekk ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax daanako du yek ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sa haq sama haq mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yaak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobbu leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yaak sa nday des na leen massa tak ci ay morso duggal leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla ni ko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak loolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma dox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramoud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramoud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yeneen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mo ni bum tax na nga beddi len wasaibuma bi mahruf wasaibuma fi dunya fi bi mu ko waxe sax ci aya ba ngeen balma wasaibuma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci ñek ak tiranga na nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen dinal nek te mom dinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu lako sa baye jënd lo mbassa ndey demal jëndi jox ko waye yalla ni mang lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna mu ni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jëliko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nanal lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya mana mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu jog jëm ci man yalla mu na mu ni andal ak mom bum la fi ba
mom la fi badé ndax illa ya marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tégal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am sëriñ dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub sëriñ wa tabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal sëriñ bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj Seigne Touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune waaw mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mune man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi muniko waw kay balas biñuy pesé ko ragal yalla na muniko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay sëriñ bo xamni bu ko jigen ji julul mahram né jabb loxo muniko jabb loxo sëriñ bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni ciéddo lañuy mel sëriñ bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom sëriñu intellectuel bo xamni ni dafa am branlo lañ bëgg sëriñ ci xam nañ ko motax sëriñ ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam bama bala nga ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak niko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talibé yo xani bu len ko sen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangou wala ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yonnekul ca lamu loxa bamuy tak sa yonnekul ca cienu bat ga muy tak way kon liñuy doyeb serigne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar liñuy doyeb serigne bi tekkil lam bi dafa aram tekkil brassel bi nga tak dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekke sanni ci allah bi yonnent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna mu ñu yalla tere lu mohammed bañ ba sanniko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu te li bi jikee non lañ meloon bo len digele dañuy def lu muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talib ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekkil benn dagan ci yow dal di koy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xamne ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjele def bi benn deureum def bi benn deureum dedet benn jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku la ko digal benn buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëc ci jigen gi rafet bi day nangam nga tak bani gajji te kenn du la ko wax ana éducation te kenn du la ko wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax
lix wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg lix wëru ko sabab munuko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi ياتي بالله ان الله لطيف خبير او كما قال تبارك وتعالى في سوره لقمان يا بني انها ان تكن مثقال حبه من قردل منكو ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا منكو گيس نغ ورسك وي لا يالا بيندلون كرو باغا nekk ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wërseug yi mu ñew bind ci sa jëb yi daal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam di nga ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga muna muy yalla daldi dogal loolu redd ko ci sow jë waccale ci kaw suuf munu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp muni fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa geuna sori ci show bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox muni gis nga sa wursak wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani jurom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la ko munu gis nga wursuk lix muna mu nek bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi jurom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati bi allah beug lix beug wi yu bari beug gagn pe muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katchi la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërsek boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan fofu nga man fa am lu lix mune mun yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay

dañu wër sama auto bi sam ko ba mel ni weñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la téelo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téelo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax ñu ne dañ noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni señ muntaha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon naqarlu mais bi nga ñuy yé ci affaireu diplomatie ak li waral mbir mi suñ yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñ yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci juma yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ne ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéeleen gonay yéeleen gonay te dindi politique bi te ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéeleen gonay dindi len par parlo bi tek ko feta yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jote lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té djoté wu len dara bu fekkone sax da ngay na sékk dara ngay way yow djoté wogo aji dara té même bu ngeen sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga né yowul ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga né yowmal xiyam ya nga yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëf dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mo enregistré ko man xawma ci dara dal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ño xamni dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ne ah dama ci def logiciel bo xamni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li yo maniko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestéré kenn comme neex nak arrestéré ma ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi ko wedd nga laaj ko ben way bu ñu wax ko mo mohammed nan da doon jàngé li sé l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ku joggé xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan mustafa mbay sam neena serigne salih man ta defal astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow mohammed momu moma wo téléphone de xolal turami ni magge wo ma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañ ñu daan fekk li sé l'imam lay boba ay élaw lañ daan ñu défal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répété wat la waxon ndéke mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré way nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jikko jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé serigne salih len man mustapha mbay sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé ngeen man ci tanki Seigne Touba la jiddo
kalkom di jëkke ja baaté démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fa hôpital la yéwo ci kalkom di jëkke ja la wax nañ bayyi xel yoyu té xamni wallahi adina bi lu gatt la té bisé ngi ñëw dé bisé ngi ñëw bisé ngi ñëw do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel momako yone ma xalel la saxuma en tout cas dal def ma yone ben message fek ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fek wax la fay wax fek wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bangi man dina la yag bet de fek wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkki dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mana man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ woté ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam Touba lañ koy défé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek imposé wu ma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lëm bo xamni jang alquran ak qasiday mag ni dong ngeen fay def djeglu ñu nek ci bop tarixay senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh maye niass cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen djeglu len man len bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defone nax nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal mi nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasse Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolou man miko fekk rek mang koy tuubal cheikh muntaha man ci ayam man lolou wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasse Touba mané lolou man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi christ ci kaw suuf christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bogo yonti yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonti yalla Moussa ni sun borom Christ bi ñaan na ba son dara regle wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolom ci seen bir ben way donc motax ma tegg len Christ bi ma len tegg ben way bi def aw jongolom ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon seigne muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon seigne babakar si mune won ma waji ma genné ko tiwawon bu doon cheikh maye niass moy won ma waji ma genné ko kawla sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi rek le mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaay leen yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand théâtre ñepp ñew muy nañ and suku ci kanam yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek kiris ba jeex waye jang yalla bu melni cheikh muntaha nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen mossi suko sen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngant ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé maniko ah mbir mi de nimako gissé moy ku massa togn seigne touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé de dana ko dégg xeyna ku massa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig
mune amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu kër cheikh ibra mune amane ko daw day tabé ci jëmbël seul bu mëna ca juggé ñak ba faaw mëna ca juggé am ay catastrophe yu dul jeex mëna ca juggé mune ma seigne bi li nga wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ñing may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn seigne touba daw duggu kër cheikh ibra mune amane ko xam nga ni kay loolu moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kërok loolu la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina beug lix buum la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkone tane yow da nga tay wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñenn di tuddé na xuma top kala xuma bo muju rek bo muy tudd da ngay muju dip ka rek ñun balma da ngay muju dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joji wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yena bok bakkar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuya ba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuya ba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax may da amone ben julit bo xamni biñu tumale sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tudde namima non la ko meuna waxe man ben journaliste dal bo xamni mom liggeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopput ki tek ci bopput ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête na mu ni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da desone ak Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma na mané ko mangi lay watal ci Yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam mu am gis nga Safwan mi ñuy tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan na ma gën te man xamna ni jomb na li ñuy wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mu ne ko ba bon kon legi nañ jall ci Sayyidou Aïssa nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqi wu ci laale wu ci ki Aïssa mu ne ko lutax yow lo xamal sayyiduna aisha sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko frequenter loko xamal muniko aisha soxna la xam xawma aisha mais sama soxna la xam muna muniko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aisha te wallahi aisha gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkki neegi luñu nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di wax na li diw nangam serigne ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lam wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako
dara doko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci actobaski tama waxon ni bari ni ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay firé ko ni man ma wax ni seigne salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay seigne salih ño doon def ak tant woma ci nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga man ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay dongam lañu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal nu conférence ci dunduk serigne salih ma ñew wax leen fa serigne salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa serigne touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci djurum ben fukat japp djurum ñaar fuk daw dogalema nima jikko yi nga wax ci serigne salih mané ha muni ma sa dom dey fala ko joxe won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi aniko det way serigne bi muni ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyu ma ma delu ci wat fi ci sama dara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi top bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngosi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma seigne salih ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma seigne salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe seigne salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am seigne salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu suko sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem défal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat goor gi dawaat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima sëñ bi muna ma ngor ci dé ma ngoy sant bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngor ci ma ngoy sant bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkk ko tawil fu ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla sëñ am sañ sëb laat mi mom mo wax lu melni mi ni len man Mustafa Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu Seigne Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu Seigne Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla nako yalla sam bayiko ba mi Cheikh Abdullah way man dama mënul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex falilahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki Seigne Touba la juddo ci tanki Seigne Touba la juddo loolu ak reer la dañu defé non xeyna fenen la bok wala nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa wayaw diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga romb ma fi maniko ye sama daara je ngay romb dem ak ñew bu fi Seigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Seigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Seigne Touba la yow setup Seigne Touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindi ndax man alali Seigne Touba la Seigne Modou ñu yemale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi yal nañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah yal nañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokal sama dom ji ñi wax Cheikhul Khadim Hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli munima papa yow do dag maneka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tolo de sa baye dama yar moy lan ay ko sa baye dama yar sama baye bu ma sa na bok ak mom buma la len ñam wi ci ndabli muna am talata lamay door
mune dañu ba yag mune ma yow sa bayda soxor ñun nak suñu bayda baax motax buñu xaxé ndab biñ wax dara fa non la ko firé non la ko firé mom mune ma yow sa bayda soxor rek wa motax bo la ndab li mu door lam taat waye ñun mom suñu bay soxor motax mom buñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni légui mu ngo wajuri suñu doon yaré sax ñun ñimétuñ ko yaré yalla xamnako yalla xamnako yonent yi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yottu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah waqul mimma yalika niko eh waxal bismillah tayam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro abdullah ibnu abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler ah daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu dan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte boba man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tollu ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur ak mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legui amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan mbenn ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan mbenn momi dal ni serign daf may baral du ma dan togn nak dal ni señ fallu soyi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna señ fallu soyi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg señ fallu soyi bu ci bopam mo yëkëti ka dom ni mo mustapha lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu soyi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay depp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw keur seigne touba ga ca gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñu bindoon seigne ibrahima mor xujja nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngalé kat yo xamni seen ben responsabilité jëluñu ko ñom liñu am ak yow moy nga jàngal leen ñu jàngalé la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jàng war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni makoy farat waxe man lulul julle ji am new lulul julle ji new so mako waxe da na xara ba ma wacc tuddu dom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki ñu ko la tuddal ah mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci def mu baye ko suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërëm ñi ne ci diaspora bi yépp ni mo koy faral di waxe képp ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak lég lég xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye loolu ngeen bal mako
ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigéen ñi wax dëgg yàlla jox nañ émission bi trop pâle mooy bàyyi nañ ko xel trop ci seeni woote ci seeni message ci seeni nangam ñu ngi ci nuyu ku mel ni soxna Njoba Cioun ñëw na bi fii ci daara ji ànd ak borom këram ndeysaan dal na ko yàlla fay yiw di ko xam ni momit léeg-léegi mu gendiku daara ji ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal ku ci mel ni Serigne Moudou Ngom nekk fële ca Weli Ngara am ci ñun coxeel ba daanaka man nga wax ni bu doon luy ëpp ñu ni ëpp na waaw heure bu ma wooyee téléphone képp ma sëqët moo tax bu ma wooyee sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sëqët donc moo ko def mu nu ma yow mii da ngaa feebar te mu yónni la xaas ni demal dindi ndawal del lekk ndawal ndax yow toogoo daa ngi fii conférence yi fii noppalu woo ndeysaan yàlla na ko yàlla dollee sàmm te aar ko na ko noonu suñ Ndogal Penn gëj naa laa dégg ñoo ngi lay nuyu bu baax Ndogal Penn fële ca Thiès te nekk bitim réew di mbokk ci Baye Mbaye Penn xam ngeen ni sëñ Mbaye Penn waxoon naa ni genn mag gàmm gu amoon Louga ci la ma sëñ Sam boole woon ak moom ni ma boo jógatee Dakar man ngay jaar fa moom wax may bari mas naa faa jaar wax naa ko ay yooni yoon fekk doomam bi tudd defe naa jum tuddee sëñ Sam war na def examen mu wax naa wàcc ñaanal ko ci kii ma ne ko nañ ma jox café man naan daal di fekk mu bëgg faa def ay tirang man dee café rek baax na na ma xale bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca daal di départ moomit génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko moom suñ Mbaye Penn ak njabootam yépp sama borom teg ci loxo insha allahu taala këram googu ci Thiès ca gannaaw raay ba wax dëgg yàlla jaar naa fa ay miraarar su ma jógee ca Touba jëm Dakar léeg-léeg ma jaar fa nuyu ko ni ah wax dëgg Baye Sama ma ko waxoon rek de moo tax ma jaar fi jëruma fi pour dara mu waa jile yow kay man damay gërëm suñ Sam ci xamale gi mu xamale ndax ëppoon naa laa bañ a xam waxtaan yu bari daanañ ko waxtaan ñu ngi koy ñaan yàlla jéggal ko te yërëm ko insha allahu taala noonu la ñuy nuyoo tamit ku ci mel ni Serigne Hadi Diouf mi ngi Amérique waaye dëkkandoo la fii ci sunu gannaaw la dëkk fii moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko wax ni ko gàmm ga gisoon nañ participation jasaakum laa waxee jasaay yi ku ci mel ni sëñ moor mbeng defe naa sax jamono yi mi ngi Sénégal moom ñëw na ci daara ji ànd ak rakkam ji nekk Dakar moom it miraaran defe naa jamono yi sax mi ngi Sénégal mel na ni woo na ma téléphone jamono yi di wax mi ngi Sénégal ñu ngi koy nuyu au passage sëñ Njawar Sekk gëj nañ laa dégg Njawar wax naa ko xuma ku ma ko doon waxal ma ne ko Njawar nag moom mësta ñëw Sénégal te ñëwul ci daara ji xuma nag léegi xuma lu ko gàllankoor waaye en tout cas gëj naa ko dégg mais ñu ngi koy nuyu au passage moom suñ Njawar waa Afrique du Sud ñoom tamit toujours seen téléphone yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu sant lay foofu ñu ci bari fàtte naa seen tur en général buñ may woo day fekk may dawal duma jàpp tur yi et cetera waaye daal diaspora bi ñëpp rek muy Amérique France Italie Angleterre ñoom suñ Matar Sall ñoom foofu ñoom Cheikh Fall ila axirihi Espagne ñoom ku ci mel ni sëñ Mam Thierno Ndiaye ñoom ñëpp rek vraiment ñëpp daal gërëm naa leen sant naa leen ci encouragement yi ak ci woote gi wane ni ñoo ngi déglu émission bi émission bi nag sëñ Moudou li ci gën a te garaaw Afrique léegi dafa dugg Afrique bu baax a baax waaye waxuma Afrique mais Sénégal yàlla xam ne damay dem ci ay conférence yu bari ñu am maa ngi lay topp ci sa émission bi nekk ci sa rajo boobu man ni ah man moom ma rajo ba de dama fay def émission rek waaye moom ma rajo ba donc alhamdulilah yàlla na ko yàlla gën a yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fii ba kee dugg ñoom ñëpp wax dëgg dañ koy wax jasaakumullahu xeyri jasaayhi ku ci mel ni sëñ Moudou Ngom mii may wax tam nekk Weli Ngara foofu la koy dégloo ñëw na ba fii ci daara ji ndax lool rek di topp émission bi kon jasaakumullahu xeyri jasaayhi di wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: la ilaha illa Allah ay bu ngeen xamone mu ne gis nga bimu faato yalla da ko sanni ca ndettal safara fa abou lahab nek fa la sanni abou talib ngeen bal ma sallallahu alayhi wasallam neena ma fekk ko ca leug leug gi safara ya ma noqaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abou talib yegatul ci safara luddul weyi tankam yi ca ci tankam yi rek moy yeg tangayu safara way yaram li ci def lepp yegatul safara sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa sallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante nak ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petti tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mus safara sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali salatu wasalam njariñal juddu muhammad ali salatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikki adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma adalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alayhi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wané yoon wi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taru top yalla taru bëgg yalla taru def lu bax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinne lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jagee Palais de la République di am ay renseignement yi bayiko Palais de la République parti bi nga xamne moy parti jinné yi am nañ accès ci djégué Keur Khalifa Général di am ay renseignement yi bayiko ci Keur Khalifa Général bi waye buñu joté ci renseignement yoyu ben renseignement lañu am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la République, mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi. Mais ben lañ mëna am bu baax, ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la, ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi, bi nga xamni dafa fiable. Su ko défé buñ né waaw bi de dëgg la, waye 9 yépp nak mom ay fenn la, ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ci dess yépp non la, ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay ginné lañ, ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom ginné yi, ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition, coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi. Légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi, waye ben rek lañ mëna am bu fiable, bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la, yépp fo la, kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu. Sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la République. Permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba, lima leen di wax alcorane la dé, lima leen di wax ni alcorane la, dama ko actualiser rek waye alcorane la. Sun borom néna wayna kunna naq'udu minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada. Nena kérok bi sallallahu alayhi wasallam diké jamono la fekk ben association, ben parti, ben mbolom jinné ño xamni dañuy dem di jëlé information yi fa malaaka ya, fa leen sun borom di joxé information yi, ñu sakki ndeyal malaaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable, ñu multiplier 9 yo xamni fo la bolé ca. Bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermé permanence ba tas parti ba, ñom nak ñom parti bi ñu dal di woté conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la, lutax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seen permanence. Ñom ñu ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen alliés yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seeni partisans ak seeni sympathisants, ñu di leen netti lan motax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seen permanence ñu diko netti. Wayna kunna naq'udu min maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada. Al-Qur'an la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kunna naq'udu min al-maqa'id, gis ngeen permanence bañ daan tok pour deglu information yi bayiko palais muna muné faman yastami al-an yajid lahu sahaban rasada. Légui kuñ fa fekkati muna muné kasso ba nga jëm, kuñ fa fekkati rek kasso nga jëm. Faman yastami al-an yajid lahu sahaban rasada, kuñ fa fekkati rek kasso nga jëm. Ñom ñoo def conférence de presse di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew. Faman yastami al-an yajid lahu sahaban rasada, kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm. Boba malaaka yaangi taxaw yore jumi safara, kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndey malaaka yi rek ñu sampal ak jumum safara bi, moy ñu punir la, dañ lay punir. Légui nak ñu ni ñom dirigeants yi ñu ni ñun nak ben affaire moonu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence tass suñu parti, dama xamul loolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi, loolu lañ xamul. Wa inna la nadri as-sarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada, li tax ñu tej permanence bi tass parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la, intérêt commun la, wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi. Yalla leen tontul Muhammad, yalla tontu ni leen. Aha kay arada bihim rabbuhum rasada, xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam. Arada bihim rabbuhum rasada, yalla da bëgg peuple bi am jam, motax ma yabal Muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi. Arada bihim rabbuhum rasada, yalla neena dama bëgg peuple bi am jam, jublu wuma ci aw ay djubluma ci musiba waya arade bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li waxe yalla ko yonentam la waxe yalla ko yonentam la arade bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi ferme permanence bi moy arade bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari alliés yi buma leen fi bayé ñaari alliés yi buma leen fi bayé muy ñaari kurel yi té moy kurelu hisbul jinn wa hisbul insaan mu ne xam nga lum jur mu ne tékkalé nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudanté tékkalé nañ jëkër ak jabar tékkalé nañ sëriñu ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari alliés yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne coupe talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxass nañ len ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon dom adama su ko défé am jobbe nday xeyssi rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doy badjan la legi jotna ben message bi moy lan moy jinne ji neenako bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaka ya mun waye nak neeko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barab sangam lum xagn mo lum ñak mo ko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko defee jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ñuko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mu ñuko dimanche lay dede way nak xam nga lool mom deug la way nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté sa sey bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié muni akon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bi ak sama sœur bi lepp dëgg la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne coupe talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida bimen fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digam ci yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyel malaka bay jaxasi jeuk rek jabar dom ak bay serigne ko talibi bok na ci ndariñal diku yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaarak wa ta'ala bo bëgge audience ci sun borom neena ku bëgg audience ci man boko jaare ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko meena doon lolou lañu tudde tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom te mëno am accès waye nak audience bi boko jaarale ci yent yalla muhammad sun borom rasulullah la ayca nañ deglu ulama ul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wérante ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu ne ahakay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu ne wa lan moy seen tektal ñu ni adama alayhi salam abul basar baye mbinde fi xere bako sun borom binde tabarak wa taala euf ci mom ruh bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqrabaha si sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adama alayhi salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral deegu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamene adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yere yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yere yep naawna ñu def peppam kesse di daw di laqatu ci bir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégué dé bul ma jégué man kay ko tak bakkar bu ma jégué adam ali salam xalam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa yow adam yow fo xamé muhammad te bindeguma ko ya adama mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraaje yonte yalla muhammad dañuy alku sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xamé muhammad yow yow muhammad bindeguma ko nga xam ko bay ñaan ma jegal ci daraajam yow fo xamé muhammad degal tontul adama adama ne ko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fara'aytu ghawamin al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam adam alayhi salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna munako bima jogé tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasalam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo bëgg ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la wax nako barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lul ni yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yi ay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bou saxo barham diop serigne sambay radhiyallahu anhu ñet ñi senegal amel nañ leen jukkal senegal amel nañ leen jukkal senegal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni adama alayhi salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gima bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adama mi sax bur won ak muhammad duma la bind li may wax ni bu ngeen delo ci nasa'i da ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi da ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako li ma wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanan tibbi sallallahu alayhi wa sallam ak dikam moy taxak jam ni moy seenu mucc adina ak alakhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelal jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadi la yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadlu lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujj bi amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelami denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelami mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujj wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay xalat ni ngeneel mom ku jekk do nga ko manam ku mujj meunta am dara mi nga aji ci volonté rek wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko dedet yalla lim yor denci lu nga generation bu jeuk ba rek deug la sunu generation yi dayna war legi jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legi danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh lañu yemalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam ba ana la nga jang won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tattisi demal ci maçon yi da nga len di jox lolok lolou ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñet dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci denni bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe mu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ñeen bal ma loolu gar la yonnentou sallallahu alayhi wasallam lay waxtane cheikh mohamed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sawi takallumi cheikh mohamed bamba neena ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé rooy te bindagul yaram yi sun borom dañi mën lu genn ni alastu rabbikum xana duma seen borom neena kérok fit yépp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mahamatu ko jikko wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yon ci yalla mahamat am ci walam seigne touba neena julil te selmal ci ki nga xamne kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu bi rabbikum khala bala ya rabbi mahamatu jikko wax muhammad djika wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraku taala waxna ci hadithul qudsi neena كنت كنزا لم أعرفني فأردت أن تعرفوني فخبطت من نوري فقلت كن عبدا لله فيكون محمد صلى الله عليه وسلم من يلا دما في نيكون دي ندم خم نين ندم دي جندل كوكو يوم مومي ديغ كوكو امنا ندخ سوني سي بير فيك توجو كو دو جات سي ندخ سي سون بروم نينا نون لا ميلون دما نيكون كنس bu kenn xamul kenn xamul lu ne ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam am na kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def mini waw mini wa lan motax mini kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal mën ta dug sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanabi sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi qalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalaat xalaat leen ci li yalla bind mais bu leen xalaat ci jimmi yalla ji bo ci xalaate rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkoru fas xel mu reey munu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaate ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaar yi nu mëna ande mu daldi waxu ba ca taatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne maangi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo witu ndox bi geej manki witu ndox ñu na waxna deug de muni ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi wat ci sun borom mi xani sama roomu ci loxom buñu natone suuf te delaw mo ci ngeembu suuf manki ñu ni wax nga deug muni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillah te yalla nga bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu daldi jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waaja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waw man sondel bi ma tikka taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taalé te wagniwul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagniwul ci tangayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillah ndem sondel la mana wal ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man la lolou kon al kamalu lillah gis nga fako yalla ginde ndem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci taale juroom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillah waye nak ci sama leer la tibbu bind muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul alayhi salatu wasalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xala ngi jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wasalam mawlid rasul alayhi salatu wasalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wasalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sa polisane la mi mom day jitu xel bi tusi rek ngeen balmako ngeen balno sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala di waxe est ni ñi wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti aya ñenti ayo yi ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarim akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khulqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bakuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom nga koy jange kera bu muy gilli ba tank yene wi soxnam yeureum ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatula dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura shuhudu dadu adina ku koy jang ci muhammad nga koy jang ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntekul mu genn ci gënaaw kër gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko yow do far te lek muniko ah man tandarma yu lax yu luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na koy dara tay la ñetti fan sama kër amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bruit mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mune wa ya jibril ki kan la mune ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa ngi ni sa keur ci ntaku fa mune wa mune mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timadil fu mëna wara mu soppi la ko or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam niko subhanallah ay lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye R plus 4 yudul jeex ak 4 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba son rek pour man adina dama dox ba son gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam mas nay dox fek ben jigen day deg turam bo de deg turam haybu biko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muniko dalal xana xamone man may muhammad mi dan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadu tawadu benen bi moy rahma waram xam xam biñ xusse ci geejju wa innaka la ala khulqil azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermande la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermande la yeeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jamaa daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlo sam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genee ci wayna ka la ala khuluqil azim moy al ilm lewet den ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewetam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wassalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala khuliqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun ni mako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamne ni bi mi rasuwar ak nubuwam bi mi rasuwar ak intellectualam bi mi rasuwar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jemja sallallahu alaihi wasallam biñu recevoir personnalité leer la gu yalla bindagul jëm ci muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama biñu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindagul jëm ja boba ban la rek buñu teunt afaguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram yu roogi li duggu awani préparer yaram yu roogi li duggu leer kess nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun baram ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik jiddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté dam ñoxon dañu am febaru douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xamne ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sant jigen ñi wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi douté ah lol dal bu aramone yalla kon sox señ diiw du sétan soxna muy def bopam néna ka mésu lolou douté la ay alquran buni fangaral nga diko jema nirelek soxna señ diiw su def bopam nén mésu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis tiakarlo mom lolou douté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi duté ci xoli julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlid nabi laylatul mahwi riyabi guddi la go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indale saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew defar ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté wa alayhi salatu wassalam nit ko xani foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran neena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu douté yépp muna muni ñoko yobé seen bop cheikh mohammed bamba waxna ci mimiya neena al qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dinna ci man sik dinna ci man douté lepp lu may defati ko lutela ci andal yaqin cheikh mohammed bamba neena dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan najaa guddi la go xamni bi sallallahu alayhi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek ni ma waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fuway jaar te jaarut ci yow yalla duko rasuwar cheikhou bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généreu sun borom généreu xam ngeen ko de man xuma nan lañ ko mëna misalé généreu dal moy lo seen muy leer guddi ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen généreu sun borom mu def direct ci généreu ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam maynako mom mu xous jall dem ci généreu ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généreu ba luko généreu ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad momo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallahu ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla nima il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qadni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggon may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa qadni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim
1: seigne mod nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah ta jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobu taw nga xani danaka lañ waxtaan ak suñu ci jumaa ja lañ ko waxtaane ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogou may ñu waxtaane soppam bobu inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mune xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barke la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan mune xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay giddi religieux lañ manam ay giddi lañu kep ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni giddi nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni giddi nga magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jidu ko ci adina dara jidu ko sayyid alhaji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharam hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekke tane lu haram la nutut lu dagan la ken du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fuñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci benn makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fuñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fuñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo nak lu bax lolou mom jarna ba lolou jarna ba waye li feek lu bax la ngi nak lu bon li bu kenn bayyi bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi re bayitu seigne alhaji malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defe bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salih wala seigne fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defe bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am waye fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé muko nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al-arami hudul la wax seigne modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen baye bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullah lam yakum murtaja mun yalla dimbal na ma bama mucc ci pexey samay non lol dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal la sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babu lay lam yakun murtaja lam yakun murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tajelu ko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek ali salatu wassalam kon ñi ngi leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxna roqaya soxnas ku ñu wax serigne modou gueye la modou gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh ruh gi mom man lako yalla jox bañ ak nangu modou gueye bima nekké dakar dafa don jang ci fi man bo mi ngi jangal li sel imam lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré biñu wax risala bam joggé université mbi ci rew jangi légui na jamono biñu démé université xam nga université ndaxass la ku né fa nek woté kat bu né nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci sëriñ bi di leen wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko sëriñ bobu dey na mané ko sama marakis bi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lek lek mu ñew neké bobu ci sëriñ bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nah bi néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yow mal xiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamne serigne bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njangam bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur ci gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeentek sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla bal yalla xam doyna lola serigne bu ma serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir serigne bi waw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxe na ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëngé gi rek tax waye yalla taxut ba mujj da daan ngagn ci amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatali ko ben bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi di xandalok mom nar ko sanni mu ne ko an kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh amadou badawi ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal ni soxnam dafa and ak ay seureum salve ragazzi lu wara man ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum duggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp dongay togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajali seen alal muy soxna si may wax ak ay seureum ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëllëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag way pour misal rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañoo dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé way ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko dongay yi kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sante nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel té wallay ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey etc yalla neen yalla sam te ar leen lolu dal mënu mako wona ñak bañ wax

aar ko te defal ko ndimbal mi ko xam ni bon ku bëgg njàng la te góorgóorlu ci lool yal na ko yàlla defal tawfiq. Waaye ni ma koy faral di waxe, xam nga Sénégal moom boo amut ay lijjanti rek pour ñu ambosé la sax dana xaw a kii, waaye yàlla na ko yàlla taxawu te defal ko li gën ci moom. Wama salik ala layib asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir. Su ko defee kon ndokkeel na ñëpp, ngërëm ñëpp, yamale foofu waxtaan yi di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di wax suñu borom ni ko allahuma rabbana aatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma.

0: La père la ci bind père binduma dara lu impair lepp dafa père lepp père la ne binduma dara lu impair wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ci lol la sakki gor sakki jigen def len ñu di ay nit ndax amna yeneen ni gor ak yeneen ni jigen yo xamni du ay nit ñi ay jinne lañ jinne ju gor jinne ju jigen mbamu gor mbamu jigen nawu gor nawu jigen fasu gor fasu jigen xarmu gor xarmu jigen ginaar gor ginaar bu jigen ila akhiri garab bu gor garab bu jigen waye ci bir sawjey ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan dom adam al insan min dhakri wal unsa lol tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu bax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu bax ñom ñepp war di def lu bax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu bax min dhakrin aw unza muni condition ba len rek la de moy wo mu'min na fekk bo muy def lu bax nako ngëm yalla lal lum def lu bax lu mu bax bax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni gorom koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju bax jo xamni jigen ngoy jef te ngëm yalla lal ko kum meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamah akbar falan nuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratul naab kon buñ bëggee waxtaane sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu comportement wu jigen ju bax ci biir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju bax moy liko yalla sant mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëm mi yalla mo xam leg legi liko yalla sant lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sant mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sant ko dara mu yaakar ni liko yalla sant yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adina am gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju bax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju bax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi demal waxal ma ni len jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yonent wax rek xamal ni da ngay daldi genn ci diwanu almar'u saliha almar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñoom dañu gëm yalla deug deug ngeum ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy almar'atu saliha ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma len waxal ni nañ tey sen ndoxum kersa buñ waw beut wayahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu salih lañ basmel ni soxna jaarut lay maryam busu ne len nañi tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañu bax ba melni sayyidatuna khadija nañi tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañu bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañi tak seen skumba bam deugar wayahfasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatuhunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué né len senou tar buñ ko won kudul sen borom kër senou tar buñ ko wone ci télévision senou tar buñ ko wone ci Facebook senou tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sha'ara minha xana lulul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muniko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbedd mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbedd mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bobu mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar ciap ciapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wex degna sax legui amna ñi monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñun sax legui jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lool na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn television bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolu yak sa borom keur rek la concerné kon fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolu sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad ne len wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngo ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khutwa maryama busso wala maryama ali assalam ñaari maryama yeb ay khutwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference neelin buñ solote munamune buñ defati bopum nel wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoko ci dang ko ci monter nga xamni bu la nexé teggi tek ne xeyna bobu mo ci gëna woyof bobu mom garawul benen bi mom rebbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xam ni waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morso rabbu ko rabale ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo dem yalla bu fa yalla iwu yalla djub ndax yonent sallallahu alaihi wasallam lum wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anallahu alwasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñu jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñu jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi bu ñu téñ wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala ko jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam mu ni waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ soloté ba nopi nañ mur seen bop yi grafas ak nim diisé grafas ak nim tangé grafas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci dété bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nekk ay gaay wër la dé tar bi la yalla bindé won ñu démonté ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yann la ko nak ni la démal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né nay tiktoker la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy wan le monde entier mom ngay wan sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou alayhi salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako waye nak li bu xolatihna bu mu wessu sa jeuker bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma la ko mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga digal tiktok ba youtube ba etc sun borom ni lolu bagage ci shaytané la xeyna lu bigal sa jeuker nga bëggoon bu fekke sa jeuker tax nga diko def na grawul mën na la ko pardonner waye bagage ci shaytané la ñu ne ko lutax muni kera bama bindé nit akup taram man yalla ni ma sobé shaytané dama lancé défi dama gis na ni nga bindé nit la khad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam mune waye nak shaytané ni waye nak yow yalla lancé na la défi ñu noddu takku sande ngeen bal mo lancé na la défi mune ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak buñ ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ni ha mune ko waawo fala yu khayran qalqala dina fexé ba ni nga leen bindé ma imposer leen ñu soppi ko fala yu khayran qalqala shaytané mo la ci difi sun borom tabarak wa taala niko fala yu khayran qalqala dina fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga leen bind tar bi nga leen bindal dootu ñu ko bëgg tar bima len di imposer man shaytané mom lañu bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yena ko deggando attention wa man yattaqi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira qusranan mubin sun borom ko wax tabarak wa taala suratul nisa sun borom ni kep ko xamni deggal nga shaytané abuye nga ci li shaytané wax d'accord nga ci li shaytané wax mune kon bu boba na la woor ni man yalla dégagé wona légui shaytané moy sa allié mune te képp ko xamni shaytané moy sa allié nga bayyi fi yalla mune ak ko mëna doon da nga perte adina perte al-akhirah loolu sun borom wax rabbi sitou yalla ni yonent waxal mako jigen ni loolu tax sayyidatuna maryam buso bam xamé li mom mune mom da fas yene bok ci al-mar'atu salihah loolu tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax shaytané mo laasé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi di soppi seen bindi yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xiwnu waxset ak xiwnu waxset ak nim rafet ñul kuk ngeen yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wallahi yeeguko yeeyuko de subhanallah yow ya dimbele shaytané pour mu ye yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya petek mom fim dekk suuf sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni ceñeru jant bi du lak yaramam yow suuf si nga dekk dafa jégué jant bi ba ceñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaray sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko ngani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom sérieusement parler bu muru won rek dal di compléter mbok ci al mar'atu saliha madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bok ci al mar'atu saliha ndax musuma ko gis musallu khat musuma ko gis musallu gat musuma ko gis musallu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben élément rek moko déssé won pour mu bok ci diwanu al mar'atu saliha mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tégi mes bi bu ko defone rek bok ci al mar'atu saliha bu ko defone rek bok ci al mar'atu saliha wax deug yalla amna ñeneeni président yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañu na seeni soxna daan solo wute wute madame donald trump wute wuñu na madame donald trump di solo non lañu solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañu solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañu solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al mar'atu saliha de ndax bopum nen lay def al mar'atu saliha du def bopum nen dede jigen ju bax ci l'islam ñu def bopum ñaan yalla ñu ko wax de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax akub yonentam mo ne al mar'atu saliha du def bopum ñaan man waxuma ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna dina indi hadith bi ko yonentou waxe ci kanam inshallah nga ay alquran ba ngi ni wal yadrin bi qumurihinna ala jubihinna ba mum leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben seureum buñ wax asma bint abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis asma bint abubakar ñew di ma setti muni anna asma bint abubakar دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقة فأحرد عنها فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المعدة لم يصلح أن يرى منها إلى هذا وهذا وعذر إلى وجهه وكفيه يانت بي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى مو نيت لي موني دا ام سما بن سير سما بن سير بني واخ أسماء بنت أبو بكر دا فا نيو دي ماراندر وي mune bimu duggse rek yam ci yaronata sallallahu alaihi wasallam fek bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéen yi di solo moy lu gatt ta yara neena nek mu duggse rek yaronata bi ni wul bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la mune wul bit won ko gannaaw niko ya asma mune ko labbayka ya rasulullah muniko jigen bo xese toll ci gis bax deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xar kanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf ni bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muniko labbay ko ya rasulullah muniko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xar kanamam di tenki loxam yi di feñ amatu ci droit asmani wagne delu sen keur sallu jot te fat tayatu sallu jot te fat tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca ten ba di rot min way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñ jigen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trois ya suñ jigen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxaj duggal ci trois yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sakku ko pour ngelaw li sakku ko pour montagne yi sakku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermane la waaw ko bari yermane la ne ko jaar fi mu bëgg ko bari yermane la ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net li neena yarhamullahu nisal muajirin alawal lama nasala wal yadribni biqumurihinna ala jubihinna saqahna aksafa ila akhir alhadith sayyiduna aisha neena yalna yalla yeeram jigenu muhajiruna jigenul muhajiruna moy nya gaday won makka and ak yonent ñew madinatu munawara mune yalna len yalla yeeram ñune ko lutax mune dafa am ben sur ñu tok ca tien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xani ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni ons billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribni biqumurihinna ala jubihinna mune yow li nga wax lan la mune aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen mulfa yi mouré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor doon dang ko xoti dal di muro ali sallatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yeureum ca ten ba len aya bi fek ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatu al mar'atu saliha fi al islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñom aya bi da ñew rek ñu dal di koy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ca dac ca lu nek waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur def ko ciedd seen wa keur def ko ciedd da ngay gaan nga teñjek li yamale ko daara jaak dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamu ñu luy daara kene yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance moy len ko may lu le tax ñu am connaissance bu bu ñak muru mu futiku ni ñoon bu ko yalla dimbalé wul bëgg portable day tax mo futiku ni ñoom wuti connaissance ci mbéd mi ni ñoom bu ko yalla dimbalé wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mokk alcorane baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance da amna ci société yo xamni bëggunu jigen di yiw al maratu saliya bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay shaytané su taxaw fenn fu ne karaw di fajj la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na aus billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joko régué ju ta yalla néna waylun li kulli ummatin lumasa yalla xuru sawara nga xaru jigen ne rek rekli seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rekal la beuri mu ne saw xuru safara ng koy xaar waylun li kulli ummatin lumasa alquran la secrétaire yoyu nak le directeur des sociétés yi bëgg ak directeur des sociétés yi secrétaire yoyu lañ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoyu lañ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndaye Fatou Guéla defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñu la mé mouray nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni wayé mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nénañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéeb leen ci loolu seen société bi sax julit ñi mën nañ ko xéx bu feuyit wayé indirect lañ dakk sékéré lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul ba ni sin mi mara waxale wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye ko mëna attiré goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aïssa ni yalla na yalla yërem jigéenu muhajirina ñom day dañuy jang pratiquer ñom bu len l'islam ni ni rek ñu ni la ñoñ ñoy al maratu saliya jigen ñoña bu l'islam ni ni la rek ñu ni non la motax alquran ak ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mune benn question la leen di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam baye li ci dess yalla ne question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam baye li ci dess mu julli jote nangul nga julli bu wéru koor ñewé nangul nga wor kon nangul nga len l'islam waye muray lank ñak jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli jotté dal nga jox kep kepal bu wor jotté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ne ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni est-ce que li moy ngëm atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mune lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya mune lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go alakhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngoy xaar ak go alakhirah moy don sab yol euleuk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salika kuko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deeng daf ko séparer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong deganu ci julit bu goor wala bu jigen sa yonentini da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire bu sa yonentini ni la ngani walakin waye c'est-à-dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wërta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamano ka laaj ak ki bind la bind jamano mom li la santal nga ne jamano ka laaj dedet nga nan sa bakkano ka laaj kay ak sam xel sa bakkano ka laaj ak sam xel ngay genn ci ndax yonent neena won fala tasbu dahr fa inna dahr huwa la bulen ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ ne jamono je yaqku xetul langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetul langage la rek ñaan jamono je yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet min bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu sab yonent ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratul nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok sab yonent wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lolou nako worni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may waliyek mu jël tar bi jamoko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbéd mi mu d'accord ci mu d'accord ci mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap doctoro docteur dem na ci fum dem ñu ni ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal lenn do nga ci mëna juddo ñaar do nga ci mëna juddo fitna adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbok yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbok yi jigen ni ma laye len ko bir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisee wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lo ama beut bu ay mba gimiñ gu ay waye wala fa ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek waaw wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimiñ gu ay beut bu ay gimiñ gu ay nak ño raw balu fetal bu recc ño raw balu fetal bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fièvre fièvre bo xamni ba yowmal xiyam di wër fekk beut la nga jël sa yaram exposé ko rek exposé ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem leen ci jeu arun nafis bu señ touba da ngeen ko gis bimu koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sékestéré ko bir kërëm mu bañé té génn daayiman borom beut bu ay ak borom lamine wu ay wowo l'islam neena buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare ci beutam yu ay yu lamine yu ay yu l'islam neena nañ ko séquestrer bir kërëm bu mu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ay ndax yaay genn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy genné sa bop ya gis ben vidéo buy daw rek ben way xol ko dañu ay waji de sis ndaw footinga bu bokke ci borom bud yu ay ak lami yu ay yow footinga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole bani cham lutu bax mu yalla sédé nako wa tammi walli mok bud bu ayam tammi walli bu xol bani accham mu dila xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu dila xol ba yag mu ne cim rek du moy jeexal nga yow bokkato yow jeexal nga cimi walli non la mel cimi walli mo beut bu ayam duñ balé dara yonent sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonent sallallahu alayhi wasallam yonent niko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki bëtu ko japp ak gemmi mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xudde day wala ablay demba day wala ñu ko waxe tax jobbe njaay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy leen ma jobbe njaay mu ñew ñu woy jobbe njaay li jobbe yow bi nga rombe ki muy sangu lo wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko waaw galaxandikul jox ko ndox ni ko galaxandikul jobbe dal di galaxandiku mu ne yabil fi mu yabbi mu ne ko selmul jobbe selmul mu jël galax ndikit ja ak selmit sa tour ko waja ni ñoké jëg dem yoonam tous jotatu ko lool la wala fu mën ta firi nak mu firé ko ndëm waye dem amul ñen ball lool la wala fmante fi
1: kon al maratu saliha fi l'islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale
0: comportement bi diine jangala
1: sun borom neena waxarna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñom nit ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen keur yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ gessu seen len ci facebook fuñ xol seen la ci whatsapp bi fuñ xol seen la ci television yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok len ci keur ga est ce que la tek rek nga ñew ci keur gi tok dedet moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xamni boko guenné goor ñi xemem la mu na mu ni bako ci keur ga wa dem daayira rek dem daayira keur seigne touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musoor gu bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab ab tar fu ne taf ca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom keur xeyna ci keur gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xamni setan nga ko ab te ne nga keur seigne touba nga jëm ci daayira ba mba keur sa elhadji malik bako fi ba ñew waxarna fi buyoti kunna wala tabarina tabarjali jaayilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarina tabarjali jaayilati ula da ngay dem marché dong lu ci jar ciap ciapal bako fi ba ñew marché dong jar na ciap ciapal wala tabarina tabarjali jaayilati ula loolu mu ni lool melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yëneenté bi lay waxal dé té moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna muni way riir ñi do nga ko daan def ga ñu riir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku riir la bu jangon ba jang arrêt mo ko delut ba ñoyam dafa riir xamul dara wa kharna fil buyut kunna wala tabarajna tabarajal jahiliyyati al ula ñi gëmul yalla té ñu jëk ñu ño daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoor gu bëgg laali asman mëno muuru loy musooru nuroolu astriel la xuma musooru gën xamut isama nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna su bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna su bay lan tanali din ata tasri jismaka ya sayna bi taxamul yow sama soxna su bay muna muniko mang lay deng bo beugé am diiné muna muni boy dem daayira bo bul ciap ciapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul ciap ciapal bul teggira faas bul ab ab tar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do dem makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya sayna bi taxamur lako wax ni taxamur seigne touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmed bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow ciap ciapal ba wut kula ciap ciapale subhanallah te goori kesse nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere bati mbubu nak far mbubu goor xam nga cëlok l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fatna yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolou culture la culture bobu nga xamni l'islam bañuko dang ko wara so garder jigen wër tosal yéré goor ndax yonentou moko ñaanon yonentou ma waxon ni yalla bu yalla yeureum goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yeureum jigen guy solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonentou dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jeme way yere goor nak lo sol dal di jeluk ci ak dar tak ci ndig la te yere jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay seti nga ni cheikh rafal ngay seti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fal dayre mam cheikh la jeme neenaay solo bu melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jeme keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga cholchol go xamne reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daayira so demé cheikh amul lañu ci biti bu lo ko waxul ci sayir wax na la ko ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyok yonent bi lolou la cheikh rahim fall def waaw wote wu ma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini ata tasari jismak ya saynabu mi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom munta toga ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal duko def ku yalla ko yonent bi rebb cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonent ñu rebb kuy sol cholu jigen ji sol cholu gor wala gor guy sol cholu jigen mune kon moytu ndiko len di juyok ndigalal yalla muy ndax ndigalal yalla lolou la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tindikul len lolou fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tindikul len di joyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax sëriñ bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré sëriñ bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yéré yi xew légui yéré yi xew légui yéré yo xamni dañu melni tamé griyas yéré yo xam dañu melni tamé bu wor waxuma sax bu melni tamé sangal sax mu xawatané waye tamé bu wor yéré yo xamni da yara lu la ndaw ci sori bo xolé seen yaramam wa subhanallah li ay yéré la té l'islam waxon na né na jot na fat na yaatu waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yengutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan defé moy dañ daan tak ay tekkal ma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank di ko kedd lam bi di def bur wi su ko defé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yengu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolu bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolu do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuru ko xol ku lu sa borom kër mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbéd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbéd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prête attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa dañuy sey ak kilifa nek soxna ak kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñ le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi ñew rawatuna jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen té sal ba nga fess del ngay recevoir télé bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolou mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kassang kassani bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolou yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonné sa borom kër nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni kër sa borom kër nek référence de ñu waran di jël ci mom diiné di yobbu seeni kër yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñepp ayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñepp ayam pourtant loolu la yalla téré won wa kër yonent bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa kër yonent bi ya nisaal mu'minin last lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonnati bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy benn bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4. Yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnati bi yen soxna yonnati bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonnati bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serigne bi moko fi wootu al ulama warasatul anbiya yow nga nek soxna serigne bi bonofi subhanallah soxna taylibi sax ñoo la gëna correct soxna taylibi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dak lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dak ndayele te te yow da nga war na nek référence soxna talibé serigne bi ya len dak ndayale ya len dak batare ya len dak exposer sa yaram ci mbedd mi ñu dila filmé xam nga ni do rousse de way yalla ne na bu lay duma dula duma par un day multiplier bakar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 + 1 dalay mbugal 1 + 4

yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waxal ma sa wa keur ya nisa an nabi man yati minkun bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhab dhifaini sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonent bi bis bu ngeen fi wote ndayale bis bu ngeen fi wote ndayale man yati minkun bi fa'isa la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayale di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkante ni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say complet say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina man yati minkun bi fa'isatin mubayina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ñeeke dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhifaini la dhifaini asaba dhifaini dama koy multiplier par deux jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin moy ndayele moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonentibi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla terena ko te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier lem wa keur yonentibi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mouritée motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mourita khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala de ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew muniko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci na muni waye sa kanam sun borom muna muni a ma yow fa yam waxin la waxin la musa bayde deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñu ni yud'af la 'adhabul di'fayni 'adhabud di'fayni loolu sun borom wax 'adhabud di'fayni ñu wa ndax yalla man nga lol muni wa kana sa'ika ala la yasira akama yombu lori ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égale 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égale 2 de 1 plus 2 égale 4 muni amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent
don so

0: nas nitu yalla doon soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages non la amé ay avantages doon soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dédé sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna kilifa yalla néna ben rakam soxna kilifa su mel nim wara mel la xé néna ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jëfé xam xamam muna mëni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna su wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yi avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dede waxtadna laha rizqan kariman leg leg dama koy bet ak wursawum xamul fum joge leg leg ma bet ko ak wursawum xamul fum joge leg leg ma wax ko sama waakari leg leg ma wax ko sama waakari am seigne modou mbay cham fi ñew rek doon ma set ci rek genn may leen xaliss bu bari ma leen aya bango waxtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne modou mbay cham fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango aya bango waxtadna laha rizqan karima la rizq wursu bo xamne dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaata ay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mugo avantage yango donte amna ay inconvénients nak ndax yow meuno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lol nak bo fekenteni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbedd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa cadre na deuguer bul fa woné kaddu gu neex yeedit kaddu gu neex yamalé ko ci jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jikko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko sétantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen sétantal ko ak nu forme am na mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasnauna alquran la batay ma nga suratul nur yow muhammad waxal ma gor ñi ni len ñomit nañ fajj seen xol yi buñu amé febaru xol seen xol yi nañ ko defar yaqdu min absarihim nañ limiter seen xol buñ def lu len romb rek ñu fixé ko yaqdu min absarihim nañ limiter seenu xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa nañ nañ ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga septantal ko minal awal ila al akhar nan amna assalamu alaykum ak yandu len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolou la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko pour nga xamé ko ba bu ëllegé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la loolu la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi loolu l'islam may na lako waye la tambalé ci karam ba ci yewi tang la hawla wala quwwata ken musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def señ mudou mbay cham aya daire rek nga ñew bokk fi sa ruq rek ba li nga ne ci khasside ya kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko fa di xol rek ak asetunta lélé sax ngay bërxal ay baat wurtu démé nonu way sax way xassna furojuhum wax len né len nañu séré sentir nañ koy tak baax sen ñoruk tubey na dëgeur way xassna furojuhum sun borom né salik askalum lolo gën ci yeen dé mo len di taxa taxé dé moy tax ngeen sell ci kanamu yalla ëlëk dé ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira suñu mudum bay cham lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ngay lay gis de gaay yi gis ñu la yalla ngay lay gis gaay yang ci daayira bi ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ngay lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnahun yalla ngay lay gis mu nga soorut nool yalla ngay lay gis yalla neena ma ngay lay gis kon nak al mar'atu salia moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé dor ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñu jëfé la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al mar'atu salia pratique la de pratique la kon bok na ci liñu ñukkalé soxna jaar muy sun waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtane soxna jaar ak dundum waxtane tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtane nañ ko miraral mawqifuha fil islam waxtane nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtane nañ ko ila akhirih ay yoon motax tay nu waxtane comportement wu jigen di bax ci l'islam njukele ko soxna jaar sulahi maryam musu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daldi chance legi bok ci al maratu salia ndax trop tard rabi'a mi may wax danger ak fecc kat la won lu ko defone ab fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc mi diko fay muy dundé way un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone légi sang bi préparé na cholédra bi ngone lañ wara dem jantou sona sang bi garé auto niko ay ci ñu dem cholédra ba muni cholédra lan man ben cholédra lay fé ci litu sa dundi gi moy cholédra la ilaha illallah muhammad rasulullah ben cholédra bob rek lay fé ci légui la ilaha illallah sang bi yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqku ya door suba door ngone door beccak door guddii muni mom ben cholédra do nga lay fecc legi moy cholédra la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelu tu ko njariñ dal te mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ko melni seigne modou mbay ci am bëgg lu baax mu ne ko libéré na la ya mom sa bop demel nga fecc ko la draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah deggal
1: allahu akbar
0: demel nga fecc ko la draw la ilaha illa ba yawmal khiyam mayna la ya mom sa bop
1: raibatul adawiyé nek ci lolu nek ci baat bobu nek ci baat bobu bay feug fenetari sun borom tabaaraku ta'ala
0: di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi
1: mom rabia
0: ci baat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tuddi masalikul jinan sufyanu sawri nitu yalla bu mag la me xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakal fuñu lal sujade bi julli jotna rabia di fak sujade bi ki sufyanu sawri di fak fum lal sujade bi pour ñu julli mom mu xeb li rabi li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab siyada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xam nako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mu la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mu la ay ci kay nu bax kay nu bax lama ben setup seigne massamba waxon bu jigen dama ni ma nekké ci radio bele ndeysan mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysan yaay mustapha mbay sam mani waaw ndonga la ngi nit muni len dong mo fi ni manam ma dama bëgg baax mané ko mom fi badi min ni bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba man mi bëgg baax dong nga ma fi ba yalla xam nako jazakillahu khairan jaza am na ñu bëgg baax yalla xam nako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progresser jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexi bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek
1: dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu Serigne Touba dafa mësa xey ngir natt talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu Serigne Touba xey rek ñew ci benn buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jéggi dem safara ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam Serigne Touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahima fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su bëreemu rek jall fekk Serigne Touba ci biir Serigne Touba ni ko waw Cheikh Rahima Fall yow xana buntu bo waxu ñu la dara mu ne am bakki degg na la ñuy tuddu dila tuddu di tuddu safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko Cheikh Ibrahim ni bu fekkon tane men xel bu amon mu na amone Cheikh Rahima Fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la beug len dong la djublu len rek la deugmal moy cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh rahima fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu beug nga yobbu ma aljana tax nak ma xagn aljana bu ma ca dem way deegal ma wax ji rek deegal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé deeglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jamu ngir beug aljana yowmal qiyam nang ma xagn aljana buma ca dem
0: yow yalla bu fekente ni jaamu gi ma lay jaamlu ragal sawara tax bañe dem sawara euleug lak ma ci sawara
1: xam nga ni li ko xamul yalla duko wax
0: in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arami fa aramani biha wallahi rabbi am moko wax te jigen la de
1: yow yalla bu fekke jaamu gi ma lay jaam
0: beug beug mucc ci sawara tax lak ma ci waye bu fekke ni jaamu gi ma lay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako
1: yaakar ngeen ni ab jahil mo doon wax ni ab jahil
0: moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolu yalla yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh aboy isidil bustami do xam ngeen ko de
1: neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet reflete wona ci sama kaw ba nga xamni man aboy isid buma safara gisone dana tiit ba fay kamaj man aboy isid
0: yalla reflete manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man di reflete wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni sukar ak soow di jaxaso ba buma safara gisone tiit ba fay
1: ndax bu len fatani sawara bu gisane yalla tiit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispenci da jot yalla woko da tiit ba melni leggun sanni ci moy di kat kati mom sawara
0: ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara mu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal mi ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla ak sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ma benen yoon di len jéglu di jéglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawa metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal mako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa la ñuy jàngale jigéen ñi daara jooju ñi ngi ci ah sotégul des na waaye am nañ yéene ji ci bépp jullit boo xam ne rek am nga ci yéene ñu yéene la tuyaaba ji loolu nu ngeen ma ko baal insha allahu taala mbokk julli ji bare sàkku nañ ko ci man ma di ko gàntu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma loolu motax fuma toll ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga motax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngo lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju bax ci bir l'islam ñu ndukale ko soxna jaratullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dekk gaday joge makka ngir diine naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diine di xexal l'islam ba ni ñu ñewé madinatul munawwara seen bakkan jeexefa
1: non la sayyidatuna jaratulay maryam busu joge fi nga xamni moy digeunte mbacke kadior mbacke bawal andak ay kilifam di xexali l'islam ba sahid fele ñu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nek tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yobbu won nek ci ginnaw borom kërëm mi xexal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu sali al wax la arabiy wax goor bu reey siré rek jigen ju tak asku mbawma taxaw ci gannaawam man na don nday man na don soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappelé ko ci xaré ba ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkeyam te wërsegal ñu ay soxna yo xamni buñ melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñing koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñu borom yalla nak nu may jige dom yu bax yu jigen yu melni jaratulay maryam buso dom yu jigen yu bax yu melni khadija dom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu gor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu gor yu bax yu melni sayyid alhaji malik dom yu gor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bota suñu yaakar wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

waladihi wa nasi ajmain yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma beug man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may beug bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji dong mun ni dedet daf may beug bama gënal koy domam ni ay doom dong mu ni dede daf may beug man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mu ne way wessu na lolu man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngam da ngeen may beug bama gënal len lepp lu yalla bind wanasi ajmaina da ngeen may beug bama gënal len lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngay may beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngeum yalla nangugo te nit bu yalla nangul ngeum rek baxagul baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañna lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol umar ibn khattab xam ngeen umar de umar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xane du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangu ngeumul lul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom beug na la ba ya ma gënal say doom beug na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur beug na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañna la lolou la Omar waxon yenen sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañna la sallallahu alaihi wasallam niko Omar muna muniko kon yalla nangugul sa ngam bala yalla nangu sa ngam rek ma gënal la sa bop alihi salatu wasalam comme Omar ko sincère la du wax lum gëmul muniko ginnaw nak fofu la aju kon legi ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax mu ne ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu umar fa innahu al'ana ay bi mana yow umar sa ngeum matagut umar ne ko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alayhi wasallam ne ko waw kay al'an ngeumangi doga mat al'an sa ngeumangi doga mat Omar ibn Khattab la yunus sallallahu alaihi wasallam waxon lolou se ngeumangi doga mat motax bala se ngeumam mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg serignam mbeugel go xamni lepp lu yalla sak serignam moko koy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbeugel go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko koy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbeugel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam gi rek kon ay jaar way la kon bëgg yonante bi ali salatu wasalam fardul ayni la cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam gi nena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida señ touba nena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mo ne ki nga xamni bëgg ko farata la wa salli da'ban ala man ubuhu furida julil tusalmal ci jam bi nga xamni beug ko farata la yalla ko santane
dug ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi uni.

0: mune taragal yalla ken woru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken woru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman mune bu ngeen gisse ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tank ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ñaar fuk juroom ñent mba fan wer ñaar fuk juroom ñent mba fan wer ayaman mahdudat mune faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mënta and ak koor mayna la ruhsa nga dog te konté safani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañu comparer faman kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruhsa am ño xamni nak dañ ni kon nit ki bu nekk ci tukki yalla mayna ko ruhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu komboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yonnentou sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jéma comparer waye ñom jankatu bi ñox ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon defandar garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dog bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dog ma ngi di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu degg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégué danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lum daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muni bolél toli fallu ak koor képp ko xamni nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waw muni képp ko mëna bolé toli fallu ak koor bolél toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerr na de yow ay élection yo xamné élection laïcité la daray diiné nekku ci ko la ni man nga dog bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nekk ci ab tukki, ah bu ngeen mënoon riposte ba wor day moo gën sax nag. Wante soomoo xayrun lakum, yéen ñi nekk ci ab tukki te ma may leen ci ruxsa ngeen bañ a woor, yéen ñi nekk ci tawat ma may leen ruxsa ngeen bañ a woor. Bu ngeen mënoon a boole tawat ji ak koor moo gën ci yéen, bu ngeen mënoon a boole tukki bi ak koor moo gën ci yéen. Lu ko waral mooy bisu koor, bi ci weeru kooru ren jii di 2024, altinay weeru kooru 2024 wala ajjumay weeru kooru 2024 mënatoo koo am ci sa dund gi. Bu la xasee raw mënatoo koo am ci sa dund gi, du beneen altine, du beneen weeru koor, du beneen bis ak bis bu mën a doon, lu bis booba rëy rëy rëy mënta remplacé bisu weeru kooru altinay 2024 ba ajjumay 2024. Mënatoo koo am, mënatoo koo am. Moo tax yàlla ni boo ko wooree moo gën, ndax bu la xasee rëcc mënoo koo dabu. Yeneen xëy si jaamu yàlla yi xëy na mënees na koo dabu, waaye weeru koor bis bu la ci xas raw jeex na, mënatoo koo dabu ilaa yowmil xiyaama, ilaa yowmil xiyaama. Moo tax suñ borom ni wa anta soomoo xayrun lakum in kuntum taxlamuuna, bu fekkoon ne xam ngeen li may wax dëgg dëgg nag laa wax. Loolu la suñ borom wax, in kuntum taxlamuuna, bu fekkoon ne xam ngeen li may wax dëgg dëgg wallaahi bu ngeen wooroon moo gën. Bu ngeen xamoon li nekk ci weeru koor, benn bis dara du la jaral nga faat ko ci te di ko tey, benn bis dara du la jaral nga faat ko ci te di ko tey. Ngeen bal mu ni wala lisina yutiqunahu fidyatu tahaam miskinin, ñi nga xam ne nag dañoo dem ba néew doole ndax seenu mage, dañoo dem ba néew doole ndax seenu mage. Mënatuñoo boole mage gi ak koor, ñooñu mën nañu def li ñu tuddee fidya, mën nañoo def li ñu tuddee fidya mooy bu ñu wooree ba ngoon ñu seet, maanaam bu nit ñi wooree ba ngoon ñu seet lu suur miskiin ñu jox ko ko, ñu jox ko ko. Suñ borom tabaraka taxala ni ñi nga xam ne dañoo ne ci tukki mbaa tawat tañ mën koo boole koor, loolu day moo gënoon ci ñoom. Ñi nga xam ne ba tey dañoo màggat baxu bidaas, mënunoo boole koor ak seenu màggataay, waaye buñ ko mënoon sax moo gën. Fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la, ku coobarew may naa la ci ruxsa man yàlla de, may naa la ci ruxsa, may naa la ci possibilité de man yàlla. Mu ne waaye nag ah boo ko bañoon a bañ a def de moo gën, boo bañoon a jël possibilité bi ma la ci may moo gën de, possibilité bi ma la may ngir nga bañ a woor man yàlla, dëgg la maa la ko may de. Waaye bu fekkoon ni mën ngaa riposte wala bokk mën ngaa def effort ba bañ a jël possibilité bi de man yàlla moo ma gënal. Fa man tatawaa fa huwa xayrun la, kon koor fardul ayni la, yàlla farataal ko ci jaam bu bind te moom ko, jaam bu mu bind te moom ko. Sant leen ko. Kon alquran rotal na ay aay yi tegtale ni koor farata la. Sunna yonantu sallallahu alayhi wa sallam tegtale na ni koor farata la. Boo demee ci hadithu buniya alislam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca teg, wajjul bayti man istaha ilayhi sabila. Sun borom bi mu ne, yonent sallallahu alayhi wasallam bi mu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied, fondation l'islam juromi pied la, ñoo yanu neeg bi ñoko tiyé. Seere ni yàlla rek yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawama ngay taxawal julli juróom, joxe asaka boo ko mënee, daal di cay teg weeru koor. Nga xam ni kon boo seede ni yàlla rek yàlla yonantu sallallahu alayhi wa sallam ndawam la moo ko yónni nga taxawal julli, génne asaka boo amee lu ko mat. Léegi bi ko ñeenteel ban la, mooy weeru koor. Kon ñett yee ñoo jiitu weeru koor topp ci, mu doog a mujj aj rajul bayti man istaha ilayhi sabila. Kon juroomi pieds l'islam yoyu di 5 pieds bu ci nek waxtu wako mané amul ngantul la sare di indil ludul ngant lo xamni sharia nangou nako sharia nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wor buñu dé jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wéru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben fièvre bu tax mayifam tax mu julli wéru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa nayifete mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wéru kon sa julli gi yalla nangu wuko ndax manon nga baña wéru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci layisite lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara waliyas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na yubbu safara layisite tax la bayyi koor layisite mo la taxa bayyi koor ni président bo xani yang koy fal ci layisite xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañu tapalé yo xamni man nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na ni ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga rich go xamni mënatu ko dabbu kon wéru koor gi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci képp ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga mësseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñ na ay ca farata ngi sew loss wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wéru wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraaje wéru koor moy alquran alkarim ni wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wer wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wer wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mom nak liko taxal ñu moy orienté do adama mudal linas alquran liko taxa dik ci yeen moy daf leen di orienter, daf leen di wan fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di projecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delwaat aljana ji ngeen joge won hudan linnas wa bayyinatin min alhuda. Alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen. Alquran dafa ñew ngir distinguer digeenti deug ak neen, mu ñew di leen orienter di leen leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan, ndax dafa am njub am jubantu, dafa am njub am njubantu. Sun borom neena wa bayyinati min alhuda, alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub, ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro njub te du ak njub. Bu don jamono bi nga nan liñu tuddé faux faux njub faux njub waaw, xam nga dafa am or bo xani faux la faux, nga pereg boko ñu sé dang koy tek or, muna mu ni amna xéti njub yo xani boko séné da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub, nga yaakar ni wajangi ci njub, muna mu ni fekk dara pereum la pereum pereum waye du or wa bayina mun alquran nak la ñew pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan. Luko waral moy shaytané la yalla bind bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la mu yett nak nurok sa yoonu njub wowo lol ba kuko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yow nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou. Amna ben nitu yalla bu mak bu dan wax ni seytane sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manam day fexé bañu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecci lañ fason wa seytane waaw waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dereti ben borom xam xam wala dereti jenn iliman niko nel gaay man nañu baña wor way election 2024 jërum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom fason nak bi wéru feñ rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu ëf ko ngelawal ni ko neel gaay wala mu dugg iliman ji, iliman ji tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parsi parla légui lam fason mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah ba tax sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagne ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenté deug ak neen wal furqan téré bobu nga xamni mo wacc ci wéru koor suh ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq baynal haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxaw non al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahr falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayelak sa bakkan bayelak sa bakkan sa bu yonne malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël bala fi jël ñi muy jël bala fi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum ash-shahra muna mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew muna mune wor ko sun borom neena kuma fi bayyi ba wéru koor pell ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum ash-shahra fal yasumhu bul bayyi mu dem woral ya bul bayyi mu dem woral ndax xamoo deewon buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu wor ko. Hadis ba neena yonantu sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaraku taala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ko birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alaihi wasallam ni ay waji malaaka yi tim leen ma ci malaaka yi ni tek taxaw teye seen yari daqar ne ko ha yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yaay defal intervention waji wo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal nga ni nañ ko bayyi yonenti ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wetti sama yon nekatul ci mom nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadith la nama sori hadith la sun baram ni kon nak man sayyid minkum sahara falyasumu ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawtu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi mu ne wor ko nak amal jomi wor ko falyasumu ay election bu mu la ko té wor falyasumu amal jomi wor ko ay election bu mu la ko té wor rawat na election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun bolé wuñ ci yalla ay julit koy wax dé ay julit ñoy wax lool nénañ seen programme yalla bokku ci laïcité lool lay tékki di moy man sama programme yalla bokku ci képp kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la buma fi togué jëlé fi laïcité waxu dëgg malako wax man Mustapha Mbaye Sam képp ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis buma fi togué jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax da na créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul kenen ku len ko wax ci politique yi ndax koka du doon ko xamni tubab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koka du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun borom man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité war wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité war ndax bu len faté ni aya yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyenu transport jaxé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu su jëk fek ñu war ko julli maangi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wëlbit jàkkaarlo ak mbooloo mi, daal di joxuñ ay nit ci biir mbooloo mi ni yow diw da ngaa war a wàññi, yow diw da ngaa war a wàññi, yow diw da ngaa war a matal. Ci ñim àndaloon de délégation yi mu àndaloon jóge Louga, mu di leen ko wax yow diw da ngaa war a matal, yow diw da ngaa war a wàññi, ndax xam na li sari a wax ci tukki. Bi mu waxee loolu settee ñi war a wàññi ak ñi war a matal ba noppi, daal ni waaye nag ñun ñëpp nañ leen matal, daal di wëlbati kàbbar, ñun ñëpp nañ leen matal. Waaw, bi ñu sëlmalee waxtaan nañ illay loola lu ko waral, waaye loolu itteeluma fi. Pour wax la ni la sababu nusulu aaya dañ koy dégg, dafa am loo xam ne ruxsa la bu la lislaam may, waaye bam la koy may day fekk booba ngay dangay suuraale sababu nusulu aaya bi ba muy wàcc ni nga xamante ni jamono booba moyen de transport ni mu jafe woon, ni mu jafe woon. Lii day kenn nettaliwuma man maa fekke, te man de ku ma xam xam ni man waxuma la duma sosal ku dul wàllu sax, waaye wàllu sax duma ko sosal. Mbindeef mbindeef mënumaa taxa wax lu ma xamut insha allahu taala, wala ba njuumte lay doon ci man de, wala nit juumloo ma kay. Waaye lii moom maa fekke kenn waxuma, maa fekke maa ngi ci première sappe, maa sës ci moom, maa sës ci moom. Keroog maa ngi moom men, maa ngi menn moom képp ñoo bokk lenn ndab, ndax ay dabi dab ñoo fa ñëwoon yoo xam ni ndab lu nekk bokkut ak morom ja. Yi ay ceebi ceebu ndawal la, yi ay yaasa la, yi ay nangam la. Maa ngi moom képp ñoo bokk sukk ci ndab li nga xam ni bu fekkee ni ndab lu naqari am na, dañ naan mooy la ci gën a naqari, ndax mooy ceeb boo xam ni ceebu ndawal kesa la bu raxul dara. Maa ngi moom ci lañ sukk añ ci ñun, ñeneen ñi ca des sukk ca yeneen ndab ya ca des. Loolu kenn nettali wuma ko. Li ci kër soxna Ndey Wade liberté 6 gaay yi nag dañoo mën a weddi, moo tax may cité. Bu dul woon ak mën a weddi gaay yooyu yëpp duma ko cité, waaye li may wax nii ñëpp xam nañ. Sun borom ni kon nag ku mën a woor moo gën. Bu fekkee feebar nga te mënoo boole feebar ak koor dogal, dangaa ne ci tukki tukki bi metti na, waaye tukki bi tukkib saria la, ndax ba lislaam di wax tukki boobu mooy tukkib saria, waaye waxul tukkib campagne élection. Rawatina élection la yi cité, boobu tukki taxut yàlla yi wax de aw ala safar, boolewu ci campagne élection. Rawatina nag élection boo xam ni la yi cité la bokku ci. Mu ne boo nekkee ci sukki tukki bu dagan ci saria, fa iddatun min ayamin oxar, konteel fan yi nga dog. Waaw, yow yàlla yaa moom jàmm ñi bindi leen moom leen sa weeru koore nga woor loo leen ko. Lu tax nga may leen ruxsa bi? Mu ni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul xusra, man yàlla dama leen a bëgg ta sonal, man yàlla bëgguma leen a sonal, lii rekk la. Waaye xam naa ni woor ko moo gën moom, waaye nag bëgguma leen a sonal, nag bëgguma leen a teg fitna, waaye xam naa ni woor a gën. Wante soo moo xayrun lakum, waaye bëgguma leen a sonal, bëgguma leen a sonal. Kon bokki jullit yi koor a ngi noonu di farata, nekk fardul ay nii ci jëmm ju nekk bu sarse daje ci yow. Koor moomu nag dafa am li ñuy tuddee rukkunu, mooy ay ponk. Ponk bu ko lislaam waxee mooy loo xam ni boo ko bàyyee koor ga yàqu. Boo demee ci borom masaahib yi dañ cee wuute, borom ngir yi wuute nañ ci rukkun yi, ponk yi, ndax moom ay ponkam bariwut. Am na ñu ko def benn, am ñu ko def ñaar. Indal anafiya wal anabila, ñoom dañoo wax ni li siyaami rukunun waahid. Anafiya te mooy ñu nekk ci ngirum Imam Ahmadu Anbal kiy dëggal imam imam abu hanifa, ñi nekk ci ngirum abu hanifa radiyallahu anhu, ñoom ñooy anafiya yi. Ñoom dañuy wax ni koor benn ponk rek la am. Ana bila mooy ñi nekk ci ngirum imam ahmad anbal, ñoomi nee nañu koor benn ponk rek la am. Waaye inda shafiya wal malikiya ñoom dañuy déedéet koor ñaari ponk la am. Ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am rukuna tay ni, rukuna tay ni inda shafiya wal malikiya. Ngirum imam malik ak ngirum shafii ñoom dañoo gis ni koor ñaari ponk la am. Anabila ak anafiya ñoom dañ ni koor benn ponk rek la, te mooy al imsak anil muftirat. Al imsak anil muftirat ñu leen waa léegi fan ngeen di bàyyi nag yéene, ndax yonantu sallallahu alayhi wasallam ne na innama a'malu binniyati wa innama li kulli imrin maana waa fan ngeen di bàyyi yéene. Ñu ni yéene du ponk waaye sart la, sart. Loolu nag fuqaaw yi ñoo ko xam, diggante ponk ak sart fuqaaw yi xam nañ ko, lijjanti nañ ko, ku jàng fiq xam nga ko. Muy anabila muy anafiya ñoom loolu lañ wax, dañ ni ponku koor mooy al imsak anil muftirat, dégaasé sa bopp ci lépp luy tax sa koor dog, ponk baa ngoog, dégaasé sa bopp ci lépp luy tax koor dog. Moo xam ci bànneex la, moo xam luy jaar ci gémmiñ la, moo xam luy jaar ci bakkan la, moo xam luy jaar ci nopp la, moo xam luy jaar ci su loo xam day dog sa koor rek nga fexe caa détaché wu, mooy nga génn ci ba set ci wicc. Ñi nga xam ne ñooy shafiiya ak malikiya ñoom dañ ni yéene ponk la, moo tax ñu ni ñoom ni ñu déggee ci koor mooy al imsak mooy ponk bu njëkk bi, ponk bu njëkk bi. Saniihuma anniya mooy yéene, moo tax ñoom ñu ni ponku ci koor ñaari ponk la, mooy téye sa bopp ci bañ a dog ci dara, dara bañ laa dogloo, bi ci des mooy nga yéene, yéene. Yonent salallahu alai wasallam nee na képp koo xam ni fanaanoo yéene ci koor ak fareeta, amuloo koor, amuloo koor. Yéene buñ ko waxee nag jenn yéene ji mën naa màng weer wi. Loolu la walaaf di wax wenn xeer ñetti picc, benn xeer ñetti picc. Jenn yéene ji mën nga cee woor weeru koor wi lépp ci ngirum malik, mooy bu diggante bi weer wi feeñee ak fi fajar si di xare, diggante boobu foofu yéene rek ni fas naa yéene woor weeru koor wi rek, ay ca yéene ji tàbbi na. Saa boo kiyee mën ngaa bañ a beeselaat yéene ji, xanaa lu dul dog gaar la ci diggante bi. Bu dee fekkee ni jigéen la, daa bokk ci ngantam ci weeru koor, mooy bu gisee baax dafay dog. Kooku bu baaxam jeexee ba mu war a tàmbaliwaat reprendre, bu boobaa faaw day yeeselaat yéene ji, day reprendreaat yéene ji moom jigéen ji. Saa boo xamee ni dafa gis baax ba baax bi dog, mu war a reprendreaat koor gi, su boobaa day reprendreaat yéene ji ci boppam, ni fas naa yéene mottali li des ci koor gi. Bu dee ko góor la, bu feebaroon feebar bu tax mu dog, ni ki dafa xam ba tax mu dog, bu yàlla dogalee mu ximmiliku ba war a reprendreaat koor gi, moom it day reprendreaat yéene ji, day daal di tàmbaliwaat yéene ji, da koy baamuwaat, takraar ko, takraar ko. Naka noonu inda Sheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu, Sëñ Touba moom it gisunu Malik, gisunu Malik moom la jàngale, moom Sëñ Touba ni Malik dégge ni koor ñaari ponk la, te mooy téye sa bopp ci lépp lu lay dogloo ak lépp loo xam ne ni ak yéene. Sëñ Touba noonu la dégge, moom noonu la dégge li Malik wax, loolu la Sëñ Touba ànd. Moo tax mu wax ca ab yaatam yi mu ni siyaamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuxsaani. Mu ni koor fii fi ñun la ca Malick déggee moom laa ci déggee. Mu ne ni ñaari farata rek la, ñaari ponk rek la, ñaari ponk rek la. Ñu ne ko ñaari ponk yi lan la? Mu ne ñaari ponk yi amul yokk, amul wàññi. Mu ne niyatu naa wa kaffu naa an mufritaat an muftiraat. Niyatu naa wa kaffu naa an mufritaat wala boog an muftiraat ci bayit ba an muftiraat waaw an muftiraat. Niyatu naa wa kaffu naa an muftiraat li wa ibaaxin mutxemi bi tayibaat mu ngoog bayit baa ngoog. Nee na radiallahu anhu ni Malick déggee noonu laa déggee man Sëñ Touba. Bu ca dëkk mooy niyatu naa suñu yéene wa kaffu naa an muftiraat téye suñu bopp ci lépp luy waral ak dog ci koor gi ngir kan ngir jëmm yàlla mi nga xam ne mooy aji des ji ba faw yàlla mi nga xam ni boo wooree ba ngoon donte yoroo pikini yàlla moomi moo lay yenkewal lu lewloo doge pikini yoroo ko pikini pikini laa ko da yoroo ko waaye bu koor boo wooree ba ngoon yàlla dana la wërsëgal loo doge ak foo mën a doge nag faw yàlla wërsëgal la ko moo tax mu ni mutximi bi tayibaat moom koor. Kon koor koor ñaari ponk yooyu la tee sa bopp ci luy waral dokk ba nuppi tamit ngay sellal sa yéene fas yéene woor weeru koor. Noonu mu amee ay farata noonu la amee ay sunna moom koor moom koor. Bokk na ci sunnay koor fuqaaw yi dañ koo lim ni ñett la. Ba ci jëkk mooy taajiluna alfutur teel a dog waaye na fekk jant sode inda baladil xurub na fekk jant sode bul sant jaxate rek mbaa siise mu niis rek nga ni jant sode déedéet inda baladil xurub na fekk jant so dañuy bañ ngay wane ni da ngaa ñeme xiif ba tax waxtu dog jot ni ko ñenn defe dem julli ji timis ba ñëw soog a dog déedéet dañoo bëgg mu dog jotee donte guuxu ndox la donte ab tendrema la nga doge ko looy def nga door koo def loolu sunna la. Ñaareelu sunna mooy taqiru suxur yéexa xëdd waaye nag lay lan ba tey yéexa xëdd dañu bëggit koor bul nekk ku tayal koo xam da nga naan man duma yeewu fajar li wala di wax mbëstën rek ngay def mooy bala ngaa tëdd lekk lekk bay fàngat dem ni gaañ jëng tëdd loolu day gàttalu fan sax nag ndax du may wér yaram dañoo bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jóg donte benn tàndar ma ngay lekk wala nga guuxu ndox sunna la sunna la te li tax yonent jàngale ko sallallahu alayhi wa sallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram. Ñetteelu sunna mooy lan? Mooy kaffu lisaan xawlan ay moo xam alfaxsa wa suu téye sa làmmiñ ci jëpp wax ñu ñaaw waaye waxuñu rek téye sa làmmiñ déedéet téye sa làmmiñ ci wax lu baax waxuñu ko téye sa làmmiñ jàng alxuraan waxuñu ko téye sa làmmiñ ci jàng xasiide waxuñu ko téye sa làmmiñ ci wir di waxuñu ko téye sa làmmiñ ci digle lu baax waxuñu ko waaye bi ñu wax téye sa làmmiñ mooy bilfaxsa wax ju ñaaw wax ju amul njariñ rawatina nag élection yi ñu dëgmal de 2024 yi nga xam ne gaa yi kenn ku ni daasoon na soo làmmiñ ngir bëgg a wuññi sa sutura sa morom ngir bëgg a wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg a wax sa morom lu bon luy tax kenn du ko woteel ah weeru koor ngeen jëm de moytu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe ak texe de bay boo ngeen di wax lu ngeen xam tey wax jàmm tey wax jàmm kaffu lisaan bépp xawlu suux nga bàyyi ko fële boo ko xamoon it bu ko wax ndax warmaal weeru koor rek. Loo tax sax Sëñ Touba ni bu ko yemale ci weeru koor Sëñ Touba ne da ngay fexe ba jamono bu ne nga wooral say cër ci wax lu bon say cër yépp na nga leen a fexe wooral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñuy fekkee wax mu ni loolu ku ko def xam nga loola yàlla di maye mu nekk sa li ngay dogoo ëllëg yowmal xiyaam mooy àjjana.
1: loolu la sëñ Touba wax
0: ak mëna jàngale. Sëñ Touba nee na ku fexe ba sa lammiñ woor ci wax lu bon, sa loxo yi woor ci jëf lu bon, sa tànk yi woor ci dox lu bon, sa nopp yi woor ci déglu lu bon, sa bët bi woor ci xool lu bon. Sëñ Touba nee na yow mal xam, xam nga lu la yàlla di dogalee, mu naa mu ni dalay jox ay ngëneel fii ci àddina ba ñëpp xam ni yàlla defal na la ngëneel. Yow mal xam mu tàbbal la àjjana, wa kullu man saama ani rasaili fa innahu yuftiru bil fadaili, la sëñ Touba wax radiallahu taala. Loolu la sëñ Touba wax. Moo ne loolu day hadis la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam. Yonent ko wax, sëñ Touba da koo firi rek, waaye yonent wax loolu. Yonent sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ne man lam yaddah xawla suur wal amalu bih fa laysa lillahi aaja fi an yadda ataamuhu wa sarabuhu. Loolu hadis la sallallahu alayhi wasallam nee na ku woor ba nuppi, ku woor ba nuppi, ku woor ba nuppi. Mitin boo dem wax fa ayibi jàmbur, mitin boo dem wax fa lu bon. Sëñ Touba yonent nee na sallallahu alayhi wasallam sa da nga xiif mar, da nga yendoo xiif yendoo mar, waaye sa koor googu yàlla du la ci yool lu tol ni dee dee we. Man lam yadda xawlu suur wal amalu bi, wal amalu bi, wal amalu bi noo koy firee, wal amalu bi mooy noo koy firee. Mooy léegi dem nga ci mitinu jàmbur, yow xam nga ni mitin bii nekkoo farandoo kiy def mitin bi, doo farandoom. Waaye loolu tax a ñëw ci mitin bi mooy xool ay faayam, ay faayam, ba nga filmé ko dugal ci réseaux sociaux yi. Yonent nee na jarul ngay woor, sa koor gi xiif ak mar dong la, wala amalu bi. Am na ñoo xam ni faay rek la ñuy xool ci nit ndeysaan ba wilipande ko. Muy wax lu bon nga arrestéré wilipande, muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipande. Yonent nee na sa koor googu, sa koor waxuma ko de, Moustapha Mbaye Sam waxu ko de, yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax de. Laysa lillahi aaja fi an yadda ataamuhu wa sarabuhu, yàlla soxlawul amul aajo yittewawul sa koor gi, sa bàyyi gi nga bàyyi lekk ak naan, yàlla amu ci soxla. Bàyyi boo nga lekkite naan, yàlla amu ci soxla. Wal amalu bi mooy partagé lu ñaawi jàmbur, wal amalu bi mooy nga partagé lu ñaawi jàmbur. Am na ñoo xam ne ndaje muñ dem loolu rek lañuy xool ci nit ki, lu ñaawam rek, ñu ngi koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci moom benn faay rek. Daanaka boo génnee doo nekk en l'aise, parce que lu tax mooy jëfkati yu ñaaw yooyu ñooñu nga xam ni lu ñaaw dong lañuy xool ci yow. Say yu négatif rek lañuy xool ba partagé ko, say yu négatif rek. Bu la nit tooñoon ci mbedd mi sax nga poñe ko sax, ayca ña ngi koy filmé dal di partagé, ni xool leen da doon xeex wala da doon xuloo. Gaa yi ñoo garaaw, waaye waaye baax na. Ku ci yaakaar doo laloo sa nday joor, ayca ayca wal amalu bi, wal amalu bi. Yàlla nee na bu ngeen bëggee ma nangu seen koor, sa nopp da nga koy woorloo ci lu xaraam. La ñuy wax ci lu ñaaw ca sëñ Modou Mbaye Thiam mu ne tëjal sab nopp yow bu ko déglu, ay noona fa jaar rek bul déglu. Yàlla nee na bu ngeen bëggee ma nangu seen koor, seen bët yi na ngeen ko tëj ci lu ñaaw, bu leen ko xool. Vidéo bañ partagé ci diw sàngam ci lu ñaaw, mu ne bul xool. Yàlla nee na waxuma loolu sax, bu ngeen bëggee ma nangu seen koor, seen xol yi bu leen ci xalaat lu ñaaw, seen xol yi, seen xol yi. Da ngay soo xam ndeysaan xol bee koy tooñ. Ah man de wax dëgg yàlla sëñ Modou Mbaye Thiam mosuma koo xam ci lu ñaaw di, waaye lii di man saam xel, saam xel delu ci dara. Subhanallah. Yow léegi da ngaa weddi sa bopp, yow li say bët gis nga xamee ko Modou Mbaye Thiam, say nopp bëgg la ko weddi loo, dégg ab audio rek, dégg ab nàngam rek, te yow gis nga say bët, da ngaa seede, xam nga ko, jaxasoo nga ak moom, xam nga kii mooy kan, xam nga ay qualitéem, xam nga ay jikkoom. Léegi sa bët yi nga xam ni ñoo gën a wóor say nopp, lan moo taxoon mag ñi nii bu ngeen eggee Modou jamono folli leen seeni nopp tefal seeni bët? Mag ñi ñu ko waxoon, xamoon nañ ñi danañ agsi fii. Léegi gaa yi dañoo folli bët fal nopp, dégg naa dégg naa dégg joo xam kañ la dégg naa rek waaye maa gis daanaka doo ko ci gis dégg naa rek koo ci gis mu naan maa fekke maa seede ñu ci gën a bari ci ñoom waxi keneen lañ jël moomale ko seen bopp rek xëy na peut être yu demee noonu danay faral di am ala kulli xaal buñ la ko waat loon doo ko waat fan la yàlla wax loolu moom suñ borom suñ borom nee na inna sam'a wal basar wal fuwaada kullu ulaika kaana anhu mas'ula sa nopp lim daan déglu ci lu ñaaw sa bët bi lim daan xool ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yowmal xiyam danaa la teewal laaj la ko danaa la teewal laaj la ko de yowmal xiyam danaa la teewal laaj la ko kon doo bàyyi xel bis booy dajeeg sa borom tabaarak wa taala mbokk ma nee na ma diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam ba yeggal ma ne ko ah man de xawma ko ci moom te jaxasoo na maa ngi moom nangameet mu naa ma ne ko kon nag man li ma gis ak saay bët laa gën a gëm ci lii nga ma wax ci saay nopp waaye ku honnête la mu ni dënn ba yàgg mu ne ah sëñ bi tey di wax dëgg yàlla yey nga ma de jum nga de jum naa de jum naa de naa mu ne man ndax man mii di wax ak yow day wax dëgg dañ maa nett li dong ma ne ko waaw la nga xamoon ci moom te gis koog say bët nag doo gëm loola ba keroog ngay gis lu ko dindi doo gëm loola ba keroog ngay gis lu ko dindi waaye dégg naa ak foog naa ak yaakaar naa rabbaani yi nay ñoom doonuñu woon ay ramadaani yiin waaye ay rabbaani yi na lañ ramadaani yiin mooy kan mooy koo xam ni malgré mi ngi woor parce que lu tax muy woor ñépp woor ma woor bu ma wóorutit kër gi kenn du toggaañ kon malgré la kooko ramadaani yiin la du rabbaani yiin kooko ramadaani yiin la am na koo xam ni ramadaani yiin la lu ko waral mooy ay élection jaral na ko bañ a woor ramadaani yiin la lu ko waral campagne jaral na ko bañ a woor kooku du rabbaani yiin de ramadaani yiin la te naan bu weer wi weesoo ma fay wala booba campagne bi jeexee ma fay rabbaani yiin yi mooy ñooy nga xam ni dañuy jaamu yàlla ak lu mu leen mën a kute nag ak lu mu leen mën a kute ñooñ ñooy rabbaani yiin yi weeru koor ak lu dul weeru koor li leen yàlla sant te lañuy nekk suba ak ngoon rabbaani yiin yaa ngoog kon fexe la doon rabbaani yiina te bañ a nekk ramadaani yiin ramadaani yiin malgré waa réew mi ñëpp a ngi woor kon naa woor rek parce que bu ma wóor duñ ma teg julit bu ma wóorut duñ ma teg julit gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xam ni ñooy suwéer yi di football am nañu leen defal fatwa ni buñ dee football tombeeg weeru koor mën nañoo bañ a woor mu dellu siwaat ci li waxoon ñi nga xam ni dañoo jël ruxsa yombal ko sëñ Touba nee na ruxsa yi ku ko topp yowmal xiyam ñu ngi ci masaalikul jinaan nee na yowmal xiyam boo muytu sawara ngay xippee ji de ruxsa yi mooy possibilité yooyu nga xam ne ay nit ko inventé rek nii daanaka lu ci gën a bari d' accord danañu ko balloo xëy na ci alxuraan ak sunna waaye ci seen dégginu bopp woowee rek ndax seen intérêt personnel seen intérêt personnel boo demee bitim réew ñi liggéey ci yenn société yi noonu la mel kenn ku ne xam na ni day lan moo tax sharia jàngal la ni la yow maçonnerie bi yow maçonnerie bi saa boo xottee saako ciment bi sotti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière boobu di naaw di dugg ci say bakkan di jàll ci sa mbàq di dugg ci sa gémmiñ di jàll ci sa mbàq sharia ba pardonné na la ko lu tax kon kay sharia mën na la wax rek ni la boo nekkee ci lu mel noonu bul woor waaye sharia waxu la lool de dani la na nga woor waaye nag poussière boobu dugg ci sa gémmiñ gi ak xeeti pardonné nañ la ko. Yow mi liggéey ci isinu fariñ, fariñ boobu nga xam ne day naaw di dugg ci say bakkan, di dem ci sa mbàq, di dugg ci sa gémmiñ, di dem ci sa mbàq, pardonné nañ la ko. Kon kay mënoon na laa wax rek ni la bul woor par benn yoon, waaye lu tax waxulu ko, mu pardonné la yooyu yu sew sewaan yooyu, parce que niweeru koor toll la, niweeru koor toll la. Na sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nopp wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manantu mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp doon xalaat lepp motax seigne touba ne ku wor lo sam xel ku wor lo say nopp wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am jëmi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay élection wala ma len tégal liñuy tuddé examen wala ma len tégal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmmi yalla wala nablawannakum atta na'lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko as-sabr as-sabr motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ as-sabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn wall gi asabru nisful iman wala xñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi becc ak suba ngoon ngay muñ rek leemu jeex legi yalla ray ko koy mu joge lay jeex mba yow yalla jëlé la fi mu jeex faaw ñaari bennam mo tax wolof ni lu way mu jeex ñu ko yag yag day jeex man lu way mu jeex mané ko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant mo tax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner mu natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yoni yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi la ñoom seigne touba ñoom seydi alhaji malik ñoom bu weru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside gi seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atabil bisr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci yama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan gu massa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yépp ya ci gën ya khayrul dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëricë texé sëricë ñëggal sëricë lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñëggal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëricë bu doona sëricë bu doon atabil bisri

buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñ ci rek jënd jënd jënd lu ni motax buñ déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xam na ni inna lana lo lek ata bil bisr manam sa buma fanane al kenn kenn tanewul ci sa buma fanane al rek mom duma ñew ci kër gi ci indal yu ma sëriñ ci donte dama koy leb yalla sédé na donte dama koy leb nek ata bil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëriñ ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëni ko gis nga salu sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal bo ma mëna rasuwar bëggumako dudul sal bobu yalla néna ñaari sal rek nga ma mëna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla néna seen sal yu luxe yi bu ngeen ma ci bëgge rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yenn fa fanan fa yenn wat fa fananat fa be ila yawmil qiyam muna muni al masjid wa qalbul iman al qalbul mu'min motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba yow wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al qalb ma ngi lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adad sal bi nak bo fi duggé mayna la possibilité lo bëgg jëlal fu la neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci benn photo ba yagg mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ñu way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna mu ni sobal ban neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fula neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo dugg teral la sil ta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ñoo xamni amna gan ñoo xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa biir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi bako wax arif billahi bako wax arif benen yalla de dafa am jaamam ñoo xamni seen tank bi fuñ ko ni tegg fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisa walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggé fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbeulé tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ni ñew sa kër jar na lu ne jar na lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama sal bi ñu tuddé al qalbul mu'min aicha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tira ngay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wëru koor tira ngay jaamu yalla muniko mom la lay ganalé man seigne touba mom la lay ganalé tira ngay jaamu yalla

0: Tirange jaamu yalla
1: mune ko ndax yow weer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yine yi weer nga wo xamni rabbani yine yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yine yi moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax mune ko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow weer koor da nga ri ci bëtu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci bëtu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wéru koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay élection yow ku wéru koor tut ci sa bëtu nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillahi sharika la ya wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess mune ko inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wéru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foyé mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasa di ñi tégué ci ak njub ñepp xam sa dayo yow wéru koor ñi tégué ci ak njub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foyé mukk nak bay joxé fatwa nan kum neex budé élection par ci par là wala diw sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala samad la qadarullah wala samad yalla kombu ken yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonentou sallallahu alaihi wasallam ni yalla nu kombu ke pour ñu défendreul ko diinem ji te bu diine ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula boole koor gi ak riposter ngir diine ji existé mayna la nga baye koor gi ndax diine ji existé ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer waye buñ éliminer diine ji fala koor ga day am kon li kulli shay'in wala bok sababu nusul li kulli shay'in lahu sababu al arab yi di wax waye nak mañ baye sababu nusulu aya bi yow defandeur yi wo diine diine ju existé taxul ngay wota ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokko ci sun mbir ma ngi koy deugali lolou jarna bañu wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci bañu wor nak la qadarullah wala samad ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré ma ngi dem deugali wat lolu motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jëlé fi lay cité waye kuma seen ci carte do falu dé ndax man duma dëggal lu yalla dax duma ko dëggalal kenn dégg na lak li borom xam xam yi wax lepp ma ngi koy dégg fu nit ñi difa jema dugg ak la yalla ka wax ma ngi koy deg waye convaincruma señ touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo
0: ngo
1: ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lolou doyna ma citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jef sa bop nga jefal kullu amalin ibnu adam la ila sawm fa innahu li wa ana ajsibi hadithul qudsi la sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jef yow la man amile salin fa li nafs dereti bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jef yi jef yo xani man yalla duma la baye kenn dila rencompasser duma la ko baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jeuf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jeuf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jeuf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqi al ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jar na muna ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana dawa allak fi jibi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab bi ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom wéru koor yalla kuko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abi yowmal khiyam la wax ñene koor ngi ni ñu ñaw mu ni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw mu ni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundale moy alquran moy nafile yoy ñi ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole ci mbir ñu ko waliser non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatchak adina di fek gatchak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ndax par lo nga añane ko ko señ touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muni naf usiyamu sahri fi darayn yakfikumul harayn wa narayn lol la señ touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina am nañu yalla sak ño xamni dara jadul len par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotay ñu wax ko ngir yalla dara jadul len par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di waxe yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tuddi fi non koko la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe buma ko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe buma ko xame ci cheikh ibrahim niass al kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak fi yalla seyade nak yalla seyade nak bok na ci resultat wu koor ak njariñam xamna da nañ ci ma sa ñu spécial ci resultat wu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko netali asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé na sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej yi ñu lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defandar musil nga xamni bu musil nawe jëm ci yow nga anti musil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk yaq anti virus bi ñew dégasser ko muni koor moy anti virus pour safara seigne modou waxtani jeexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence yu tégaloo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé serigne cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabootam ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ni ñu loolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ touba lepp waye jaay leppam jox señ touba ngeureumal yalla lim am min ko jënde ci loxol señ touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñukti mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko wéddi fexéla gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ ma samba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jëlé ko ci loxol señ touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jaam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atale ci mom bu koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasubillah kon nak
0: ñun dañ rafet ñort lool ci yalla attu ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëmma jëm jëmam jëm wa yalla buñu yalla topé ak mandom wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ Touba ji kon day dañ taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi kolay émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairu jasa ñu ci li ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ñoba ciun ñu xani daanaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuy di nuy walé borom kërëm mam bu so ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairu jasa yaay daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuy mom tamit ñom soxna wali jum giñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ Moudou Bey sunu wol la sunu xarit ñu koy nuyu au passage ñom señ Djili Sek bay Djili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom señ Khadim Djité ñom giñ nañ leena dégg and ala kulli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu di leen ndokkel señ Moudou Bey ñom ñom Njabar Sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ Cheikh Fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yoree yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cant go xamni seriously munu mako wax ci lambi waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may señ Touba ci seen and ak émission bi ak fexé nit ñi di deglu émission bi ñi ci bari ci seeni effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Moudou Mbaye Thiam té lol dé yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair ka fa'ilihi yonnentou bi néna ku gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni néna ba ñoña dégg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu woné ñi bayyi suñu jot ak luñ son ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeene tamit ñing leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi dala koy maye may fimni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati nga xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolu moy tax tousul yu bare bari ki di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad khalaqna al insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kérok lu sun borom di dogal alhamdulillah ñu koy ñaan mu may nak fanu guddu bu anda ko wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gëreum mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye lélé day tok ba yag rek mu wo so naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu wo so naam ci sénégal niko wol ma seigne moustapha bay sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla samata ar ko non njabotam yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairan jazaihi wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

digle soo xëyee ci ngay teg sa tànk li yàlla tere doo ca jaar. Ma ne nag kon mbëkk mi xew Sénégal àngal bi ma koy jàngate mooy nattu bu yàlla la, bu yàlla nattu ndawi réew mi. Ndax ndawi réew mi ku ci mënta saaga ci suñu biirum réew, ndax ñun suñuy loi saaga nekku fi crime, ok astaghfirullah crime la, bu dee ca loi réew yële saaga du fa crime. Léegi koo bëgg a saaga fii itam nekk Sénégal, am na ku nekk bitim réew, kooku ngay wax mu saagal la ko, kon yaa ko saaga, yaa ko saaga de. Yow xam nga ni boo saagaa fii danañ la jàpp, doo ñemee saaga. Boo tafee fa sa jàmbur fii bu la baalut danañ la jàpp, doo ko ñemee. Léegi nga def loo ko ku nekk bitim réew, yaa ko saaga. Loola duy ca saagakat boobu buy saaga ñaata wii lay am, ñaata wii. Ndaw ñi rek ñooy liir saagakat yooyu, ñi am ay wii yu dul jeex. Loolu la alquran digaloon, wa taxawunu alal birri wa taqwa wala taxawunu alal ismi wal udwan. Bul fekk koy def ab safaan nga dimbali ko ci lu tal ni dee dee we. Suñ borom waxoon ñi wattaqoo fitnatan laa tusibanna lazina salamu minkum xaasa, ragal leen fitna ndax bu ñëwee du bàyyi kenn. Fi mu nekk ni musiba mii dal Sénégal amul kenn ku ci mucc, du ab sëriñ, du taalibe, du autorité parentale, du kenn ku ci mucc. Ku ci sa doom deewul, sa jarbaat dee na ca, mbaa sa xarit, mbaa sa doomu xarit, mbaa sa doomu jarba, mbaa kenn mucc ci, kenn mucc ci. Kon alquran waxoon nañu ko mooy tindiku leen fitna ndax bu ñëwee day waabale du ba kenn, du ba kenn. Lu ko yóbbe xale yi mooy dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg a atteindre seen objectif, bëgg koo jaarale ci fitna, bëgg a atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna. Yonent salaalahu alayhi wa sallam nee na woon al fitnatu naa'ima la ana allahu man ayqasaha. Fitnaa ngi nelaw, yàlla na yàlla rëbb ku ko yee. Alquran nee na wa kaana fi lmadinati tisatu raxti yufsidu fi l ardi wala yuslihuuna. Nee na réew moo dem, réew moo dem am na juróom-ñeenti kuréel, juróom-ñeenti kuréel, kuréel yoo xam ni lenn rek kay seen liggéey. Mafia lay doon boo xam ni lenn do ngay seen liggéey, mooy yufsiduuna fi l ard, taal réew ma, yufsiduuna fi l ard, yàq rek. Nee na amul menn réew mooy dem te doo fa fekk juróom-ñeenti lobby yii ma lay wax, juróom-ñeenti lobby yii. Alquran nee na amul benn dëkk booy dem loolu da nga fa fekk juróom-ñeenti lobby. Alquran nee na amul benn tariqa booy dem loolu da nga fa fekk juróom-ñeenti lobby. Wa kaana fi lmadinati tisatu raxt, luy seen liggéey yufsiduuna fi l ardi wala yuslihuuna, yàq rek te duñ defar, yàq rek te duñ defar. Nee na réew moo dem am na fa. Lobby yooyu nag bëgg a atteindre seen objectif tax ñu sacrifier gone yi, ñoom lobby yooyu. Di leen wax naan dem ci plateau yi, xam plateau télévision la wala rajo wala conférence de presse la, lu ñuy wax gone yi dañ leen di wax ni liberté boo gis am na prix. Dañ leen di wax naan révolution boo gis am na prix. Naam axakay wax nañ dëgg, waaye nañ ma wax rek ban gidd lañ xam, moo xam spirituel la, moo xam temporel la, boo xam ni ba muy def révolution ca am réewam daa sacrifier gone ya ngir atteindre objectifam. Nañ ma wax kan la, amul kenn ko ci def. Bu dee Cheikh Mahamadou Bamba mii ni tiitaroo, boppam la sacrifier, bàyyi fi ndaw ñi. Bi mu ñëweete bëgg a taxiir li fi nekk, naqdu ko, boppam la sacrifier, waaye niiwul ndaw ñi kaay ma sacrifier leen. Ba ko ndaw ñi ne dañoo bëgg a ànd ak yow, mu ni déedéet toog leen ma dem, sacrifier boppam pour atteindre objectifam ci taxiir li fi nekk, naqdu ko ci mbindam ci jëfam ba réussir ko. Non seulement de là, ndax dafa sacrifier gone ya pour taxiir la nekkoon
ci réewam déedéet boppam la sacrifié 25 ans de prison ñewul lenn ndaw génnel ci bi ci ray sa bopp kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre seen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax déedéet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daaraje yeena koy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fayla ndax def nga sa waru gar waye bu sacrifier ndaw ñi nak bu sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñu lank mu tekkul len ni len sub après demé dina tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geej gi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir ba to bangi folaté ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labé la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaite mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla balma dama joom dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nek acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wat dama rew mi gëm ko na sel mandela lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëgg ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-saman yarfa'u ilmu shari'a wa akthar fi harj قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل صلى الله عليه وسلم دا فتوك الصحابه يبا يغمني اذا كان في اخر الزمان يرفع علم الشريعه واكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام القتل نينا بوغين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونا مناموني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant tay la xam xam gëna bari dé waye est ce que xam xam nga fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce que xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa sétane ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolu fum am muné ko xaaral ma wo sama taylib bi ko jang mom giddi bi dé mom spirituel bi dé mom sëriñ bi dé dal di wo kenn ci ay taylibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waji étudiant bi mën ta tontu nan dama yaakar dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana tal biré bu sakku kayu xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou
yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé Sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am seen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga ñu def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew tal université bu pire xam nga ñu defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew tal daaré kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ ñewon bi buñu sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujj wañiku daal ni nak dama bëgg jang daal ni dama bëgg jang yow lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa legui yow domi baad wala nga mëno genn réew mi mëno jangi fenn fudul ci réew mi fi nga wara jangé nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lu mu waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bërepp bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc ci yow sun borom day denc ci yow qadab al mawla muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxé ñel na réussir ñel na barké ñel na tranga ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba né nako ko taxé ñel nako ñak jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci réew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika ayé lolu fo koy tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika ayé wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sinum réew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal réew mi waaw legi yeen taal ngeen réew bu nuppi nak wañu ko won gannaaw réew mi duggu ci ay bato wañu ko rayat seen bop le kuy tabax réew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen réew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ña ngay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xamnañ ni mënu ñoo ñak ku leen liggéeyal té amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko défé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñu tuddé ay jihadiste ndem amna liñu tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe dé kon lutax ndaw ñi mëna tal bato
wala ñu tal gal ba dugg Europe ñu héberger len ci seen camp yoyile di len 110 tan ci ñom ñi bëgg ñi ci dess ñu sacrifier len lolu du ngeen ci yaw yeen ndaw ñi du ngeen delu seen xel ngeen xamni Europe dañ leena bëgg sacrifier légi kon yeen ngi digënte safara ak mbop moy Afrique bu fekke moy safara ci Europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci len seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man témiri jooni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba djey lako yalla sam te yok ak wiram bokk na ci lima gëna nakari ci état au sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétan lan motax bokkar samba djey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparer leen mais xolal bokkar samba djey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba djey tay mi ngi ni ñu nax ko tudd ci alalam waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba munafa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-mawt al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina len di gënal luñu mëna am yuhibuna ad-dunya adina mo len di gënal luñu mëna am wa yansawna al-akhirah ñu fatte bis penc te al-quran dañ won bal tusiruna al-ayat ad-dunya wal-akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah ci lañ ñam dedet yuhibuna al-mal wa yansawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nitega yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-khusur wa yansawna al-qubur neena muju jamono goguma wax bu accé nit ñi r+4 mo len di gënal seen bammel ya ci baqi ya noy fexé ba tabax r+4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm nga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waaw mu ne ko tay bo fexé won ba sa kërug al-akhirah to safara koku moy r+4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r+4 pire et dire
moy baqiya er plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu gennel ko boko genni wul sa bop ñu gennel ko er plus 4 bi yonent ñene mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibunal khusur wa yansawnal khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibunal mahsiya wa yansawnat tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy faté tout ambition ci moy yalla légui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xamna ko parce que buñu né moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen aggé fi nak mu ni lenn rek manam mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni fièvre bo xamni corona bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faja deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faja deew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana leen natto fièvre bo xamni kenn mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wolo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak koku ngay tekkele ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waral ay geleema ki fas kon intention yi bokkunu to sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéeyi mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moy de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji ajma ka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga mëna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lu mu dundé la njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokku nu atté ndax seen intention yi du ben fam imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu seen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek hadisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nañ baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wërseug wu len lew dem len fa waye na legal
fu ngeen fi mëna amé wërsegg wu leen lew dem leen fa waye nak na légal na légal القران ان ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون لي ني دال دو امنا تلوم دون بكان ديساتول علال جي ديمنا ياو علال جيغا سايتوون في وران كو مانام ليغي غير ام ايفولوشن يور سا نجابوت يور ساي واجور علال جينا فر ديم جوخ نكو بن واي بو خامني دافلا ناخ 200 personnes, 300 personnes, qui ne connaissent que presque 500 000, 400 000, 350 000. Nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñu wacciwul essence bi gal gi dana dik te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw tuti essence bi jeex mune a gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolu lul asaman set nga deg ay njaga nday yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhs bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsunu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ne ko lutax mu ne lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci rew yi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rew yi tubab yi di ngeen yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré sentir am jom boole seen bop défar seenum rew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad mas alqawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa senegal muna mu ne dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamun dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ay legi kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nagn yalla may nak ay dirigeants yo xamni danañ xamni afrique ayena bagn tek afrique ci yoon lolou mal asaf kuma ndax dana am wala dit yalla nagn ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jege nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njaay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujju tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon lawon mo tane lako mayen mu meuna fekke muhadara yi nek ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fi nekk ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi de su ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal leen ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir
dañu yaakaar ni ñoom rek ñoo moom réew mi wala ñoo fepp xam. Dafa am ay patriotes yoo xam ni seen yoon ci élection, seen yoon ci président, seen yoon ci opposition. Xam nga ñoom lu leen concerné mooy république bi. Ndax mënuñoo dem fenn, république bi rek lañ am. Mënuñoo dem fenn. Ñoom état rek lañ. Sëñ Muntaha état la, man mii di wax yéen fii état la, Cheikh Aboubacar ca Tivaouane état la, Cheikh Maye Niass ca Kaolack état la, ñooñu ñooy république bi. Ñooñu nag saa bu ñu gisee loo xam ni nar naa rëng-rëngal république bi, dañuy daal di waaxu dugg ci seenum néeg julli ñaari rakka ni yàlla allahuma. Parce que duñ bàyyi république bi muy rëppeelu, parce que xam nañ lan mooy république. Ku ko weddi nga laaj ko waa Màkka ba nga xamee ne république bi rëppeelu na, fan lañ mujj lambi golo. Ci lambi golo lañ mujj. Seen buntu lañu ñu di dog dugg xalwa ni allahuma. Yàlla seede na ko, am na fii ay kilifa yu ne fii ci dëkk bi. Jenn benn bis nee naa leen diw sàngam nee nañ ma dafiy ñëw, mu naa ma ne maa ngi ni dem ci Seigne Touba wax ak moom. Ñoom dégg nañ ko. Damaa génn mu dugg bal ba tàkk. Moom bi muy dugg fekkul Seigne Touba ci rawdu bi, wallahi wa rabbul kaaba. Bi Seigne bi muy dugg la Seigne Touba génn rawdu bi. Nañ bàyyi république bi te ñoom ñu def seeni affaire ñoo xam. Nañ bàyyi ndaw ñi ñuy sacrifier te def seen politique ñoo xam. Ñoo xam. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon lu am solo. Yéen ndaw ñi bàyyi leen ko xel. Sallallahu alayhi wa sallam da ne iza aradallahu bi abdin xayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi. Sun borom bu namme ci ascam tiranga, bu namme ci ascam yiw, bu ko naree texel ëllëg, mu naa mu ni day def muy ku doylu, da koy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yàlla. Ndaw ñi nañ doylu. Mu ni waaye nag wa isa aradallahu bi abdin sarran ja'ala faqrahu bayna aynayhi. Waxtu wa xamee ni sun borom nam naa texeedil nit ki, nar na ko dugal ci musiba, mu naa mu ni da koy def muy ku séenéen. Lu mu am du ko doy. Mu dellu waxaat ci beneen hadis boo xam ne moo gën a firndeel wax jooju, mu ne atlubul awaaija bi xisatil anfus fa innal umuura tajri bil maqadir. Na ngeen sàkku possibilité yi, na ngeen ko def ci maanaam na ngeen sàkku tiraanga yi ci dignité. Na ngeen wut wërsëg ci dignité. Na ngeen wut ak pal ci dignité. Na ngeen wut pouvoir ci dignité. Mu ni ndax yàlla li muy dogal noppi na ci allahuma malikal mulki tuhtil mulka man tasha. Yàlla noppi na ci, yàlla noppi na ci de atlubul awaaija bi isatil anfus. Li ngeen di sàkku, sàkku leen ko ci ak tey, mooy li Seigne Touba waxoon léegi ci Nahju Khadaay laaj. Booy wut dara, mu naa mu ni na nga ko wut ci discipline. Ndaw ñi loolu ma wax ni dal na ci seen kaw, tax na seeni nopp déggatul, seeni bët xoolatul. Nga gis ndaw lu la mën a wax ni man na maa bàyyi sama waajur. Ndaw lu la ko wax. Ndaw lu mën a bàyyi ab sëriñam. Lu tax alxuraan misaaloon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu. Sax la alxuraan wax. Suñ borom nee na am na ci ndaw ñoo xam ni lahum qulubun la yafqahuna biha. Seen xol yi léegi, seen xol yi mënatoo lu ci dugg. Wala hum ahyunun la yabsuruna biha. Mënatuñoo gis, mënatoo leen a wan lu ñu gëm, lu ñu gis. Waaye wala hum asaanun la yasmahuna. Seen i nopp déggatuñ, dañoo tëx gumbalu. Mun am na ci ndaw ñoo xam ni foofu lañ yegg, dañoo boole tëx gumbalu. Suñ borom nag ni ñett yi moom ku ko boole, koo xam ne da ngaa boole tëx gumbalu. Mu naa mu ni ulaykal anaam, yaa ngi mel ni bàyyi ma ba yàgg mu ni balhum adallu, bàyyi maa la tane. Nit bu yeggee ci tëx gumbalu, mu naa mu ni bàyyi maa ko tane. Foofu lañ toll, tëx gumbalu. Man nexuma kenn, waaye man kuy sikkal Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dee deew weex, xanaa sama diggante ak yow da nga koy def ay nangami téeméeri meetar. Waaye maa ak yow sama sun espace, sun diggante yow, nga wax ci Seigne Touba loo wërta wax, te bu ma tàllee sama loxo jot la, di nga fanaa ni bàqee mbaa ma fanaa di fa ak koo mën a doon. Waxumaa nag ma di la déglu yow, waxumaa ma di la déglu.
waxuma ma di la dig radiyallahu ta'ala waxuma ma di la dig jikko yoyu nak mom lañu perte motax sayyid bo xon ni khatmat khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nasi amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi matit mi ñu yore won matit ma seen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum alquran la seen matit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna mune waye gis nga aw nita ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund muna mune fekk dañoo de mune gis nga ñooñu fi bayyi matit mu tedd mu mag momu ñooñay dund ñoñay dund borom makarimal akhlaq yoy ñom ño nek di dund waye ñi ci dess mom muni de nañ bu yag ahmad sawhi lol la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad lol la waxon neena rew mo gis mu réussir adinam rew mo gis mu développer muna muni ci ñaar rek lañ sukkandiku muna muni seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada muni bo deme fekko fa culture rek fekko fa mbatit ma rek muna xamal ni moma rew perte nañu ñun suñ culture mo doon saga mag ni lool mo doon suñ culture ñun suñ culture mo doon sa bay wax nga tek ca lenen suñ culture mo doon subhanallah lool mo doon suñ culture ñun legi lool lañuy dund lool lañuy dund lool lañuy dund ñett ñuko yobbe nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ok borom xam xam bu kacior biko ñettal biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettal moy ndaw lu bëgg diina te janguko gis nga luñu dal ñett ñi ñuko yobbe yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu ja'ir wa mutahhirul jahil luñu dal ñett ñi ñuko yobbe culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow kana kenn du tal sa ndey rew meenu jabote tumal junni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier suñ bop ngir rew mi jarna Nelson Mandela waxna ko ba tay lolou lañ ko defone Seigne Touba lolou lañ ko defone ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamone li leen taxa jog waxna fi ni tok na tal sama radio deg ben waye bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développer derata ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man ma ngi fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal mom liko defar bam axe fi derat soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam axe fi cheikh ahmed bamba wa sayyidi alhaji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasratir riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya
xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de seen bakani bamako waxe ci télévision al muridiya ben way da wote ci ki don dirise émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax ci seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def lako bindal pour nga jamoko ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbuluna alquran wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari dié buñu dajé ngir nga dundat ben seconde sétal dé gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari dié dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia néna sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti sax da nga fi né haa tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko défé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxe lu ga la yandute yaram wi taxu ko wir torop bon bob buy metti la andal bu metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mu meuna ñak baña ñew so la nexe nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tewé ci jotaay bi legi di serigne mustapha lam la okay jisakumullahu khairi jisaihi

yar wessu wuta delosi wessu wuta jubanti bu fekke choone bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choone bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yu dox digënte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digënte ak sa dom ba do ko mëna yar shaytané la génné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digënte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la lax dé moy dox sa digënte ak dom joju di woté wa ay seto ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayday ni ko daara ji bi fi dugg sama daara bi fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bayyi ñi doon indi xalé bi ñu indi mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yaxo xam nga numuy défé corosolé bara ay ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yaxu ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy goné mo gën joy mak joy gëné mo gën joy mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran baye ba diko am fayda bokk yépp wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xasse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayday jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa légui tay ala légui ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar té mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té mu ngox ñor bu ñuy noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy punir dang koy punir benen bi ci moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yarakat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga len jangale do nga len man munu ñoo yare munu ñoo yar am ño xamni dañoo mëna jangale mëna yare mëna jangale mëna yare 2014 dama amon ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen wax naan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalal bi wacc alquran rek tambale wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee ab dong buñ la ne yow kuy sa serigne bo ne mustafa mbay sam bëgg mustafa mbay sam tax na dañuy nap ci yow xalal bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel légi xalé bi bu fa ñëwé niko man dongam Seigne Moustapha Mbaye Sam la da koy abbu téléphone mu abal ko bu ko défé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël si dañ may ray dé ma ngi ni

saa bu yoni wat adiyé da koy yok sa bu yoni adiyé da koy yok lolep bëgg lu bax rek wa yalla ne len ko yalla nangul def ko ci seen téré jëf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci seen téré jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacké ñom nek amérique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla na mako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo xam ni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhiri yeen ñep dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi ak ciowal ganar yak nangam nang mu way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey mu ne mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ganna bi lama soga war nak wax ma lim ma don doya ila akhiri li la mag ñi xamam kay leen nu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay leen dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu dadi re dem te waxna deug li ma don def man nako de maniko demal ci sa liwaje yow liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba meunatuma ko dole ji new waaw yonent da waxon ni sayyidul khawm qadimuhum ki gën ci yeen moy kay keur keur ngir dooma adamay jariñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawm nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bu lié ko ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena inna ma bu istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mu xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yeenim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma buistu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent ñana man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajuli ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi ko makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro bu de jigen ngay kris koras bu de jigen ñinga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def té kat néna ñuy wa daïra makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yoonent yépp bi len yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni len wa yoonent sallallahu alayhi wasallam yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyina rasulun min ummi yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab al qur'an wa huwa al hikma in kana min khabla fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yonni daf ma yonni ci ño xamne ñu lettre lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len defar seen bakkan defar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni demone bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rerul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alayhi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy alquran wax ni wa lasi ba'as fi ummiyina rasulun minhum yatlu alim ayati wa yusakkimu alim alkitab alhikma lolou mom la serigne touba di juñjat ci tokal bu kaw muni serigne si ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma juñju ko legi serigne si serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel mune amna ci catégorie bo xamni nimu yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslim joji mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal en tubar di lan onena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mune amuni ken mun la tay yegg mu waye nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do pousse to passe joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muni yag ba nga yewo ci amerique bo beugé dem amerique na muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla
am ci ñom ño xamni dañuy bolé turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di bolé di leen liggéeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moudi Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu melal non yalla dina yënn ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey muy nak amna ñom ño xamni minhum rabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolu par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xamni digum ak boromam bu yoto kaf ci yaru kaf bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugé ñukay gis kowé di nga laaj ko beccioun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonku mu xey wexal ko tal cialako lako topi lepp top beccio la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikuti yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la wax bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah wone allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélé nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakulé waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civil par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safaane mbiri su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ñoo xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci boxam da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu
ngir ñiko top bëgg ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet rek mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar way yaruñu mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla way yegg ni mu texel la tudoto texeli ba mukk kok nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nupi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mu ñu ko wax ndax lamiñ wañu tuddu yalla te duko ndok mu dal di bind jinji ko ci suuf lolu moy bil isara Cheikh Salim Mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njegal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh amadou kabir mbay mas nako dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bima ko waxe bu nopi ak xal bima ko waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mu ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kero bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenté Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodé Lo bo ma nga and ak domi Serigne Kodé Lo ju tuddu baralo kéro bi ma bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net la histoire bu nopi muni beurek nima yor nga big mané waw muni ma bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillahi kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki ñu ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yalla nako yalla doli njigal te doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yalla nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon seri sangok seigne mourou bima ko topé
li jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ñu ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat jamuni nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tey jamono yeen ab serigne dara mom bu dara ji jang jangé rek tutu mëna tok waye nak inshallah taala isakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay serigne mudu ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatte ni daara yi dafa amon ay dongu yi jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn at yi do len mëna te xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokalé mané dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemam tefu bëgg jox ma seeni doom yu jigen ma jangal leen ndax ay doom yu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doom yu goor ba indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu luko soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñu ñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ñu diko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fas yene di barabba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ilahi taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale sun mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat benen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul lu wax rek ban Israel dañuy nit ñu deug yaq Al-Quran rapporté na sini jaar jaar bu jeex danaka bo gisé yonentou wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama Al-Quran ji moy lolu ban Israël day nit ñu xamni yonentou Yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ Yalla defal leen ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci Al-Quran suñu borom di wax ni ya bani Israël أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي وادي بن إسرائيل خلاق لين جلو لين سين خلتي سين برم فاتلكو لين سين برم لم لين دفل كي تلعنغ أنعمت عليكم خيول بنك دفل نلين كو يمو تساق دم نبا جنا لين تي لب لينك كي كوسو نخ يونام تو مما سييني تي يين لجار way and ak lol lepp kat daño trahir and ak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilasina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alcorane wax ñu bëkk ko jabulisé
wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabuli sa deug gu leer nañi beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahim momu sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan la même bu fekkone lolu ñu réclamé deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi won ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddoo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama niko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama niko lolu moy sharia bi yalla redd muniko dedet muniko kon nak legi dem len yalla atulen mu len yalla di atté muni kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamo ta yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legi muni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xarmi bu féké ni ma am dëgg legi yalla yebal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salaam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreem bi nga xamné mo nara tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bi mu ñëw niko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakka ak sama bakka xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakka ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil ñu dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bimu ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té li ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ñoo représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi habil mi ma wax legi atteindre oxystifam banexu ba kanam tax mu massacrer rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko
mo représenter diiné yi masia ci kaw souf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masia ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen diiné masia bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masia lutax ñing ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen mam habil légui nak biñu rayé habil momu sayyiduna adam dafa ëmbaat jenen dom oliyeku mu xeexat dedet ben dom la jëm la ëmbaat goor la bi mu juddo mu tuddé ko cheikhsa xam ngeen cheikhsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibra yeb li nga xamni mom lay tek ci mom cheikhsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ok sayyiduna awa yaay ji moko tudde hibbatullah mayu yalla muy cheikhsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootal geneen dom remplacer mako sama dom ji ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax cheikhsa ñew na tolanti habil ma ñu rayon legi yon ci yalla cheikhsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci dina yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma ak dina yi masia règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy dina yi al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp dina yi al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonnta yalla isa waxe ci sari am bi yonnta yalla ki isa dani yow señ modou mbey cham bo dajek nor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masia bi l'islam diké ni dédét yow mudou mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diiné joju mom la yont yalla cheikhsa atender waye mom la representer ci kaw souf muy diiné l'islam mom mo representer diiné l'islam ci kaw souf mom sayyidina cheikhsa histoire bu guddu la bumako topé mën na yag waye dama ni israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax akum ñaka yew jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre muy ken mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la waxul ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gërëm bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi
te bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa siddeem ak sa daqaar la muy tuuti tuuti ak COVID-19 bi ñu nekk ak ni mu mittee waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji xam ngeen ni wax naa ne dépense daara ji moom mitti na gaa waaye koor la rawati koor la rawati yàlla xam na ko yàlla xam na ko te ñii may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nag amu ci ñii def lii kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci daanaka mën nga wax sax ni suñu doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana bo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba la ñuy wari kenn ku nekk di indil doom ay yéere daanaka daanaka daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nag wax dëgg amal nañ leen cant amal leen njukkal ah ñu fi seen doom nekk te defuñu ko xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw ñi ko ci def daal ay benn benn la ku ci mel ni Serigne Modou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu ku mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax yu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowee woon ñi ci des defe naa ñi ngi Afrique di sidd ila axrihi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpulewu leen xam na ñoom soxna Daba Jum ñoom Mame Boussa Gueye Mame Boussa Niass ak ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Serigne Mahamadou Diallo moom yàgg ngeen koo xam moom moom da koo sasoo moom weer wu deewu nekk Serigne Kossof Al Kassaalika naka noonu la ñoom ñëpp wax dëgg sant nañ leen gërëm leen ak ku ci mel ni keneen koo xam ne ba tey sax moom wowuma sax da koo dugal rek noonu defe naa mi ngi tudd Nani Cissé Diallo Nani Cissé Diallo xam naa da ko cee dugal noonu rek ngir barkeeloo ko am ñoo ñoom dañ koy dugal rek ñii dañ koy jaarale ci jumtukaay boobu ñuy wax Orange ñii jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax veef la xuma ah loolu lépp bëgguñu maa xam sax boo demee sax jéemuñu maa xam yàlla la ñuy defal rek yàlla taxam ñu def ko def nañ ko ci waaye mayit nag am naa fayda jotal ni ba ngeen ma ko joxee joxal naa leen ko yàlla sant nañ ci bu baax dong itamit sant nañ ci bu baax wallahi weeru koor yi bu ñu ne weeru feeñ ne ba biñ naan suba la korite lu gàtt gàtt seen dépense dana dem 250,000 waaye nag damaa tiim dong ndax yéen de kon nag gërëm naa leen sant naa leen ci loolu ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni man lam yaskuri nnaas laa yaskuri llah budul sant nit ñi doo sant yàlla ñoom suñ xaadim jiiteeg ñoom ñëpp sant nañ leen ci bu baax a baax gërëm leen ci ak ku ci mel ni sëñ Demba Fall moomale moom tamit keroog bi nga xamante ni yàlla na ko yàlla fayal dëgg la sax moom doomam a ngi ci daara ji waaye nag loola ba mu koy def xëy na doomam ji ne ci daara ji dong taxut mbokkam sëñ Koso Fall mii la bi ñu ne gannaaw suba la kori fu ñu dugg naa fa pour wutal gone yi ay ganaar yu ñu waree ba mujj ma décidé ni kon daal baye booma dem jënd xar ndax ganaar amut te xar yi seer nañ bi ma wooyee jaaykatu xar bi ba ni ko topp tool moom xar indil ma damaa coupé rek mu woo ma téléphone ni ma yónnee naa la am xar ma nga gaara su daarul ma oto yi demal jëli ko ma woowaat ki ma waral ne wutal xar mi moom daa tudd yàlla ma ne ko gis nga suñ borom rabbi si tuwa jàll ni te kat maa ngi ko naan lebal mujj ma naan waa sëñ bi mbaa dang maa yërëm rek moo tax mën naa la ko jox rek ba keroog ñu wari ba noppi nangam nangam ma ne ko wallaay du loolu gëm na xam naa ni yéene nga ma ko xam naa ni mën nga ma koo jox bañ wari mu naa ma ne ko waaye lii moom bu la neexee ñëwal ci daara ji booy ñëw di fekk xar mi jox nañ moom xar mu doon ne akoon nag sant naa ci yàlla bu baax a baax kon nag sant nañ leen bu baax gërëm leen noonu la ñuy sante sëñ Modou Mbaye Thiam di ko gërëm ah moom nag rajo boobu mu def ci internet bi te jullit ñu bari di ko déglu jullit ñu bari waaye rawatina nag kilifa yi diine yi ni fii ci Touba ba démb rek bi ma barki démb rek bi ma demee ci màggaloog Mbacke Xewar ay kilifa wan nañ ma rajo bi ni moom ñun daal sëñ bi ñoom dañoo yaakaar ne rajo mën maa ko ubbi ñun daal suñ bi sa rajo bi rek la ñuy déglu ñun guddeeg bëccëg ma leen rajo bii nag mbokk mu baax mu wax Serigne Modou Mbaye Thiam moo ko ubbi tuddee ma ko ñu tuddee ko rajo Serigne Moustapha Mbaye Sall ñoom ñëpp dañ koo ñaanal sant ca yàlla bu baax a baax a baax kon gërëm nañ leen sant nañ leen am na mbokk moo xam ni bitim réew la nekkoon moom tamit ñëw fii laaj na ma ba sonn gisuma ñëw Touba laajte ba sonn gisut mu ñibbi waat daal ne ah man de jaaxle na Moustapha Mbaye Sall daal ni ko waa bitim réew xamee ak ni ko waa Sénégal umpulee ma ni ko déedéet umpulewuñu ko sax xam nañu ko xanaa
li fi nek ay moy la ci dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassub par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama bay bari wu sax waye nak bama nekké ci réew mu dama ni sama wal nañ mako fi bal suma ñëw yobbu ko daari Mustafa Mbaye Sam barki demu la fi ñew indi ko lu wara toll ci sanangam min maneko heureusement fekk nga may topoto daari jigen kon nak defal na la ko ca mu nek sadaqatul jariya mu ni alhamdulillah rabbil alamin mu nga dekk fele ci fuñ wax keur ma fal fatina trouwa waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni kep ko xamni ni ah bañ nga ma tuddu la nga def te defal ko yalla jaar la ko ci saylu ko bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen deug la nak do nga forcer ci ma tuddu ko waye fo tuddu ko joté dana ko tuddu ngir yalla waw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Cham rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme la ma jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jëf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la té bëgg lu baax diko def ngir yalla da ngay wax ni man Mustafa Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi tax ba juddio ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام في الفن سرين مود مبيسام. بكوري تيري رجو خسيد أونلاين دلو سنين من أنيوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى مبيسام دلين كدفل ديماس دينك. Ina bi sante yalla julli ci Musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeggul ci dimanche bi wessu li tax deggulen nu moy khat khati jamono. Xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tom bu ñi tuddé al amradul khulub, moy li ñi tuddé cancer de foie. Mu nekkon ñetti manam wara nek fukki tawat, fukki maladi, fukki febar, fukki jangoro yo xamni doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko aljana la khadrallahu la asman. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko nofla yu bammel. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba. Te xam ngeen ni xol bu gumba Seigne Touba neena dekk wayam du fenn fudul safara la qadarallahu wala samam. Motax mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama. Amna sawara ñu wax lasa safara wo di wax mom la xane mom la sun borom tudde lasa safara wo moy rasuwar borom xol yu gumba yi ëlëk wal yas billah. Te jangoro yi ni waxtane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yobbu nit barab bobu. Lu ko waral moy jangoro ji daf koy indil ay microbe, xéti microbe yi nga xamné yépp day tax nit ki fébar. Kalla bal rana ala khulubi ma kanu yaksibun, joju alquran di wax. Jangoro yi nak ba ci jitu won moy fen jew reuy añaan rambaaj ba melni sun tombu bujji biñ doon waxtane dimanche bele ci gannaaw mo doon annamima muy rambaaj. Jangoro bobu lañ doon waxtane jangoro bu ñu tuddé rambaaj. Jangoro biñ bëgg waxtane tay muy jangoro cancer de foie, moy jangoro bi ñu tuddé al ujbu moy lan? Moy naw jëf. Da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf, ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal khiyam nga dikke yalla ci neen do yobbu dara ci tuyaba, dara do fa am dara ci yool mom naw jëf. Al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju baax. Ni safara di def kërign non la naw jëf di def jëf ju baax. Al ujbu febar la ci febar yi ñi tuddé al amradul qulub, bu la neex nga ni al amradul qalb, bu la neex nga ni crise de foie ki cancer de foie. Al qur'an ak hadis ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way, ndax mom da bok ci xéeti liñu tuddé shirku bokale yalla. Naw jëf da bok ci bokale yalla. Ulama wa tasawuf neena ñu naw jëf da bok ci bokale yalla.
xeyna mom la wolof di wax jimaamu jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratul baqara yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana mana bu len yaq seeni jëf ci bur won ak man bil manni wal adha al man moy li wolof di tudde ñax bokut ak ñax ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci ling koy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon sutram sosu mom mbir mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewale leg yaangi wagniko tok ci tele ak radio yi di wunni mbalanum sutura momi nan mako defal mako mako mako mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mu ne am mo mbubam mi musol di wako ko jox di am mo wota bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw waaw dang ko wara bayek bi nga defé ba nupi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lolou la yonent wax mom waxtu wuy wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal muk bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam ya man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fahasul te daw ne ko dedet yalla ko dogal lolou mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal di ci genn borom waxna ci alquran neena allatheena yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadduna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun min rabbihim wala khawfun alayhim wala ya'sunun suratul baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañuy tabax bitima ba ca dara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jindal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu bu nopi nga xamni woorna le bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kette saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqu man nan doto ca tek sa lamiñ mukk ni ma tax mako def juma ay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jirun ñuy tit jirun ñuy ragal yowmal khiyam aljana lañu jëm jirun ñuy tit jirun ñuy ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañu jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxon ñu doon def yalla rek taxon ñu doon misal na leen ko bataay ci ben waliw bo xamni dafa ñew fekk jitt ju daanu ci ben bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu waat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jitt ji fett ko ñu ciax loxom jappaat jitt ji fett ko jitt ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni cias genné ko tek ko ne dal di dem tale bim bim andal niko ay waji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xet li mudila lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu xass la
defal ko du te mu ngagn la lolou bum la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yewet li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gay yowmal khiyam jirul ñuy ki jirul ñi ragal adina sin dekk way adina sin dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yadbuha 'athan wallahu ghanil 'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet paral bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yadbuha 'athan bonu pe saw la min top ca buru won ak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox walay buru won ak man away ni rek lañu def ñom duñu liggey rek te ku liggey ñu sonal la suñu borom ni sa kaddu yoyu nga toftal ci buru won ak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni laaju ko fi indi moko gën waye jox ko bu nopi dal ni lim ko jox bur won ak man bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bimu ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa keur gi mënon nañu bañ xam lu ko fi indi dañ mënon nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lo ni ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ngui koy jëkkalore moy bokay jox ul yek yow nga jox ko mi amé waye dedet dañ koy wax demal tok barab sangam xaar mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko ni bu dé sa dom sax gëraawul waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw ko soxna tambale xamni mor xudde mi fi ñew wala ibra degen lo mi fi ñew lum yobbu kërëm mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekke ni mëno ko sutural boko joxe bañun ko jox dara ko gën ci sutural ko bañun ko jox dara ci sutural ko qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yadbuha 'athan wallahu sun borom nak lam ci tek moy li gëna graw sun borom la ni wallahu ghaniyun alim man yalla mi aji womal ji mala womalal bu won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suba neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji waji di yow nti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yonenti yalla lawon dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim alayhi salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu sowu dox kilomètre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajek ab yahud bu geumul yalla mu niko ay no añ mu top ci mom bu ñewé ci kër gi suku wara añ yahud bi def seen signe yu ñuy def moy bala ñoo lek wala ñuy dugg ci dara seen signe yu ñuy def yahud bi daal di koy def ibrahim niko jugal jugal man yefeur du lek sama ñam yefeur bi daldi yeleb loxom juk bim ne teul buntu keur ibrahima jibril ni cipp niko sa borom neena ak fo meuna dabe yahud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam wi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jant so ngay yahud bi di yow ibrahima sam bu xelam alayhi salatu wassalam daldi daw di daw di daw bo wër ko ba gis ko niko nañ dem ngañ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir keur naam añ yalla tere sa keur kay dootuma fu deug sama tang mu ne ko ay dimbali ma rek diko saraxu ngeen balma nak dama xawa sot fan yi bat bi xawa am tuti ki
diko saraxu ba mujjii yahud bi and ak mom ñew bimu ñewé suk añ ba sour ñu añé ba nuppi ibrahima ne ko gis nga li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ne nala dabi ak foma na ne ma indi la mu ne ko yow sa yalla ji mo baxé ni mu ne waaw mu ne ko bis ni ki tay gëm na sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bañ ko jox dara sutura al ko te bañ ko jox dara mo gën jox ko bu nopi lor ko bolé ci moy jox ko bu nopi wër ko ni ko burwon ak man lol naw jëf la burwon ak man rabistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayyul ladzina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu maluhu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamne nang ngeen dogalu yalla na muni rikway ma ngi leen di denk bu leen jëfati jëf ju baax ba nopp wañi ku kos almet tek ca defar sa keur bam jek nga kos almet tek ca yalla ni lolu bu leen ko def yen ñi gëm yalla te wolu ko ni wa lolu ku koy def muni ko koy def day yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser bamuy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gëmul yalla gëmul bis penc ki def di ngistal gëmul yalla gëmul bis penc la yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gëmul yalla gëmul bis penc bu gëmone yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni wa jo xani ab nafiq la wala bi yefeur nga xamni limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolu tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yu tak

wax jot na faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lolou tax mu ni sem ab dir dal ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye titeruuma demuuma mun yawmal khiyam man la sama bammel li jëk xar may jëk jëk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabarak wa taala yawmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mba naaju ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonuut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wané ni man mako man buru won ak man bulwan ak man motax alquran ni yonnentou sallallahu alaihi wasallam khul i'malu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun fasturuduna ila alim alghayb was shahada fayunabbihukum bima kuntum ta'malun nga suratu tauba muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma nit ñi ne len i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu li ngay def ca daara ja li ngay def ca jumaa ja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalo sun borom neena fa sayara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa shahada ma ngi ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñi ko gisee gis nañ ko danañu ko seede ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu meuna xew ak lu meuna xew wa turuduna ila alimil ghaibi wa shahada bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanansi fi fi man bu keroge nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ku ne la nga defon man la kay mi ngi ni kenn ku ne man la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safaat mi ngi ni fayunabbihukum bima kuntum ta'malun yalla ni jëf leen rek bis nga ñew ku ne di nga xam li nga defon ku ne di nga xam li nga defon te yalla tax bisa ngi ñew kenn ku ne di nga xam li nga defoon te yalla rek tax xuma nak li nga defoon ngir ku la tuddu li nga defoon ngir ku ka wax li nga defoon ngir loolu mom hujbu la naw jëf la ngistal la day yaq jëf la qadar allah wala sabab day yaq jëf day yaq jëf kon naw jëf dal lañ ci yalla mussal lepp lu ñuy jëf yalla na yalla rek tax tabarak wa taala Cheikh Ahmed Bamba neena deug deug naw jëf du lenn luddul wané sa bop té wané gi djublu wo ci luddul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonku la rek racc jëme ci sa kanam wala fñay neena ku racc jëme ci sa kanam mu dëll bokut ak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir léralal ay nit yu leunt bokkuñu motax mu ni mom Seigne Touba haqiqatu al-'ubd deug deug naw jef ñu ne ko moy lan muni maylu ila nafsi ma istizami la hali nisyanika sal anami in balma in balma muni dawahu ilmuka an al-amala li malik al-anami jalla wa ala mam cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jef moy nit ko xamni day joyal mbiri jeme ci bopam racc jeme kanamam ni buru won ak man dara du bax buru won ak man dara du bax neena and ak lolu sax bam koy wax nak ma istisami ma ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga faté dé motax ngay jimaamu motax ngay fëgg dënd bu dé li nga doon jëf loxoy yé ko doon jëf kula jox loxoy sidi ji kom bu dé alal la kula jox alal ji bu dé wiru yaram kula ko jox bu dé dund gi kula ko jox muna kon xam nga né yow jëfo dé yalla jëf
yow do ci dara yow wasita dong nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci madalis bi dina koy faral di wax dong yi mani len mi ngi melni ma ak ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni wa jo xamni dafa romb ab tol ñu bay ko bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan way gop be meuna bay way mbay mu rafet mi way gop bi mo meuna bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gop bi mo meuna bay gop bi mom wasita dong la diful dara la diful borom gop bi yoron doole ji di beus ak rofa ko roppi ñax mi di dag koko meuna bay koko moy yalla moy borom gop bi dom adam ab gop la yalla ay borom gop bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro lo ci titiro yow gop bi bajant nan ma meuna bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meuna bay lañ wara wax señ tibal nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie señ tuba neena boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo yé ko jëf yalla lako abal budé wëru yaram gi yalla lako jox budé alal yalla lako jox budé man gi yalla lako jox muni kon yow do ci dara xam ngeen ni bu sun xel démé ci tarikh té alquran net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañé won julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñett dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu baye won ak seen bop ak seen borom waye xol yowmu unayni seen bari way ñetti junni yu toxal ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gañé yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def seen borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujjii dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom jilit ñi yowma unayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yawma unayni sun borom ni sen bari ga jeruñu len fa dara yon man yalla dama setan ben xamni bari taxuta man tous affaire bi nekul ci bari affaire bi nekul ci bari de nekul ci bari affaire bi nekul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitta jalla yalla neena man qualité rek ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitta jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genné ci loxom suñu borom mom luum genné loxom dara di sufa lu neen lu yalla genné loxom dara di sufa dara té naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genné loxom ci sa xol yalla genné loxom ci say jëf naw jëf day tax yalla genné loxom ci sa xol genné loxom ci say jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru wër ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jeefina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci daara ji bu ko deful won daara ji dara du dox daara ji dara du dox
la yalla xam nako mas nay jangale ci ben école borom école bi am ben bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam dan def ci école bu mu bako ba table biñuy bindé bim yakko ma déclarer ko mu ni ma défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal défar continuer sama jang rek ak jangale ma continuer ci rek continuer ci bis lañ tok mu ni ma man day jaaxal ngam muna mu man limay yor ci alal ni wa mu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waaw xam nga diiw mané waaw xam nga diiw mané waaw mu limal ay borom xam xam yu bari fi ci Sénégal mu ne ma duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mané ko doylo yalla doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg leg mu yonne ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aaje yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aajo aaje yalla lañ koy diis bo nuppé nak nga def sabab yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti ne nañ daana wax ni bu len ni sukkandiko yëngu yi sabab lu len te bu len sukkandiko yëngu yi sabab lu len rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yaakar ni sa yëngu gi motax yalla may la kat bul yaakar ni mo la taxa am kat sa yëngu gi bu fekkone ni nango son dong ngay taxa bari le docker ye ca por ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele ken du len eppele na koy faral di misal sun borom tabaraku taala li kulli sayyin lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla mang fa tuddu abdul asis tuddu gi mu tuddu abdul asis fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul asis la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek ndax abdul asis nga gis ko xani muhammad la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xamé waye fekk ma nga tuddu abdul rasakh fasun borom lum laal mu barkel bu don tibbi suuf ji jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkkante ndax abdul rasakh la tuddu fasun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xani ci kaw suuf murtada la tuddu waye fasun borom mu tuddu fa abdul latif day bari yirmane ñewante jam ñi bo muytu dana lor bopam ngir ñewante leen ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yëngu yi mom bul japp ni mo lay may dedet dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wër yalla lay maye de yalla lay maye de ki jara yad dal moy ki ni xëtt xëteural fastay loxo deful dara koko mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yeungu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko moko tek bopam dedet dogal sun borom la dogal sun borom la sun borom neena ci alquran walasina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin neena amna ci nit ñi ñoo xamni jenn itte dong la ñam jenn itte rek moy sa buñ xeyé ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jennitu dong lañ am moy sa buñ xeyé tekkalé way gëm ñi tafriqan bayna al-mu'minin nuñ koy défé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu al-ujbu xam ngeen ni sababu nusulu aya bi aya ba ngi waccone ku ñu wax aba amir ar-rahib aba amir ar-rahib moy way juru ku ñu wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajje ak sayidina abakarin sadiq
daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq am sala nafiq an sala nafiq an sala an sala nafiq la an sala nafiq la Abubakar niko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga niko man dama gis ma toge ci kanamu yannabi sallallahu alaihi wasallam may tewlu maguk sun borom ak sañ sañam bi ba mujjii mo melni ma nga jakarlo ak aljana ak safara waye bu mo fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xalé yi jaxaso jigen ñi yoy du tuma ci gis dara motax ma xam nafiq la Sayyidina Abu Bakar Siddiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yannabi sallallahu alaihi wasallam bobu yannabi sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton mu ni nafiq an sala nafiq an sala yannabi sallallahu alaihi wasallam ni ko lutax nga wax ko mu daldi répéter li taxon mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni wa mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbéddi mune waye nak gënaaw mënu leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxone ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo borom manam sëriñ bu mat sëriñ nga diko siyaré ji dana tax nga fessone del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji sëriñ bu mat sëriñ dana tax na doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nit yalla dana tax nga amone tawati xol joge fa wër ila akhiri am sikki xol joge fa wër yonent ni ko alayhi salatu wassalam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak nu ngeen di bari nu ngeen di tok ak man bari len nu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyen war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax hansala ni may wax bim faato malaaka ya ko doon sang mom sayyidina hansala muy malaaka ya ko doon sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakka jangi won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di riwal tabax jakka ci wétu masjid quba ñu ñew ñu yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ba yonnentou sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni ci niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor rek ko taxa jog ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'an yi buñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci su daaira daayira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay neen daayira bi dal ni la mel doxul ñi ni lañ mel ñi nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu su daayira ñi ni daayira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe sunu isbu tasfiya ñi ni ñun ñoy daayira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daayira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatu amana fi jitu te da yore te taratu ko djuglu liggeel seigne touba muna man xam ngeen lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djublu tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina daayira bi num tudati won ko ma nan jannatu
ma jannatu man ma ngi koy fatte dayre bobu nga xamni mo tabax hôpital jannatu bi ma mat la bul faw seyni defena ñeneen rocc ko fa kerye benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina tekkale muridi do nga ngeen ci djiblu ginaaw yena bokken ku ngeen di liggeel lu ci jar tekkaliko dayra koskas mo fi jitu dayra koskas mo fi jitu yen ñepp aladji malik ngeen di liggeel ngeen créé wat seneen su ndayre ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di djiblo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bayna almu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yu bari yak sen daire yu bari yi muna muni tafriqan bayna almuridina wa tafriqan bayna tijani yuna wa tafriqan bayna qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen dina yena bok ben ehda yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie à vie waaw ñi la falon dem nañ ba nenañ légui dañu bëgg sét kenen waye nabu ci yamu ci kula ci bama nga jël bu fekke yalla taxon ngay jité ñi la falon ño dem ba ne la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci bama xama jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daire bi am nañ sipso ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yene yam salaire te gis nañ at muni da nga dem senegal ñaar yon am fa 6 mois delusi ya len gëna rafet keur ñu commencé douté ba tax ñun le dañu bëgg sét kenen né len nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxon ngay jité né ko nabu ci yamu ci kuma ci bama xama jël waye dedet avis porte parole avis président daïra avis imam avis day is imam jo xam day magat bay ñot ñoti nga xamne ru ko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara du tax mu bayyi imama gi ndax intérêt rek du tax mukk mu bayyi imama ga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu lewe ñi am fulla faaw ñu wax ko mère à vie mère à vie bakay sun borom ni lolum mom limuy jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijaniyuna wa tafriqan baynal qadiriyun lol rek lay jur waye nak tireul bu fekke nga bok ci daire bi ngeen ni legui president daire bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi bu mu la taxa gedd carrière benen ndax bo créé benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo créé benen yaangi def tafriqan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoy yoy ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ci yena yam yena yam wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman harab Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamone president daire bi lu mu deung deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serign bi dong leen ñor amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daire bi ño xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngok wa irsadan liman harab Allah wa rasula min qablu min qablu sun borom neena ñoñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangu mukk ñu baal be ñu sax mi la wax sun borom neena yoyu gaay
fo len fek bo len ne yeen day yeen ngalan kor daire bi yeen ngalan kor association bi yeen ngalan kor jumaaji sun borom ne na xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya alifanna in aratna ila alusna no ngi lay watal ci yalla wallahi bëgg taqli julit ñi taxut ñun lu bax do nga lañ ci djublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej ber suñu yefi bop muna muni dara wuru ko lul in aratna ila alusna lu bax do nga lañ ci djublu te kat wala yahlifanna la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci señ touba wala muni ma ngi lay watal ci borom daru muhti waji nang ma ko gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba and ak mom rek ma ngi lay watal ci Sidi Alhadji Malick li ma ci tek sa beut neena ba nga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam lu ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kesu daire bi ba tax ngeen beug beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250 000 libo ko ci seen biir legi nak ñu dal di fal president daire bu juk bimu ñewé ni lool du fi am gaay daan libo juroom fukki jooni ya ni ko nak kon yeey do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yep yow do fi tok de ndax lan libo cheikh mursala mo daan jefandiko baat bobu libo yalla nako yalla do li ngeegal ngir meuna taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu muy ñangay giñe ko waat ñom aba amir arrahim ño ñew ci yenen sallallahu alayhi wasallam di giñe ko waat niko kay jital ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xamnako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew niko nak dañoo bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ñu tax ko waye dañoo bëgg nga ñew jital nuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashadu innahum lakadhibun dal ni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakk ji bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daire bobu beddiko kere yi fi bopam la taqum fihi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena tere ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fihi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju mukk ben kurel fi nekkon amna kurel bu ci ne pocat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laaj yonent bi waaw lutax tabax jakka ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom ne ko la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjidu quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbe ay biñu indi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi daire bi fi jitu won
hina mun ahaqqu an taqumu fihi mo gëna yey yow khalifa général nga tok ak ñom mo xam khalifa général tidiano khadiri yo muriti yo ño xam sun borom neena la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taquma fihi daire bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lu tax nga ni mo gëna yey muniko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daire bob bo fa démé da nga fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daira bobo bo fa demé da nga fa fekk ño xamni Seigne Touba dong lañ gëm Seigne Touba dong leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daira bobo bo fa demé da nga fekk ño xamni ni Cheikh Amadou Tidiane dong lañ gëm Alhaji Malik dong leen ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku Seigne Touba ñor ñor nga ma ku yonante bi ñor ñor nga ma ku Alhaji Malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokki nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi dañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñuy dund dañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi dañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni sasadir شاهد بامبنين وربما إبادة كثيرة قد أفسدتها لحظة الأخيرة. بري وانا كجفل بري صنّي كدائري بنا كيلو نك. بس نيو بني بس نيو كتجي أنا كاد بقول تخلينا دفن كيلو باخ لب سن تبع ديال لولك. بني بس نك نيو كتجي كاد بقول خمني لينا دفن لب سن تبع ديال لولك. aw daire bi man mako créer man sax mako khalat mako nangam daire buru won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla tax ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi دهوة عظيمة قربه لربه سنعما يلو جادود ngay bak ak damu nan ma fi defon nangam bu mako fi deful won kon nangam yelu rafetul jadud ngay damo ka bak waaw mu wor la ni yow mu wor la ni yow sit bi ñi wax khassida online touba monde bi tv mo fi jitu touba monde bi tv mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar touba monde bi tv nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci yefi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bok waye dedet dedet bëgg riwal bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi ne dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba monde bi tv mu def sens contraire bi dal ni monde bi tv Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruux ruuxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xam ni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna juroom ñaar témir site ak juroom fukk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal te yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liguel afwan afwan afwan sun borom neena
liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa yutu as-zakat wa salika dinul qayyim yalla neena li do nga ma ci neex seen jeufi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeufi nak ak foko meuna jeufi muna muni wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wama umiru ila li ya'budu la mukhlis na yalla taxtam sel ndax yalla mom la uddin un nafa moy borom diine ji te lu djub lu beug lu mandu lu beug lu sel la beug way qimu salata ngeen jox ko lim mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli djuroom way yutu sakata ngeen lamb seen poste di def te yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim li moy yonu djub djub moy yonu djub bi jëm ci man li moy yoon wu jubbi jëm ci man moy yoon wu jubbi jëm ci man la keneen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won min usnil islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islami waji rafet ëlëk yowmal xiyam lu yoonam nekkul mu mandu ci lu yoonam nekkul rek mu mandu ci alquran inna lillazina yaqruna kitaballahi wa aqimus salat wa anfiqu mimma rasaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabara mu delu ci wat ci li mo don wax ci ñeël ben gi suratul fasiq muni mom sun borom tabistu ma jalla mangi kagn sama gay ina lasin yaquluna kitaballah ni ko san sayan gay ni sama gay ñi nga xamni fo leen fekk ñi ngi nar nar ci alquran fo leen fekk rek ñi ngi nar nar ci tire bi yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ta la ñam dedet wa anfiqu mimma rasaqnahum lama len jox lumuy touti touti touti buñu gisé kuñ tane dompal ko ca lima len di jox lum touti touti touti buñu gisé kuñu tane dompal ko ca lool nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen beut motax mo wax ni jëf ñepp tek ci seen beut dagan na ci kaw bu fekke ni am ngam al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngëm gu deugër go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañoo nay ba dëkk nayo be yow xam nga len say natta ngolañ mu wër la ni bo yëkëte million tek ci table ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ni dana russo yëkëti luddul million kenn ko ne da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu boba dagan na ci boba dagan na nga genn million bi ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay rusa joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe loolu dagan na siran wa alaniya waye nak bu la wóoré ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yek ci sa xol nga yek ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndegate may waja yalla delo na la lepp yalla mom nopi na ca yalla nopi na ca waye sun borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar jono tijarat lan te boora seenum commerce wom na te luñu perte yowmal xiyam seen bénéfice mu na am ni kenn xamul luñu tol te duñu perte seen bénéfice womna te duñu perte yowmal khiyam duñu perte yowmal khiyam kon bokk julit yi tombe bi ñuy waxtane muy al ujbudi naw jëf di tombe bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal khiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf jëng sam ko ñongal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga wara di samé say jëf ba dara du ko rur dara du ko yaq
nokay samé moy loy def na yalla tax té bo noppé faté ci genn ci boko mën ta ñak baña netali na circonstance tax té circonstance boy bé tax boko waxé na yalla dong tax nga genn ci jimaamu taxul fëgg dëna taxul fëgg dëna taxul waye bu fekkenté ni da nga yendo rot fanané tour du yag ba nga am ndox dal nañ ci yalla mussel yendo rot fanané tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak señ mudu tay waxtane xamna non lay gatté ñun bal mako donté proposer ñu bataay ni del gatal waxtaan wi ndax sakanal sa baat bi ak nangam nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gatal wax ji ko defé kon ñu jéggu li leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kéro paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddi xeyna moma japp ba ñewé soc neep baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi indi mako daan faral di defé waxtaan wi yéna ko taxaju djiblu wuñ ci dara du ngagne len du jëm len orienter dañuy layanté yeen bir dong yalla xamna ko dañuy layanté yeen bir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy layanté yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasiyen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawu l'islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañ wax ni li lu ama am solo la waye nak wala ndjay day wax ni fasunaaru gor lu mu daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katanam lool rek mo sa waxtan wi ñu di len ndokkel bu baaxa baax di len ñaanal di sakku ci ñaan ñu len di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sant wala gi diaspora bi yépp rawati na nak ñi nga xani wëlëri daara ji lañu ñu melni señ mohammed diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag ñukoy deggante musuma gis te téréwul muy yëkëti adiyam nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji bimu ñëwé danil mbolem luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fekk ba taxna kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gërem dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seynab Kébé tamit di kenn ci ñun bokk suñu njabot nek fo ci bitim rew gërem nañ ko sant soxna Mame Boussa Niass gën nañ ko dégg non tamit amon na rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekké Dakar fofu may wax ñun té ñing koy gërem diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jeyna Bachar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wul rew lañ ci daara ji and ko ak ñun ku ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gërem ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sant ké ma nga dëkk Louga ki nekké nga dëkk bi mère ki ma nga dëkk defena Diwala wala Sawal ñom tamit ndokkel ko Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Dione nek fofu amri Serigne Cheikh Dione ma ngi sakku ci bëpp julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Mustapha Sambay sant na la gërem na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni Yalla xam na ni musuma ko gis waye rakam ju jigen ji ne fi Senegal amul wenn wer wuy delu ni dana ko yonni adi ni ko yonnel mako ko yag lol te mom itelu ko sax comme ñima tuddu legi rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola ni liñu def Yalla rek ta rabbi sitti wa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te Yalla taxut di nga tok ndax man sans walu bop ni mo koy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy limala jox wax ko duma la ko waxal ba kero ngay sango suuf waye boko joxe te Yalla tax niko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fadis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man na ko wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon Serigne Cheikh Dione
ñu ngi lay sant di la gërëm nek fofu amérique nonu serigne cheikh diouf moy ndaysan ko di war la nek bimu jëkke ñew ci at mu jëkke ñew sénégal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko ba ci daara ji ba wak tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba leleg sax sumay dem mbacke bol di defal mam mor xam ci diine dina jaar kërëm fofu ci mbacke bol ñom tamit sant nañ leen gërëm leen ndokkel leen serigne ndogal mom tamit serigne ndogal pen momit di dom ci serigne mbay pen wul rew bax la won wo xamne bay sa manu bolé won momi serigne ndogal defena mini fofu amérique wala xuma étalé fu fi nekati ñi ngui koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërëm bu baaxa baaxa baax lu nga dëkk filé ties serigne mama di ko soxna mama jong xam ngeen ko yaayi dara nako nonu serigne modou serigne soxna sa jaxati mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ma yaangi togn jaxati jaxati yi benn bis munima xarma yoll na addi ndax nga bayyi jaxati jaxati yi ma xamut ndax soxna fat jaxati la tuddati wala dem waye itiñala won bu nekkon fofu di jang mom tu ñing koy nuy au passage gis nañ ko dégg serigne aliou gey momi dëkk feele ca bor yi bor yi fu ñuy wax dëkk bi ñox ñomré bor yi ñomré momi diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamni pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax kala gumako mom tamit bi boy giram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jissak la waxi ji sayyi fina serigne aliou gey la tuddu tek fofu ci bor yi fu ñi wax ñom re waaw ñom serigne khadim jiti ñom ñep mom dal munu malim ñep serigne mustapha cham ñom ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokkel leen ci yeg gi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobante yi ci nangam lolépp ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako dal leen yalla fay aw yiw yalla leen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji dis na waye nak japp ngeen ci te wala ndjay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jasa ndokkel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci amérique nga xamni rak lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji way ay rakam nonu ak njabootam nonu ñun tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom ma ngi moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan seigne modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassare ko bu nit ñi jot ci ñi di ko TikTok dina leen man TikTok mom bokk na ci yi nga xani mom kiwu mu ko dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci yi bare bare wa TikTok di dem rek mon xuma li TikTok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni li jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñu bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem la dama wax li alquran ak sunna wax ak serigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni gar walé wu ma kenn yalla xamnako gar walé wu ma kenn yalla xamnako dama wax te yalla tax rek dama wax te yalla tax rek juñu nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko nele te xamni matati doom adama rek la waye lu bax rek la ci djiblu won lu bax rek la djiblu won kon jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok dima xaar jere ngeen jef bisakumullahu khairu jasa'ihi.

te ba am ci alal ju dëgalul bis ni tay man yonante am amnistie na ko teg naa ci sama tànk bu ma dégge ci ko ko tudd. Ñu ne mbay ci sa wewu tànk, mbay ci sa wewu tànk, yonante ni ci sama wewu tànk lay tàmbalee, xam ngeen jan alal laa jëkk amnistie. Ñu ne mu ni inna awala ribban abdahu bi ammi Abbas ibnu Abdul Muttalib, sama bay tax, sama bay tax, ñu naan ko Abbas ibnu Abdul Muttalib alalam la jëk amnistie, lepp lum leble won te warta sentu ay intérêt ñak nako tek na ci sama tank, kenn duko fay intérêt yi. Rasul malam nak moko mum capital bi, waye intérêt yi kenn duko ko fay, ñak na amnistie nako. Ala inna kull shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tek na ci sama tank. Mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas. Abbas ma dégg ci nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank. Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xamni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah ta'ala. Mo tax sun borom tabaaraku ta'ala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku ta'ala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innama albay'u mislu riba. Sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal bi lewut ñi leewal alal ji leewut bu ne alal ji leewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sof si ci alal ji leewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu len liwut mina muni dañu melni mu fasirone yi biñ koy firi nenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdof lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdof foko fek tay bu suba bo ñe do ko fekkat mini même bu fekenteni nek na ci bamelamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bammel bi comme abdof abdof du tranquille du tok ben place jout dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu setané sad ku setané sad nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lekatu riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi di faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir du ma sa wir lum am dana ko faju mom ko njabotam te du ma sa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi del lutax yataqabbatuhu shaytan min almas mu ni way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngeen riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko di sangam mu tegal ci nangam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ni man may daganal may arama ñu ni waw
mané wa ahala llahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal lillahi mirasu samawati wal ard alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuku ñu tegal la ci deureum mako aramal fa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbih fantaha akoko de falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni degna waratew sama yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam faman jaahu mawhisatun min rabbih degna waratew sama yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola degna waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wicc tax tay loxom ni bis ni tay dootu ma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na mu wagn ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadara Allah wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun la xade da fay biel sax fa faw la qadara Allah wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniku daldi jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français ngam neen koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala ak julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûter wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nupp nak mom mu xam charte bu nupp wagniku dugg su boba yow amo bakkar dugg na ci serveur bi waye bi muy dugg ci serveur bi xam na ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nupp wagniku dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kasaw ñu wote ci 600 kasaw waji ab khalisam ni meng te du participer riba la khalisam dem na te du participer riba nga lek operateur yi mom dama leni jelle le ñom operateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba da ngay tok ñu yonne la dalal ton
man yalla bum dal fi yalla bum fi tono yalla bum dal ci man yalla bum fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba pare ñu di la ko yone di la ko forcer légui amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bula nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wër wu dé wone amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistrer wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek cible lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu nan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena ki dajale riba sa bu dajale ba def ni mo ci ne ma kos almetek ca waye wuyur bi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wuyur bi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamni xawna sa ci tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba ma demba moy ubi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamni da wax ba ag ca joxe ca ne mosu joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wetam dañu deglu len li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama deglu ko lum doon ndekete katchi kessé da la niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fen ko gëna graw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko deglu da nga nan comme penko sowu luko waral waji momi beug xalisse ko ci yebbu beug ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisee faawu ñu lire ko deglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yegge ci koko intéressé nak mom dana ko deglu mom waye ki nga xamne mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safane rek la bëgg di dégg ab safane rek su ko défé waji fenn na la yow mi bëgg ab safane nit lire nga vidéo wu jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te Seigne Touba neena ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fen kat fen wum fen yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fen kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fen wum fen am nga ci fen wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekente ni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni
bul baye xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan man na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tegal bul ko lek ngani kon numay def dama koy baye bank bi ñu ni upp na def bu boba yaangi dolle bank bi dolle jum gëna mëna defé bakkar kon jëlal xaliss bi ngani bu mako jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tegal sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax mo moko ndax yi sarxé ak lek ak may alal sa alal nga koy def té lé mo moko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi té bu ci yéna jenn tuyaaba nak jenn tuyaaba men mbokk mas na ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ya kel ko xuma dama la ko bëgg yonné ndax fekk def ma laaj lu ci sari xam mo ko bu nopi bu légui dama la ko bëgg yonné mané ko d'accord bu mako yonné ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax mo moko bokay joxe do ci yene jenn tuyaaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yamhaqu la riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñew ni ko teel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko mbaram mi ayo lesina amuna taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gem ngeen yalla ragal len ko te ngeen baye fi riba lañ len di tegal ci bonu fi riba ba len ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen yalla la wax de motax gem yalla ko man gem yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nek fi ci Touba liko bank bi tegal ci khalis bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da na ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xaalisam bu mu fay dénk bima noppé mu nax lol di amul solo ma dégg muy lol di béré gu amagul solo kéro la fa mujj déllu mo batay kéro la fa mujj wa to xaké ki mo ma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw kota ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori kota yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaaba de do ci am tuyaaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min Allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwulo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre
waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asamaan su lay tiim yan sar de combat sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala ñaar dong la gis mu déclarer leen guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walli wam lek katu riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer leen guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli yu senegal yépp saga nañ leen bo leen walli bu yéwo senegal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli yu yalla yi di lek riba té dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli yu wala ngay saga sama waliw ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñu yalla déclarer guerre saga katu waliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fa hasnu bi arbin min allah wa rasulih am nañu jang fa hasnu bi arbin min allah wa rasulih sun borom wax ci hadith ba ni hadithul qudsi man hada li waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu doon saga walli rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërëm ñuy faatu wallahi yalla xam nako ci fitna lañuy dëkk ba kërëm ñuy faatu wallahi yalla xam nako yalla xam nako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xam ni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahim alayhi salatu wassalam tawfiq bobu lako yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banun ila man atla bi qalbin salim al qalbu salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am Cheikh Mayi Niass al alim al allama ñoon bon sun borom neena sama walli wi te walli kat borom xam xam yi wax nañ ko walli mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax Allah inna awliya Allah la khawfun alim wala yahsunu allazin amanu wa kanu yattaquna lolou mum nangou nagn ko waye nak ko len tudal ni waliw lañu saga ko ni di waliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangou nagn ni waliw amna ndax alquran ko wax munu ñu ko weddi waye nak ko len tudal ni waliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li bari bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faago ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faago amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani walli ñett la walli wo xamni da melni ten walli wu melni dex walli wu melni geej walli wu melni ten moy walli wi nga xamni mom day judduwalewut wilaya waye nak ci rewul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bo nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf ni ko yonnatu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu del bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih
sa jam du deñ soobu lefum tasawuf di door ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walé wul wilaya waye dafa soobu yoonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu wuyu ko légui amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dana gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ta ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy walli wo xamni juddu walul ak wilayam walli wi nga xamni dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ñoo bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye mëno dindi wilaya gi ci mom wilaya gaang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa korosele bara walli la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fam ni yeggu fa walli wi xamna juddu wala na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclaré na la guerre man aadili walliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci mbollu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu bal la moy classuk señ mën taxa gi nga xamni ñom seen xol bi dafa seta ba wa amna walli wo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclaré nako guerre saga katu walli déclaré nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-akil riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko akkan mun ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mun ak secrétaire bi len di bindal akkan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla ne len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi o saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek saïd bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblante la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënti bi lebla juroomi jooni ne ko waye nak bu traité diroom benn jindi nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen ko salik
كذلك لي واخا ني رباي دا فا سيو تي بري لي نتي مانا تود ريك واي امنا يو خاني دانكا كين مونو كو تود بو غيسه يونت صلى الله عليه وسلم ني الربا سبونا بابان ربا جوروم ñaar فوكي بونتو لا جوروم ñaar فوكي خيتي بونتي ربا لا واي بوم تي مانا دون نك باخو انا بن حديث بو خاني صلى الله عليه وسلم داف ني درهم واحد من الربا احسن من 20 زنيه كلها نينا بن درهم ربا بن درهم ربا موم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مو غن ري فا يالا ñaar fukki ndialo 20 ndialo 20 ndialo ñaar fukki ndialo صلى الله عليه وسلم نينا بن درهم ربا موكو غن غراو khutba bi yonentou sallallahu alaihi wasallam man ko khutba kerek yow ma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba nin ko tambale ci bayt khamba abbas ibn abdul muttalib sallallahu alaihi wasallam daan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotalna est ce lima wax lerna hal balaghtu ndax lima wax lerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li nga wax lerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa ler hal balaghtu ndax lerna nga gaay de ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonentini ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax leerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñen ñep neenañ lima wax leerna de ëlëk mo fi jog limay tuumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg leg mu gessu danni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu halol bu nopi day gess mbolo mi ni falyuballigh as-sa'idul khayib ki deg limay wax te fekke jotaay bi nako nako rapporté yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acci wul jot li leen mako fal yi balix ma ngi ni di def tabligh bi man fekke wuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yi balix saidul khayr ñi fekke nañ mako jot li ñi fekke wul bare ma ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg way fekke aw waxtan bu ci meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jot liko ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fawxa mom mi fekke won wax de xam nga doomu adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doomu adamay dañ ci rawante am nañu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna ha sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yi balikh saidul khayb ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di doorante ay corpagne aka fayonte aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko mune bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew ko nopi amnistie na bepp alal
bu duggon te lewut amnistie nako a partir de tay bum amati ni jëlon liñ leen joxut te daganut amnistie nako waye a partir tay bum amati lolo indi jamm waye boné ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lool la doon bañ muni bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jamaa wala fako wax jamm gën jamaa wala fako wax de la tarjihu ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub ñek di neub ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran kufaran ñu alan moy neub ñek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neena da nga gokki li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxon ñuy amnistie bañati am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ko ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jangale te limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mo ngop kérok la yenenou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tudde riba waye amnistie liñu tudde deret yi tour won ci événement yi fi amone bolem deret gi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga mayi de bis ni tay lila taxone dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi état yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lakumul islam dinan bis ni tay matal na seen diine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na la ko yonntu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naro na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakumul islam diinan geureum nako de sallallahu alaihi wasallam ni legi mangi am amnistie evenement yi nga xamni dafa amone ay meurs am ci ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala damm nabdahu bi dam Amir ibn Rabih ibn Aris ibn Abdul Muttalib gis nga de ci ay bokam lay tambale ci ay bokam lay tambale de muni merci amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax Amir ibn Rabih ibn Aris ibn Abdul Muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tegna ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko di wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlok tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax diwa tax nga diko wax
asal asal mune dereti amir ibnu rabih ibnu aris ibnu abdul mutalib mom la jek amnistie buma dege ci kuko tuddu tekna ci sama tank motax evadma yi amone ci sunu rew mi di senegal mason na ma wax ndaw ñi ni len ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na len ko di yalla xam nako donte lu ni wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo liko taf waye li len di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul nelew waye waxon nako ndaw ñi dé newon na len ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako nañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna téxé di ke gëna téxé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna téxé di wala ke gëna man ko daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala jox naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong lañu yakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu am renki manam seen xol mo mustabah yak ala li jambour da leena saf ndox mu neex amna ño xamni yak alali jambour de leena sax ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax man ni ña gëna liggéey di nday ño tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte ñi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël cocktail mëna tof dem sanni ko gëlému yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

sanni bim boudé banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leruk beutam dem muy lambatu pour delu keureum daanu ci kambu gu ñu gasson loxa ba dam nekete kambu ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba bexam xam nga koku mom da gis ko jadd mu dal di koy rukku di lalo yar ko fasase non la amé ci walli wi yalla subhanahu wa ta'ala waye walli yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg seigne muntaha khasaid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha di lena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulam talata nga daanu xam bi nga xamuliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gessu do nga bokk défé doono go murid sadiq gessu waji rek néna soko défé doono go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do murid sadiq dé sama classe bi nga xamni mom bo len toñé ñu boyal ak yalla ñu rukkel ni laal way xolal Abdurrahman ibn Auf mom fa sasa la dal di faj mbir mi mom waye ñewal ci benen walli wu ñi wax Ibrahim ibn Adham Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor yor ba xoy dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug deug dekk way mu dajé ko soldat soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugub bi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu ba mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñett téméri walli bi mu waxé lol rek mom waji soldat bi ni groupe ci suuf ni ha kon na ma bal ay waji señ bi bal ma xawmu won yow yaay ibrahima ibn adham mune ko waxuma la bal la de way gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci suuf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal la ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk ba muy 3 fois motax ba sama ndorandaay bané bañ ko laaje ni ko waaw kan moy arif billahi deug deug deug mune xana Ibrahim ibn Adham arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy Ibrahim ibn Adham arif billahi ben ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy Abdurrahman ibn Auf muné ko wayo buma jaxal Abdurrahman ibn Auf jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dede Abdurrahman ibn Auf kay cheikh Ibrahim ibn Adham moko gëna yegg ci yalla muniko dede da nga xamewul gis nga Abdurrahman ibn Auf da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar Ibrahim ibn Adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeeramul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxaju kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukuni laalo du mujj fenn am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufit dula laal dula wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amugo ko té amugo ko wa fi al hadith yanantu sallallahu alayhi wa sallam neena won la tasalu ummati bi ghairi ma dama saqiruha yuwaakhiru kabiraha wa kabiruha yarhamu saqiraha wallahi dañ mukk sama xéet wi di am yirmande yalla ñi nodd takusan di allah akbar du dañ mukk sama xéet wi di am yirmande yalla du dañ mukk sama xéet wi di texé li fiek gonaya ndawña nangu naño respecté magña jox leen ciir magña nango yeeram ndawña ngir yalla
neen li fi ak li amul li fi ak li ngi am sama xéddu duñ deñ mukk deñ ci disang légui ndaw respectetul mak bo nopi nak bëgg yërmane mak ni ko duma la yërëw ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi ni ko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ji la jital ndaw bu bëgge yërmane ci mak day respecté mak waye bo respecté wul mak mak dula ma sa yërem mak dula ma sa yërem boy bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu bëgge mak yërem ko rek na respecté mak bo respecté mak rek ndaw mak yërem la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mak mo xamni sa bu dajé ndaw ci mbedd lu yow mom lu gatt gatt sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mak ñi dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mak ñi fimne mak mo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn bataay magako deeylum deeyut kenn bataay mo tax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñu jamono non la yalla moñu jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diou sangam né ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mak dañ ko dey aw mak ñoo mané ko lol de mum bu ko waté wacc mum lolum mom su ko waté wacc mak dey na ma de non bu ko waté wacc non bu ko waté wacc ah dama xamni pexey gaay yi mus nim toll fu ni ñu pexé fa ta dara soti wut walay maga fa jaar waaw dal na yalla doli ko yermande ak njegal ta taf ñu ci barkeem waaw maga fa jaar ko ndam na señ mudu dañu yamale fofu waxtaan bu melni sax sama batterie ki bi mi ngi wacc ni dima ko signalaté waxtani mom nima ko waxé dama bét xam nga man dama yoré dara pour nopi bu tabaski bi ñëwé dama bëgg yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci dara ji loolu mom ñi seeni xel di nacc dinañ xam ni kon toguma na ngi ni taqrib ñu né fama doon liggéey la joggé rek ñëw song émission bi faté won na tay la émission bi yalla xam nako appelu señ Modou bi la gis rek sama fidélité manila faté won na ni djégé nañ événement bi té tay la émission bi mu ngok kon nak ñi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërëm bu baax señ Mohamed Diallo di kenn ci xariti daara ji rawatina bu événement yu melni amé dana taxaw lol ci li dem ci daara ji sant ko ci soxna Seyne Kébé ñu tamit di ko xamni momit suñu xarit la suñu lepp di kenn ci suñu njabot waye nek fe ci bitim rew la rew may jafé jafé té rew rek ñu ñuy bayyi xel di bayyi xel daara ji yal nako yalla doli taxawu te sam ko dana mëso na leen fi won xarmu maga mag moko jëndon jox ma ni ma dang koy tabaské ci at yele wésu jazakumullahu khairu jazaihi jafé jafé yépp yal nako yalla jéxal te doli barké khat khati jamono yépp yalla tejgi ko inshallah ta'ala serigne ko safal ko dalika ñing lay nuyu di la ndok yal momit ko dalika serigne cheikh jonne mom yaa ngeena deg li nga fele ci amerique mom ak soxnam soxna may ñu nañ ba fi ci daara ji lu jage fukki at yo xamni ndeysaan day and ak daara ji te musu te tankam baren la fi musu ñu ñi ko wax jasakallahu khairu jasaayi serigne wali fay momit ak soxnam mom tamit soxna deynaba yaa momit non la mel soxna ci ndeysaan momit yalla xeer ko ci ñun xir ko ci waxtaan wi and ak borom kërëm ak njabootam ñoo bu fi ci daara ji lo lepp ma di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ndokkel ndax
hadith bi day yonnante sallallahu alaihi wasallam waxon nako waw nit mom bu fekke ni day yengu ci lu bax nga deg ko san ci sa dindu xaram yowmal khiyam dulay ci upp tiyaba de lolou moy premier sens bi deuxième sens bi yonnante neena al marhuma man ahaba kon nak ñun ñep yalla nañu yalla sopp te boole ñoo ñinga xamni dana leen dekkal ci aljana ja nga xamni fa la cheikh ahmadou bamba ak yonnante bi di dekk ëlëk yowmal khiyam deug deug ma ngi leen di sante di leen gëreem luko waral moy yeggi rek yeggi ak japp gi yalla do nga tax yalla xam nako yalla do waye bu fekkon tani daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yag ba ngeen ko ndax lutax moy man no yalla bal as njam la so xamni loxom jutul gennawam kana li mom rek moy sa bu mu julle de ñaanal len yalla subhanahu wa ta'ala lol de mom mang koy def te yalla tax waye wax deug de xamna ni seen japp gi yalla rek tax ba ci seigne mor ndjay mom sax ay dooma ngi fi ci daara ji waye ñi ma cité legi lima ci gëna yem ci ñom moy kenn ci ñom doom da niwul ci daara ji am nañu seeni doom ni fi ci daara ji ñi nekk bitim reew bo leen gëñé dégg kenn xamul kañ la wala sax bok ñu ni xaaral tay ñu jappalé li daara ji doko ci dégg waye ñi mom lima yem ci ñom ba jamono bu leen ma nekk wax moy seen doom sax da niwul ci daara ji fa waye aha kay seen doom nga fi ndax doomi jullit ñe fi nekk akay nam kon jazakumullahu khairu jazaihi jazakumullahu khairu jazaihi serigne mor ndjay def ci def lu yene ñaari at yi passé day def sa bu xotil domam yi ni fi ci daara ji te masé sama dom ji da koy xoti walé pour sa am na ño xamni ren di diwel do len deg ngeen bal limay wax waxumako ngir dara waye ginaaw man dara do fa nan ci man li ñew rek ma def ci daara ji kenn ku ni xamna ni événement man na ñew duma am luma xotil sama dom sama dom mas na mako waaw papa lutax ñepp bu événement bi ñew ñu dañ yëndal yër yu bëss te yow dooma jox yër yu bëss maneko bëss dañ ñew nga doyal ko waye nak far la ma doon wax ak ñu nonu def na fi ni lim ci am sax mënu ko sol kon lool rek lay jariñ waxon nako sama wayjuru jigen da daan fotal surge ci bayima maneko waaw yaay li nak man ma gëne lim ñepp dooma fotal mënu a dom bi si ngi ñew da nga doyal ñu la fotal lool rek la ñoo rek la kon mi ngi wax ni alhamdullilah li si bi ni mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ci ñuy def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci ñuy def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñuy def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li si bi ni mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa te ngeen na dok koor gi muni abi sa'id neena mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma ngi yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana daq ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yanan sallallahu alaihi wasallam mo ñu doon war niñu len rek mo dox seen digënté ak aljana moy seen bakkan bu wad kéro khaswatu badrin neena fekk ma ngi yore tandarma diko lek mune tandarmay adina limuy neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak neena mané xër li won ci sama loxo dal di satax lu ci bir xex bi lolu tariixa ñuko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayatu dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé koor lolu man yalla teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñu askana la ci Seigne Touba wul buñu askane la ci Seigne Touba wéré suta digg ci yow luy doye del diiné ndax ar rasul bi qadri al mursal ndaw lu ne ya taxaw taxawayu kala fa yabal
yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mouride bo gis rek Seigne Touba lay représenter mouride bo gis Seigne Touba lay représenter wa naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci xolamiñ naka nga mëna nek représenter Seigne Touba bu yon teggiwul ab dëkk wax ju doye di genné ci sawlamiñ yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax adina jarna li ndax adina jarna li adina jëruko adina jëruko kepp ko xamni ni degg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak mom koy bok nak ndax man sanna sunnatan hasana fa lo ajru biha naka non man sanna sunnata sayyi'a waw yaron sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fentu lu doyali ku fi fentu lu doyali ku fi créer lu doyali muna muni lu doyali lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doyali rek lu doyali lola ku ca jaar rek yak mom yene bok bakkar ba cheikh mohd bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron nabi sallallahu alaihi wasallam bimu len ko wax sax lolou len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tan ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid bi sadiq du top ruksay du top ruksay kon sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiqi ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxam seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayfi at-tabil bisr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci procès sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd muso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tiranga ay lak suñu bakkar tirangay taxel ñu tirangay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñewtu indale ñu ko sa bo ñu rek indale nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indale nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayru dayfi ata bil bisr wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko procès sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man Seigne Touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xani at muni nga ñew rander ñu visite at muni nga ñew rander ñu visite motax man duma décoration ci yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasum'u muniko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko procès sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muniko bi khiratahati
lutax muhassiman inda rabbillah sharika la ndax da nga reey fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga reey fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da reef ñom ba duñ joxe fatwa naan buñ agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jub yete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi borom xam xam yi jëfé seen xam xam mu na amni koor dafa reef ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ deg gem ko amna ño xamni luñ deg jëm ko roy ngay wax waxu tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanela ci ron képaru ci ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala wal ilmi war rasad wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasad radhiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma deñ mukk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muné lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul bëgg xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolté dongu dess ci ay ngeerer jaar fa fakk ko moy lo lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am kurasu iman kurasu ngëm kan ci yeen mo am kurasu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngëm damay nat seen ngëm kon da bok ci baromètre yi nga xamni mom la yalla di naté ngëmu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di naté ngëmu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alayhi wasallam man sa'a ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddama min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmm yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te djublu wo ci dara lu sakku ñeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yunus sallallahu alayhi wasallam ci wala mi ñam la sun borom wax ak ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adama jëfëm jëpp mom la concerné jëfëm yëpp mom la concerné muni bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la ñu xana jëfi koor mom concerné wul doom adama bi man yalla la concerné ñu ni ko lutax muni parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaire koor man yalla makoy fayal sama bop mais a mais may tok ci

alakum tattaqun yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla lolu mi ngi am ci bisu altine ñaar ci gaday gi ci wëru sahban alquran ñew ni muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal way gëm ñi ni leen man yalla faratal na ci yeen koor nimako faratalé won ci xéet yi leen fi jitu won waxon na ni xéet yi nga xane ñoo fi jitu won xéet yoy yep par ñetti fan lañ daan wor wër wu nek muni non la faratalé ci yeen koor muni nax koor kat jublu way bi du lenn ludul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ñi nax koor kat wiris la bo xamni kum dugg te dugantou la buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la lakum tatakhun kor na muni wiris la bo xani buñ la ko sanne mula duggé te dugantou la na muni kene meunta te mu baye lak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu baye lak effet muni xam nga effet bi mu lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantou la ñoñu moy rabani yine yi ramadani yine yi nak mom ramadani yine yi koor du len dug ramadani yine yi koor du len dug mu motax bu ñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadani yine mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wagnou daanu mu soor rek ñu set pisan ni sun borom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan la rek yegut fan yoy nga xamni yegut te fan bu ci raw mënoto ko amaat nga di ko leb ngir benn procès ñaari gaay ngir benn procès ñaari gaay wal iyas billah bul fatani altine koor gi nga koor ci koor gi doto ko amat ba ngay fatu joju altine mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altine lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëkë jang ci aya bi sun borom ni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wa ala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am ki nga xamni mom da magge da magge ba ag ci lompagne ba meunatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xole fi yalla di jexale aya bi ci ngay xamni ak lu meuna xew ku meuna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku meuna def effort ba koor nak wax deug mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lolou la sun borom wax

0: bi ay bi jeex fa leen yéen a wa an tasu moo xayrun lakum ila axirihi, yu bari yu tegtale ni soo mënee woor woor a gën, yu bari yu koy tegtale yoo xam ne day wax ni soo mënee woor woor a gën. Lu tax? Daa xam ni weeru koor wii bu la xasee raw jeex na, mënatoo am beneen weeru koor lan lan 2000 wala boog 2023 mu naa mu ni sa dund gi mënatoo ko ci am bu la xasee raw. Kooru 2023 fi mu ne kooru 2022 ba ilaa yow mel xeyam duñ ko amaat, ba ilaa yow mel xeyam duñ ko amaat kooru 2022 mu ni kooru 2023 que saalika bu la xasee raw jeex na ba ilaa yow mel xeyam doo ko amaat, doo ko amaat. Ku ci xas dagg sa billet avion rek, sa billet avion, sa billet avion dara du la jaral tardé ko, dara dara dara dara lu war a mën a tax nga tardé perte sa billet boobu rek di nga ko falang jàll. Kon ndaw ñi jël leen wax jooju ngeen sànni fële, du waxi dara, waxi benn waay bu tax bakkanam dong la, du waxi dara, du waxi dara. Cheikh Mohamed Bamba nee na naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan, nee na man Seigne Touba maa ngi diyaaleeg sama borom ci weeru koor. Ne ko lu tax? Ne ndax koor mooy weeru sécurité, koor mooy weeru sécurité. Dégg naa mel na mbokk mu ni kooru ren mooy ëpp fitna ci koor yi fi mas a jaar. Ma ne ko wuute nga ak yàlla ay waxam de, waaye wuute nga ak yonent bi waxam, waaye wuute nga ak waxi Seigne Touba it nag. Seigne Touba nee na koor mooy weeru sécurité, sahril aman wal muna, weeru sécurité mooy koor. Nee na waaye koor mooy weeru ay may, day ball ay may jëme ci jaam bi. Waaye wal faydaan koor mooy weeru faydu rahman koor. Seigne Touba nee na koor mooy weeru faydu rahman. Koor mooy weeru faydu rahman. Waxoon naa ni mooy ñeenteelu ponku ci lislaam. Hadis ba moo ko saxal yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ko, buniyal islam ala xamsi shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadu rasulullah iqami salat wa itai sakat wa sawmu ramadan daa di ñëw wajjul bayti man istataa ilayhi sabila aw kama xala alayhi salatu wassalam. Koor ak boobu sahrul aman, weeru sécurité, weeru sécurité. Seigne Touba ne ci weeru sécurité laa diyaaleeg sama borom, weeru sécurité. Te pourtant de boobu mi ngi ko fekk prison de, mi ngi ci loxoy ay noonam moom Seigne Touba, mi ngi ci loxoy ay noonam. Mi ngi ci loxoy ay noonam waaye ànd ak loolu lépp kat ma ngay diyaaleeg borom bi subhanahu wa taala, borom weer wi, borom weer wi. Kon koor ak ngokk waram xam-xam yi nag nee nañu koor ñaari ponk la am, am ci ñoom ñu ni déedéet koor benn ponk la am. Nga demee ci ana bi la yi nee nañu koor benn ponk rek la, nga dem ci ana fiyee ñu ni koor benn ponk rek la. Ñu leen ponk ban? Ñu ni al imsaak, al imsaak ana bi la ak ana fiya ñoom nee nañu koor benn ponk la am, mooy al imsaak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor benn ponk boobu rek la. Ponk mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor gi yàqu, al imsaak téye sa bopp ci lépp lu yàq koor gi. Moo xam luy jaar ci gémmiñ, mbaa mu jaar ci bakkan, mbaa mu jaar ci nopp, mbaa mu jaar ci buntu sawukaay, wala beneen buntu bi ci des, fumu ci jaar ba yegg ci sa mbax man na yaq sa koor benen bisu moy ñaari banex banexu bir ak banexu pey ñu min dañuy yaq koor ma tax ñu ni al imsak mom dafa eumb lepp lu yaq koor rek nga tey ci sa bop bañ ko jégué al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat koku ana bila ak al anafiya ñom ño wax ni ponk bobu dong la koor am ñu ñu waaw fan ngeen di tek ak niya yene ñu ni yene sart la yene sart la lolu tax yunus sallallahu alaihi wasallam daana xey dem julli ji ci jakka ja dal di delu ci wat bu julle su bobu nopi delu ci wat ci keer gi dal ni ndax sayyidatu aisha mo ndeki amna fe mu ni dedet mu ni kon worna ñu ni kon fanano wul yene ji demé ci safiya ak malikiya ñom lan lañ wax ñi koor ñaari ponku la koor ñaari ponku la ñi ñaari yan la ñi ni al imsak anil muftirat wa niyya malikiya ak safiya ñom non lañ gisé nenañu koor ñaari ponku la am bo ci bayyi rek koor gi yaqku moy yene ju sel li fasna yene wor benen bi ci moy nga japp sa bop ci lepp luy tax koor ge dog lepp luy tax koor ge dog rek nga tiyé ci sa bop xam ngeen ni ci melni Seigne Touba sunu serigne bi radiyallahu ta'ala mom malik la top ci walu ngir imam malik mom la top ci walu ngir daana dinkane ay talibim ni len ni ngeen moy ci ngirum malik ndax ngirum malik day lo sel la mom Seigne Touba danako dinkane li nga xamene ci walu tawhid imam al-hasan al-ashari la ci top al-ashari naka nonu ci walu ngir walu fiqh imam malik motax muni siyamuna lahu faridatan bila siyadatin wala nuqsan min ahkay man Seigne Touba mangi and ak malik koor ñaari farata la am ñaari ponk la am muni amul yok amul wañi niko ñaari farata yan la muni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibahin muthimi bi tayyibat moy nga dawal yene te sa bop ci lepp lu yak sa koor da nga def ko ngir jëmmi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi nga xamni ni moy xewale yu dagan yi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi moy tan ab jaamam diko xewalal yu dagan diko xewal yu dagan kon Seigne Touba ngirum malik la top ci anam bobu motax imam malik ni koor ñaari farata yoyu la am yene ak lepp lu yi tax koor ga yaqku nga sori ko bo demé ci sunnay koor ñett rek la batay ci ngir mi ngirum malik tax Seigne Touba ni sunnahu salasa inda labib ta'jilun al futuri min ba'di al khurub wa sani ta'khiru suhuri laylan salisaha kaffu lisani khawlan neena koor ñetti sunna la am ba ci jëk moy téla dox wa koore ba jëntu so lo ñëmé ñëmé xif nga fexé ba bala nga julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doga julli ji waye bo fa bëggé julli ba paré soga mus dara su boba midi plus defo tahjil su boba bayyi nga sunna yi koor moy buñ né dog jot na rek nga dal di dog boy julli ji soga julli ji loy def nga dor ko def mune waye nak bul sant jaxate mba silla bay dog te fekk koor fekk jant so gut min bahdil khurub lañ wax ginaaw bi jant soye yakamte dog nak ba jant so gul nga dog mune bu ko def mukk mune ñaarel sunna bi moy yeexa xëdd bul bok ci ñi nga xamni dañu bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan bay nga xamni bu fajaré duñ bëgg yew tax ñu ni rek bu teud joté ñu mbeustan ba seen biir fess teud di nelaw ba jant fenk dedet muni del bayyi bañ ni fajar si li dox sa digënté xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukk ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu manes fe jang juroom fukk ay mënu ñettelu sunna bi moy téé saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor dañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax señ touba ni wa kullu man sama an ar-rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay teye sa bop ci yu naccio diko yi muna mun yawmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey ko tagat sa bop bay teye sa bop ci yu naccio diko yi lebo nak luppen ak yo lo lemba dantan yi demé non ak taccu len murir mina munu ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reere la lay téro tiranga ju reere muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muni lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolu mo tax man suma siyam antabihu lam yanhasir fi adam al akli faqat fi mahtubira muni mom señ touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolu xif la tuddu muni ko lan moy koor muni is rubba sa'imin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al majaa muni bari wana wa jo xamni ma ngay maraka xif te bu jant soye muni dama wor ni ñep fek mu fek woru da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawm an yasuma kullu 'adwin an kulli ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug moy wa jo xamni day fexé ba juroom ñaari ciirem yi les 5 sens muna amuni fexé ba garder ko ba ben du ci moy boromam les 5 sens juroom ñaari ciirem yi señ touba neena lolu moy koor fexé ba su juroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna amuni su juroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deglu bu ko bakkan noy bu ko peuy lal señ touba ni li moy ko ni nga worale biir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muné fal tamsiku an nasrati ila al haram wal masi wa sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bum ko dox sa nop bum ko deglu sa lamiñ bum ko wax sa bakkan bum ko noy sa loxo bum ko lal lolu moy deug koor wa kullu fikratin raddiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara lu doye di dara nga fexé ba penktal jant ak sowu jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doye di wa kullu fikratin raddiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaiika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu señ touba ni nang ko boole ci yi ngay teunk yeneen ci des nag ñu sant jaxateeg sillaak sàmbak siiseeku moom te mooy di lekk lu yam bañ a topp sa ndey joor jamonoy xëdd ak jamonoy dog nag nu ko wax ni sal silla la sant wala sàmb wala jaxate bu xëdd jotee muy dama bañ a xiif tax
2: góor ba
1: la yàlla xam doy na raxasu ba ca cooñca la waaw yooyu nag moom mën naa ñàkk waaw yooyu mën naa ñàkk ndoxu jotee nga def ko ni loolu moom jëfi bàyyi ma la bàyyi ma rek mooy doxale moom bàyyi ma daal mooy def bu tiimeew ñaam defe ni ku su jógee dutu suurati mu ni ëpp naa def sëñ tubaa nee na loolu ëpp naa def ëpp naa def kon xam naa ñu sant jaxateeg si la nañ ko bàyyi xel ba buñ yeggee ca koor ga ñu bañ a topp seen ndeyjoor ñoom tamit insha allahu taala. Kon xam naa sëñ Moodu ci gàttal lii mooy li nga xam ni andi woon naa ko ngir waxtaane ko ak yéen ngir jëm yàlla fàttalante ko ak yéen insha allahu taala ndax dama am gan goo xam ne mi ngi toog di ma xaar te ñaari dimanche yëpp émission bi amul loolu rek moo tax may naa profité pour def ak yéen émission bi ndax xam ngeen ni bu leen fàtte ni presque man weeru koor yi bu fekkee ni am naa li ñuy tuddee conseil xam naa ba muy tudd mooy doon weeru koor wi moom bu xësee teru taxawee naa fi la yéeg yi ci aju daf may bay sëkk ab liggéey donc bu ko defee xam naa kon ah ginnaaw yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba ñu war a jàmm insha allahu taala su ko defee ñu continuer waat émission yi rek su defee xanaa ngeen ànd ak sëñ Moodu ci rediffusion yi bu fekkee ni rediffusion dana am ci des nag ñu bàyyi ba ñu war a jàmm ak salaam du tee nag bu ñu amee occasion ci biir koor gi boo xam ne am nañ ruxsa bu yaatu ah insha allahu taala maa muskile fii mënees na caa waxtaan loolu ba tey loolu mën a nekk la waaye la kulli xal daal xam ngeen ni weeru koor moom ci lañ daan jël suñu temps pour pour waxtaane lu jëm ci koor gi ànd ak xeeti naa fi la yi loolu mooy tax xam naa bu weeru koor xëse toru rek dana xaw a jafe ci ñun loolu rek la waaye damay bañ ñi sant jaxate ak sàmb defe ni dama ragalu xiif fekk boo maa ngi ci leneen lu gën a métti sax def waxtaan wi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel di gërëm ñi nga xam ne ñooy wëllëre yi Daara Ihya Ulumu Diin te mu néew mu bari ñu koy jàppale ci wàllu lu jëm ci daara ji ñu ngi leen di wax jasaakumulaa wa xeyra jasa insha allahu taala te ba ngeen jàppe ba léegi bàyyi wi leen ñoo koy waxee barki démb ci ku mel ni Serigne Cheikh John man xamatuma ban at la ko tàmbali woon sax xamatuma ko yàlla xam na ko waaye ba léegi rek ba léegi jasaakumulaa wa xeyra jasa ak ñu mel ni ñoom ñoom Serigne Ahmadou Diallok ñoom Serigne Amadou Diallok ñoom Serigne Kossa Fall ak ñoom soxna Daba Jum ñoom ak ñoom soxna Serigne Ahmadou Badiane mi soxna si sekk ñoom ñëpp rek partout ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal ci seen taxawaay jasaakumulaa wa xeyra jasa yi yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen alquran fay yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na leen alquran taxaw ak ki nga xam ni yàlla nga ko jaarale ci loxoom ci muy Serigne Modou Mbaye Thiam ci jataay bii moom tamit di koo xam ni yàlla dafa dogal ci sama diggante ak moom ñaar mooy daf maa bëgg ngir yàlla ba ma xam ni Moodu daf maa bëgg ngir yàlla beneen bi ci desin nag li may def mu xam ni luy jariñ julit ñi la julit ñaa ngi koy jariñoo partout dans le monde mu di ko jéema véhiculé pour ñu jot ci ñaar yi doo nga ko waral ñaar yi doo nga ko waral bu ma bàyyi woon émission bi teewal bëgg mbëggeel gi mu am ci man ak cofeelam bi du dañ mukk barki démb rek la fi rakkam jóge barki démb rek la fi rakkam jóge moom it cofeel googu la am ci ñun kon loolu mënuñu leen koo fay dañ leen di wax rek jasaakumulaa wa xeyra jasa wóor na ma ni su ko doole mata woon te man ko ba muytu daara ji mbubum oor la koy solal waaye nag innama ahmalu bi niyaati wa innama li kulli imrin ma nawa suñ borom nee na nit lim yéene te mënu ko danaa ko ko fay niki bu ko manoon danaa ko ko fay niki su ko manoon kon ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasaakumulaa wa xeyra jasa yi sant nañ bu baax te di leen ndokkeel jëf ju baax ji ngeen di jëf yàlla bu mu neen yàlla bu mu neen ndax kat bokk na ci li tax tey ma am liberté ba li ma gëm rek laay wax da cee bokk mooy li ñu bari def man yàlla dogal na dalaguma te ngeen ñaanal mu bañ maa dal
0: moy politiciens yi politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ na lab ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man beuguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoo ñi rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui am nay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bool ak ñom rek ñuy boromi alal ñaata mille fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay ñu dagal le biye nga tukki man leen rew mu seigne touba niwul ëpp na ma fa juroom benn wër lool nak sama tollu way la ngeen bal mako waxuma ni kuko def defo lu baax waye man rew mu seigne touba niwul ëpp na ma fa juroom benn wër ma nekk fa rew mu seigne touba niwul lool la gëm ëpp na ma mané fa juroom benn wër yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum allah khairu jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegeluk bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu guddu nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jangal turu sa morom bismi rabbika nak mo umbu mbollem xeti xam xam yep mo umbu jang ak yar ñom bismi rabbika sa bo jange iqra bismi rabbika lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la waral luy waral yaq kenn du la ci deg ndax luko waral moy ci jang te yaru day fas yene jefe li mu jang te sun borom moko ni won wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha yow dom adama ma ngi lay yabal ci kaw suuf gina bima aminacé souf bo souf nek lu prop souf nek lu sen nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ci def bo ci bëgge bay man nga bay bo ci bëgge sam man nga ci sam mbolam xéet ci tranga yépp mi ngi ma defal la ci bir souf kon nak ma ngi la fay yabal demal waye bo demé wala tufsidu bil ardi wala tufsidu fil ardi bo demé bul sakase souf nga fexé bu mul sakase souf kon doom anam bu ñewé ñu ko nekk fi di sakase waro nak lako yalla digalon juyo nak lako yalla santon doom adam bu ko yalla di indi ci souf sakase souf taxulon mu andi ko fi lutax mu indi ko fi moy mu islahako moy mu defar souf defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci Touba defar mbeddi yep ba mbeddi nek mbeddi yu taru yu neex xol yo xamne day dundal beut waye doom adam yalla da ko indi ci kaw souf pour mu defar souf te souf munu ko defar lu ni da defar ki deke souf wonopi muy doom adam ci bopam doom adam mom rek bu defarul du meuna defar souf kon day defar bonopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko weur muy biya bi may lo tax nak kon yar meunta ñak lo tax sharia mi nga xamni mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so doon dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanané na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamni dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax ne nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi te yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruxu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la bu dé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way kor way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharini yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jërul nga diko laccé lajal ay xaritam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna

kiri nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone ni ko sayr bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adallani an sikri ba'd isja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kérogé da nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don digle ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi momay defal foy de route sallallahu alayhi wasallam way fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam attakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk bu dembu don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna bi nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom taxe bo bu ñewé alakhir am gatcha akana baytal li insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam dé ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di dé ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko akana shaytal insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab
vidéo bu partagé bam jeex nga jall ca kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey sëriñ do nga lañuy saga sey sëriñ rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon wuro and ak n'importe quel ki waye wuro di diglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alquran waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adallani an fikri ba'sjaani wa kana shaytan al-insani qasula alquran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhaib ila mu'minan yonent neena ali sallallahu alayhi wasallam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gemul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel nu ne waye ku gem yalla sañu ko ku gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel nu ne sañna def lu ne yonentini koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonentini bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonentini bul and ak ku gemul yalla de ku gemul yalla lum dug man na ca gen lum dug man na ca gen ku gemul yalla lum dug ndax ku gemul yalla mom gagnpé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga masamba bama samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey kayit jeexna wala mënutula dund fi nga ne te ñëmé wo delu ci wat sam rew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngëm yalla kon ana ngëm gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa baye do ko def bu don kon lutax nga diko def baye jambour bu don sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su o tarbiya nit man na kaas ay droitam ba dugg boîte vocale te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droitam ba dugg boîte vocale te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp lañ daan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle fexé la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanam gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafit muy wato yu mbeur yi wato yu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu mel ni ni dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence dal di koy jox lañ ci ndiko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuro ak li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga niko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigen
deg na ci Abdou Khadir Mbake radiyallahu ta'ala anhu bu nit massana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ab lam mom ci Abdou Khadir Mbake neñ dalay wax ni tekil nga tekki muni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale lam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok yoonu yara ngok waye bu fekké lu mu def rek nga ni ah day xalé bu maggé bayyi wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lam bu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédé bul tak bul tak jangal falé xek na ci tuflu ci mu wut lamba légui mu wër manéko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga def fi fexé ba du takal lam loxo mi dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal ko ko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la comme goor la yoonu yar nga xamne leg legi xale bi laqku la laqku sey beut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yé ko do jërul duma jërul xass yé ko rek won ko niko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def pecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben duñu ben duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo tok ak Abbas ya Abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind shaydallah mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mbali ma def yalla waxu ci dara muni nga budé ni nga ko défé dé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yonnante sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko défal serigne salé ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banéx banéxu lan banéxu adina xam nga niru yonent bi jikko niru yonent bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé di fenkale ay weñ moy kundang kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna
kon xale bo seenu ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté gawal arrêté bala jallu kañ sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kessi sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonne fele mu yanu lu xawa 10 nonu muy def di dukk dukki loolu lañu tuddé dukkat dukk dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu moy dukk dukki bu dawé song nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukk dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanu lu 10 la joggé ci gi kess dem ci gey kess nak ko ko lañu wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi nga tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allah ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéetu teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéetu teggin yo xamni wuru ci bayyi dara dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ñoo sukk jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy téré dula ci seen lolu moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy téré al adabu ma nafsik teggin yi nga ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tira nga joju tedd nga joju la yalla defal honneur bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamne yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonti nak honneur dom adama dakonti nak honneur dom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi nit ko xane foko fek rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxo yi dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinn mi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wotena honneur doom adama wuti nak honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma al walidayni lu ci dama koy teunk rek ciagne ni nga wara ande ak sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len wormal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam anam bu ko ko wan lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lum wax rek loro wara dok lum wax rek loro wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg liks taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don te neexu leen nit ca lool lañuy and
dede warta deme nonu warta deme nonu warta deme nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor taw yor di demit warula yilif warula yilif warula yilif waye mom ci bopam dañu sakku mom ci bopam mom dom bi teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecté bok na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bok na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mëna nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom guddé becc ak bayyi fa kër ga ñu ihtikaf bobu li muy for for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone ni da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga génn dem séti ko bu fekké ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa ndaye faatu l'islam né nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa baye ndokkel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekké ni sa baye faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continue ihtikaf bi xamni da ngay tambul wat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen ya gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dëkk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekkul ci lek nañ wala lekunu yonam neeku ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amone ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa allah nako mujj sa baat adina ngay dekke ji salam mi biñu ñewé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heur buñ ko ne la ilaha illa wax la ilaha bu ko bëgg wax rek lam ñu damu sukurat ci metti ñu ñew wax ko yonent sallallahu alayhi wasallam comme yonentou yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamignam ni nagn mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ni ko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbiram yonent ni ko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki li ma def ki nga xamni li ma dacc ci mom amul len lu muy def ludul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yon ne man nak soko balut faaw liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaro ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaro ëlëk dal ni sahaba yi dem len ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal len ñu tal mu ni jël len waji tek ci lepp ndaw saangi taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci talba mu daldi yuxu tatafu ko dane bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek ñu dégg waaja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga daldi dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay
wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñ na ra yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison ndiarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara te lepp luñ fekke ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deug rek fekke jiko rir mum deedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak boma né waw ki nga xamni mom da liggéey won képp di ñibbi muy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lool day arrivé même ci biir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamni yoonam nekkul ci wayé nak yalla waxon na len ko moy ci ndiku len fitna ndax bu ñëwé day laal ku ci yoonam nekkul su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñëw na yoonam nekku ci waye fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy muni sa doom je ca kasso ba lu len fa yobbu te ku ci nekat boko waxe da nan ba muy dem neewon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa doom jur sa doom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggone lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek legui na mu gis waajo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talibi bobu bimu ñewé seigne touba comme jangane melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yoré melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko deg ci waxtanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu deg ci ni ku mar yalla ngi ni mu dey ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala men katereer nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha muni waw seigne touba dal di am pass ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morant seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muni ko ahmadou muni ko mbacke muni ko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fomu yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nupi nga ni bëgg nga dund lu fitna a dedet tour nga sara ngoñ nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidayn teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu
xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana nga wax ko ko xalé yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop kenn yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilif len di len jaar lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeni ko xamni borom keur bako yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñeek ak taranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbolem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dantes mo xam conséquences yi adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa doom boko yeurut conséquences adina yi bo ñu ko waccé dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asari al-walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom juñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadis la sallallahu alaihi wasallam wax nako ne di nga gis wajur wo xamni bi mu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mu ni waaw suñu borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mu ni ko waaye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy fireni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ ne dom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te education bi ko wajuri éduquer won moko sabab mu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alaihi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñatt jëfa ngi yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo waxani mom lool rek lay servir ñatt tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci jëk moy ku faatu te amon xam xam te daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbi ci tuyaaba ji jox ko den mune bu ñaaral moy
sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gasal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci dongay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jinni ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lool lepp sadaqa jariya la sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni leg leg am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na mané dama leen di wax fi ma koy def legi bala ma dé na man leen dong yi fi ne téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wa juri dong yaang may dégg kenn du ni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alcorane yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jënd ak alli woy ma ko daan jënd ci sama alali bop def ko mu nek li ñi tuddé waqfu bula neex nga ni obusle waqfu ba obusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu yi nga xamni lélé nit yëkkati ko nima defal mako ci daara ji ben bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nek sa waqfu li fek ñi ngay jang ci téré yalla dina bindal sa tuyaaba lég légui mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci lég légui wala andi wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeexna nako wala nga tabax batima ca daara ja ni lako dong yi dekké fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya sadaqa jariya mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yena ko bok yalla da lay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yaddu alla wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiye sa bay wala adiye sa yaay direct lay doon direct day melni mudu mbay cham buma yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi mu ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 0 seconde ma jot non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey dal di jot fa saasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulus yu bari lay jënd seddel ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jooni ak ñaar ñu addi yal ko benn kilifa ak diine amna benn sour mom bim fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñu tuddé seen bop ibadur rahman sun wëlëre la sour bim fi ñew da tombé ak sustu sour bobu bay sam mo ayé ñu di ko defal señ sam mo ayé won ñu di ko defal ñu ñew mu ni ma li bidala waxtu yu bari ma génné benn téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyoti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyoti jalaluddin néna man dama bokkon ci nga xamni dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax ma abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yar
xale bi yàlla teel koo defal kësfu neñu biñu suule ndayam ba wàññiku Abdourahmane Suyuuti mooy nett li de nee na biñu suule ndayam ba wàññiku xale bi ni der yuuxu ni ña nga yóbbu sama ndey safara Abdourahmane Suyuuti nee na ma ni tekk ni suñ borom man ne mason na maa def basmala fukki junneeg ñaar fi daawoo ko sama bopp mu fekkee ne li ñu wax ni yonent moo ko wax may naa ko ndeyi xale bi bi kàddoom daanoo rek xale ba ni teqaree ni génne nañ ko safara ña nga koy yóbbu àjjana bi mu noppee mu ni ma sawaay mu ne ah mu ni ma ñun ñu ngi ci heureur boo muy tudde ma ne ah kon nag yaa ko waxal sa bopp waaw yaa ko waxal sa bopp waaw fii la ñëw ci daara ji fekk waxtu takkusaan nii ñuy def fi daawu pour addi yàlla ko bàyyi sam suur boobu maayo du bàyyi sam dong nag lañ koy defal nit yàlla yu bari defal nañ ngeen ko fii ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yàlla rek taxoon ñu doon ko def kon xalal bi bu fekkee ni alwaladu saalih la fu kàddoom daanoo ci mu jàng alquran wala qasida wala nangam ni yàlla joxal ma ko bàyyi jotte fa saasa yàlla joxal ma yaay jotte fa saasa loolu dong jaroon na yar doom loolu rek jaroon na yar doom alquran moo ne aljasaalu ihsan ila al ihsan yàlla nee na ku ma lebal lu rafet munu ma laa fayee lu lu rafet ndax man yàlla awuma lu ñaaw man lu rafet rek laa am kon nag saa boo ma lebalee lu rafet awuma leneen lu ma la mën a fayee lu lu rafet rek aljasaalu ihsan ila al ihsan doomu aadama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safaan ba loolu nit la ko yàlla defal waaye yàlla nee na man kenn duma lebal lu rafet ma fay la safaan ba aljasaalu ihsan ila al ihsan nga dal di yar sa doom xamal ko ni ko kon nit daa war di def lu baax te yàlla tax di def lu baax te yàlla tax ni mu waxee ni borom xam-xam yi leen ci ñoom nee nañu bi alquran di wax ni alimat nafsu maa qaddamat waa qarat maa xaddamat mooy sa jëfi bopp waa xarat mooy njaboot gi yàlla dani nit ku ne danaa ko xamal lam jëkk a def ba mu ne uwee ci biir soom ba lam mujj a def ñu taxañ dénd bi waa xarat jooju ulamaaw yi mu fasiro ni lenn ci ñoom firee ko ay maanaam njaboot say doom yi nga bàyyi addina say doom yi nga bàyyi addina njaboot responsabilité la nama ko waxe woon ci waxtaan wu jëkk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yàlla noo ngi leen di xamal ni lenn ci seeni alal ak lenn ci seen njaboot fitna dong la mu ne waaye nag man yàlla dencal naa leen ci aw yiw ab yool bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne lenn ci seeni alal fitna la ci yéen fitna alal lu ko gën a nekk fitna amul waaye lu tax yàlla ni alal jooju ma la jox nag te nekk fitna ci yow dencal naa la ci ab yool am na yool bu mag boo ci mën a def boo xam ne mi ngi may xaar mooy li ma waxoon léegi mooy nga def ci sadaxa jaariya alal day fitnaal borom day fitnaal borom ndax àq yàlla da cee nekk nga war koo génne àq ci nit ñi ne ci wa nga war koo génne sa àq waajur ne ci nga war koo génne sa àq njaboot ne ci nga war koo génne yooyu yépp nag boo ko mëtalut fitna rek la lay jural ndax alal ji bul yaakaar ni nit ñi ngay romb di leen traversé amuñu ci wàll am nañ ci wàll ñi yàlla xañ la tax mu xañ leen seen àq daa ne ci sa alal jooju soo ko xamee ak boo ko xamut boo ko xamee ak boo ko xamut àq yàlla ne ci yàlla nag ni wa anna allaha indahu ajrun azim ku fexe ba respecté àq yooyu sa yool bu mag mi ngeeg man ma téel la waaye wa awladukum fitna seen njaboot bi fitna la doom lu ko gën di fitna koo xam ne bu feebaree dootoon nelaw buñ ko jàppee dootoon nelaw bu dofee dootoon nelaw mu ngoog rek ci fitna ngay dëkk fitna la waaye nag boo ca jëlee sa responsabilité def ca la nga war a def yàlla ni ay ca yool baa ngi fi di la xaar bi matee jàngal ko bi matee yar ko bi matee dencal ko bi matee orienté ko ay ca bu boobaa indahu ajrun azim
sun borom neena indahu ajru asim tuyaba ju magang fi dila xaar tuyaba ju magang fi dila xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui safanu fitna la safanu fitna moy ñew manam dima bëgg safanu yool moy ñew la safanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joy goné mo gën joy mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis joy ni buñ fexewon ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joy goné gën yo joy mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci mars yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bokk ci ña doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar édiquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxnako ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñafa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané acca ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jub nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jub ngeen def ko xarit buma leen di jangal nahju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ca gëna jub gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu saibil arda bul andak ko alku boko andek mom neena fatarda ma aradi dana la alak andak mom ngeen bok alku neena bul andak ko alku de ku alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamnako wala tu saibil arda ne fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy kaynu and dem jangay lay deg boy kaynu and dem waccam kamil ma bu fekke fasayib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to jog rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yefeur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko ko alak muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet waw waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alku alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak leen bari nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak leen bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak leen fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yakku muna mun xam nga lu ko yak muna mun ina waqahu kero bam collaborer ak wa tiktok kero bam collaborer ak wa facebook kero bam collaborer ak wa youtube muni boba la yakku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko mo te yaroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yaroko nak nala wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkë jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkë def li nga wara jëkë def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti téméri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko muhiddi ibn arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñ ci ko bimu ne num ko xet ci aya ba falhamaha fujuraha wa taqwaha mu juñu ñaari sidi yoy mu sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom señ touba wala tous sahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni mang lay denk batay man señ touba boy wut andando motax gona yi ñu mata jangal nax ju lañ ñu mata jangal nax ju xaray laaj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la señ touba neena boy wut andando muni moytul ma ñet ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa señ touba neena bul and ak mom ku amul mbañum rus señ touba neena bul and ak mom aw ku amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ku añaan ko xamni lu way am yene wulako señ touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan señ touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moytandiku lo kañaan muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal

waaye déedéet da nga ko koy añaane, ndax yaakaar nga ni ma nga cay am ay million wala milliard wala xaalis, noo tax nga añaane ko ko. Xanaa kon yow gëmoo ni wërsëg ci loxal yàlla la ne jàmm bu ko soob mu jox ko ko, kon yow gëmoo loolu xanaa ba añaan di la ci fekk. Nit ki nii la ko yàlla melal nga di ko añaane ba booy wax ci moom sax da nga koy sayiti nag ndeysaan, yàlla na la yàlla yërëm. Añaan Sëñ Touba ni booy wut ko àndal teg fa aji añaan bul ànd ak moom. Mu ne bi ci des mooy awsa raqaba, koo xam ne ni moom ambition démesurée, nit koo xam ni maanaam amut limite, amut limite ci lum bëgg, lum bëgg daal amu ci sago, na ko am ak num ko mën a amee rek, n'importe quel comment rek, waaye na ko am rek sa raqaba. Sëñ Touba ni ku mel nii bul ànd ak moom. Nit koo xam ni lum bëgg bu koy wut dootu ànd ak sagoom, dootu seet num ko amee, num ko amee tous les moyens sont bons. Sëñ Touba ni na ku mel noonu bafa bul ànd ak moom aw sa raqaba. Nit dina am ambition, nit dina bëgg dara, waaye nag na ànd ak yar, na ànd ak teey, na ànd ak sago, na fekk yàlla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba. Moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam ni teey leen ñu naa mu ne xalim ak séddale ga noppi na, kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité. Teey leen ñu ne ah mu ne xalim ak dogal ga noppi na, ñu ni waaw, mu ne lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité, wut leen ko ci dignité. Da ngay gis koo xam ne li muy wut wallahi ni mu koy wute sax yow da ngay subhanallah. Subhanallah aw sa raqaba. Sëñ Touba nee na koo xam ne ay ambition du ko mesurer, Sëñ Touba ni booy wut koo àndal ba ko fa bul ànd ak moom, koo xam ne ay ambition du ko mesurer. Da nga koy gis ci gaa yi wayaan dëgisma boobu, wayaan dëgisi. Waaw wayaan dëgise sa raqaba rek moo ko waral, wayaan dëgise sa raqaba rek la, mais ambition démesurée aw sa raqaba. Mu ni ñett ñii daal bu ñu nekk say xarit, bu ñu nekk say copain, bu ñu nekk say àndandoo. Nga ni ko waaw kon kan laa war a àndal? Mu ne wala tu jaalis xayra man bihi tusaat diinan wa aqlan abadan tanal murad. Nee na waxuma la sax koy àndal, mais fréquentation. Sëñ Touba nee na xoolal ki ngay fréquenté. Mu ne képp koo xam ne saa boo ko fréquenté boo fa jógee doo fa jëlee diine, sa diine du fa yokkoo, doo fa jëlee xel mu sell, sam xel du fa yokkoo, sa xam-xam du fa dolliko, sa njub du fa dolliko. Sëñ Touba nee na grand place boobu bu fa dem. Wala tu jaalis xayra man bihi tuzaat diinan wa aqlan abadan tanal murad. Koo xam ni yow saa boo jógee fréquenté ko, mais boo ko fréquenté ba jóge fa nemmiku sa diine, boo muytu sa diine dafaa wàññi koo, ndax waye falal na la lu diine diisal benn, boo muytul sam xel dafa wàññi koo, ndax digal na la lu mbañum rus bañ, lu mbañum rus jomb digal na la ko. Sëñ Touba ni ku mel nii bu ko fréquenté mukk wala tu jaalis xayra man bihi tusaat diinan wa aqlan abadan tanal murad. Waaw Cheikh Ahmed Bamba lu tax nga tere ñu lii? Mu ni fa akhbaroo bi annama al mar'u ala dini qalilihi. Mu ni ndax borom xam-xam yépp nee nañ nit ki ku mu àndal dalay wàll jikko. Borom xam-xam yépp ko wax nit ku mu àndal wàll la jikko. Arab yi de ñooy léebu ni attibaa tasriqu attibaa, jikko day sàccante. Moo tax sëñ Moussa ka waxoon ni walliw day wàlle sang day sange. Boo dee fréquenté walliw boo mutul leen mu wàll la wilayaam gi, waaye boo dee fréquenté sang boo mutul leen mu sang la ba nga sa wicc. Booy fréquenté walliw.

léegi mu wàll wilayatum gi, waaye boo dee fréquenté ab sangit léegi mu sang la. Wedd nga laaj Abou Bakar wa Omar wa Ousmane wa Aliyun baynahum wa bayna rasul alayhi salatu wassalam. Wedd laaj ko Mame Thierno, Mame Cheikh Rahima Fall, Seigne Daru Hassan Ndiaye, Cheikh Issa Dien ñoom, baynahum wa bayna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a. Wedd laaj leen ko, wedd laaj leen ko. Mu ni sa ñaari wajur la ngay def ñek jëme ci ñoom ak lu mëna xew, ak lu mëna xew. Wa bar rabbi walidayka warfuq bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima. Sa ñaari wajur na nga leen wormal, respecte leen, te ngay and ak ñoom ci yërmande, manam nga ñewant leen dal, nga yërem leen, nga yërem leen. Ma laaj la yow mbokk mi, ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg teral sa nday, moo la tax a dugg gaal, nga faatu ci yoon wi. Léegi sa nday bu tumuranki woon benn, léegi 1+1=2, léegi ñaari tumuranki nga ko bàyyee, ñaari tumuranki, gisatu la, xamatul ci yow dara, di la misère ba fekk si la. Lu ko jar xiif bay lekk suufa ko gën, xiif bay lekk suufa ko gën, yàlla xam na ko. Lu ko jar, est ce que yow yërëm nga san wajur woowu, yërëm nga ko, ndax yërëm nga ko? War foq bihima la Seigne Touba wax. Sa ñaari wajur na nga ànd ak ñoom ci yërmande. Da ngay gis koo xam ne ndakaaru gii doo nga lay tàggu ay wajuram, ndakaaru gu jege gii seeni wajur nàkko gañ-gañ mun la yaay fomm naa dematuma. Waaw kay ndakaaru gu jege gii rek laa ko de, ndakaaru gii kep bàyyi ni la bul dem nga ni ko dimatuma fomm naa, fomm naa. Muy na nga ànd ak ñoom ci njekkte luñ la digal gaawal def ko. Wa kun mubadiran ila amrihima, luñ la digal gaawal def ko. Wanha an jumlati, mu ne wantahi an jumlati ma qad nahyaka, lépp loo xam ne tere nañ la ko na nga gaaw ba ko. Wantahi an jumlati ma qad nahyaka, lépp luñ la tere gaawal ba ko, luñ la tere gaawal ba ko. Da ngeen ma naan jamono dépassé na ko, jamono dépassé na ko. Aywo fekkee yàlla mi bind jamono ngeen dépassé, ay ca ay ca. Mu am ci loo xam nag wax dëgg yàlla waajur yi la, wax dëgg yàlla waajur yi la de. Am na ci lu bari moom waajur yi la, ndax waajur yi ñoo defut lañ war a def ba def ko jotee, ba def ko jotee. Nit a ngi sikk ay doomam, waaye la ci ëpp lépp nag mooma, nag responsabilité bi yëpp mooma. Ndax bañ ca tolloo fa mu war a jaar ak ñoom jawru faa ak ñoom. Bu fekkee ni yow ab tukkikat nga, wala da ngaa yore ay responsabilité yoo xam ne nii tax na munoo yar njaboot, amoo jot gi, waay waay wutal ku la yaral, wutal ku la yaral. Ñaata xale ngeen xam yu génne ci internat yi, sëriñ daara yi noppi wuñ ci ñoom, seen waajur yi jëlee leen ci daara yi, wutal leen ay këyit ngir luñ leen di fay rekk ci doom ji mësa rëggul foofu ci bitim réew, tax nga jël leen andi leen foofu. Buñ ñëwee ba miin dëkk ba, dégg làngu dëkk ba, ay ca waxuma la nekk ak yow, waaye boo moytu sax dootu leen bokk benn reso yéen ñaar, reso sax dootu leen ko bokk. Waaw kuñ yëru, kuñ yëru kuñ doon yar noppeeguñ ci moom, nga andi ko ci réew mu mel noonu, mu dégg làkku réew moomu. Te alxuraan boo ko xasee mokkal, làng woo jàkka jàngati man nga koo mokkal, mu fekk si la foofu, te fekk noppiwuñ ca moom ca daara ja foo jëm ak moom, reso sax dootu leen ko bokk. Loo ko digal mu làng, te foofu droit de la fin dafee dox. Loo ko wax mu làng, fii ngay ñëw di coow rek di wër nit ñi naan diw xamaluma ko daraak, diw kay man mënatuma ci moom daraak, diw nangam. Fekk lépp yawa, lépp yawa. Yow bi ngay ñëw bitim réew ku la lijjanti li kayit, du say pexee la fi indi. Doo ko bàyyi ñu yar ko defar ko
bu yalla dogalé mu wara ñew bitim réew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënu mu liggéey ci réew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaaw fayal ko ñu rapi rapi sel ko alquran nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu réew mi bu noppé ci bu wa réew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am talibé gi ma am da nga am yar bi ma am da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dédé loolu mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fé ñew dañ la défar ba nga soti nga door fé ñew jaay sa xarit mam wala sa xarit nijaay mba sa gerte ak bay sok fé ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit réew mi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu réew fu noppé nga xam waaw señ mudu ñu yamale fofu waxtaan xamna sax bo muytul tombe bi mo doon waxtaane walu yar bo muytu fofu la ci yemb benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi nimu ko faral di waxe romu xam xam yi d'accord nañ ci ni nit ñett la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj bi moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yaru du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yaru du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yoon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yaru mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki badina mu gok dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakk ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.